0: Oyo, mixe to grande ka xenge xo ranga ka siguro na muntlo mtlano 29 ka ngweti ya mayo wa 2026 la navela ku tivisa leswa ku matirhela hina ta valawa nkarhi wa singora xitava hi kuma mahungu ya mixo hi ku landza hi tava hi pangalata na vunanga hi nga ta siyandza ku letelanaka ma tshamela nkama hi singora xi 40 minuto xi kuma matimi ya siku ndzhaku hi sesa ora xi hlanganisa michini na antena nacional ku hi kuma journal ta manyama hi ta fambisa hi sweswo hi nkarhi wa 8 ora xi 5 minuto xi tlhela ka mintirho ya tindzimi ta xintu xa Mozambiki leswo hi ta va hi nghena ka gingirika maputi nkarhi wa 8 ora xi 10 minuto ndzhaku hi ta va hi kuma vunanga hi ta kuma ta matshamela nkama hi ta macincela timale hi ta tsundzuka ti humeleleka malembe ya tolo ka siku ro fana namuntlha nakona nkarhi wa 9 ora xi ta va hi kuma mahungu ya mixo ndzeni ka gingirika maputi ta fambisa sweswo hi pfakopela nkarhi wa 9 ora xi 30 minuto xi kongoma ka miganga hi ku endlela ka yona ku va hi ku tisela leti humelelaka 10 ora xi nghena ka xenge xin'wana xi nga ri famba hi leri mbre xiportugese ku ya fika kusi swinene na 3 ora xi ta va nkarhi wolowo nga ta va ka hi hlanganisa michini na antena national a ku va hi kuma notsiyari hi nkarhi wa 10 ora xi 30 minuto xi hi kuma nongoloko noxe na tureza i nongoloko wa vatsongwana 11 ora xi kuma journal maputu ndzhaku hi ta kuma leti nilaka ni ta maswekelo hi 12 ora xi kuma nhlokomhaka tivumbaka journal tarifi hi 12:15 hi kuma leti nilaka ni mintengo hi 12 ora xi 30 minuto xi kuma journal tarifi hi ntirhisa na antena national 13 ora xi nghena ka xenge xin'wana leyi nga ta sungulaka hi inhlikane maputu hi laha nga ta kumaka mahungu ya xifundzankulu maputu hi 3 ora xi 30 minuto xi kuma dyondzo ya ta vululami hi nkarhi wa 14 ora xi kuma mahungu ya nhlikane ku landza hi kuma switivisi nkuweni 14:20 leyi nga ta kumaka wansati nkambe vhiki mahungu ya nhlikane tidyondzo ni vumundzuku ta ntumbuluko hi nkarhi wa 16 ora xi ta va yi nghena ka xenge xin'wana xi nga ta sungulaka mahungu ya madyambu xifundzankulu maputu ku landza hi kuma switiviso lavantshwa va ta va ni rito hi nkarhi wa 16 ora xi 15 minuto hi 16 ora xi hi kuma mahungu ya xifundzankulu maputu ku phinda hi 16 dash hi kuma ta mafambelo manene eswitarateni a ta va nkarhi wa 18 ora xi nga ta kumaka nhlawutelo wa marungu ku landza ku vunanga i 19 ora xi matimi ya siku hi 19 ora xi 25 minuto xi kuma tilelaka ni mintengo hi 19 ora xi 30 minuto xi kuma journal da 19 tirhisa na antena national a ta va nkarhi wa 20 ora xi nga ta kumaka ta mitlanga ku tisa miri hi 20 ora xi 30 minuto xi kuma wa mintlhanu ni vusiku hi fambisa hi swoswo hi phakopela hi kongoma kusi swinene na 21 ora xi nga ta kumaka mahungu ya vusiku ku landza hi kuma dzongeni ntirhisana wa xichichana ri ka swona swa le dzongeni ka tiko a ta va nkarhi wa 23 ora 30 minuto xi nga ta kumaka ultimo journal hi ntirhisano na antena national ndzhaku nghena ka xenge xa mpundzu xi nga ta fambaka ku ya fika kusi swinene na 4 ora xi 55 minutos.
1: Rádio Moçambique, Maputo.
0: 5 horas em carro, uma ungo, 27 de janeiro.

0: Yeah. Amano vatsongwana. Andambi ya nyamwaka nkata ii teke mapimu. Ii veke kashimu shakwa nga shpimisi man.
1: Siku umelila ini shwachu inchwa kambi.
0: Hele shwaku ni unze hele kamunganu wami na manyisa. Niva kumava chwasa matzavu woshe. Ya kuna mbeu kanzilua makanzilua nganka.
1: Manyisa ilu ya wati homu. Wa matzale manyingi ya mavelenti manga.
0: Ilu ya. Peanga ananchi homu. Ti homu tifambe ni mati hii mkwatu. Matzala maathu kelile.
1: Mama no.
0: Shakuja sunga alikona lea. Shia anga laka. Tindu takuna dona atina matzamela manene.
1: Ndambilei, akulunganga munu, akunene.
0: Akulunganga munu, kata. Sela, ani mwona shaku luku sukoteka, ahitava pfuna nyana. Iva nika nyina sumangane, nima vele matzongo.
1: Leswi nambi hina eka laka ingana nchumu kola kaya ke.
0: Mamana.
1: Selo ko inyikela leswi swa switsongo ingana swona ta sala jai.
0: Nkato. Ani ku switsongo nyana ka leswi nga kota ku solusha matini. Phema tsamela mabihile. Hi fanele ku pfunana nkata. Lu yanga ni switsongo a khemela mungana. Na ko va ri xinyama ni switsongo hi kunona.
1: Phema mina ni chava kuva hi sala hi fa hindlala lani kani vatsongwane.
0: Nkata. A inga ta fa ndlala la. Switsongo inga na swona hi fanele ku va hi pfuna va makwerhu va pfumalaka. Va makwerhu lava luzeke hinkwaswo. Vari loko u endla vunene u ta vuyeliwa hi ku phinda.

0: Mama, Femina Anna Malivro. Masala ya ina mahlukeli limpula. Aninga taya xikola mina.
1: Akuna kunga xikolweni la. He? Na ufamba xikolweni va teacher vata swivona swa ku va endla yini nwini.
0: Aninda mina.
2: Semirilisa ne makamu.
1: Lexa n'wana wa wena lexi xiyelaka ku ya xikolweni a le a nga yi hikusa a nga na mabuku nakona masala ma hahlukelile hi mpfula swa twala
2: n'wananga tana haleni wa swo
0: hi mina lweyi papa
2: wa swi vona mpfula liya yi ngana yi onhetile mabuku ni masala ya n'wina swo swa ku na

Gingiri ka maputo. Kunene mungise toko ranzeka itele ikumeka kola ka untlano na muntla kuva swinwe gingirika. Gingirika maputo lwa ya kamfukene ingaro 8 ora xi 15 minuto xi sikurungwana rungwana kusukela msumbulo ku ya fika untlano. Xileswo ni na muntla leswi nga untlano ikola kuva ikota kuva ilongoloka na wena ku pangalata ka ntirho wena mavoko. Ka gingirika maputo namuntlha hi ta tsundzuka ta maxela jambu hi ta va vunanga bya vhiki hi ta va nakona ni ku va hi tsundzuka tihumeleleka siku ro fana namuntlha ka malembe ya tolo na tinirisima a hi nga ta siya ndzhaku mabulo ni muyingiseti wa hina nakona hi ta va hi kuma mahungu ya mixo ndzeni ka gingirika maputo hi nkarhi wa 9 ya rexe. Hi ta endzela miganga hi ku endlela ka yona i xiyimo xa xifundzankulu Maputo ku va hi ku tisela leti humelelaka lomu xifundzankulu xa hina. Na i nga se na phokophela ngopfu i swinene ku va i ku bela a vunanga lebyi. Vunanga byi yimbiwa ka Billy Tumabot.

0: 8 horas e 21 minutos, uma bela veia belito, uma bote, loco, a cauca maca, e a coxela de infanelo, tanzonguana, a tavan choco maca, engatavaca e bulaiona, que segura na monta, tulam sele, mincito granzeca, covaxinga, e cota cova, xengela com a bulo, iva, e se esse é um chumo, ele xingata cota cova, se chincha amanhela, ngopfu, yanzonguana, cancarlo, e tinzeca caona, e tinzeca ca, ca segura nzonguana, na conam, leswo swi nga ta endlekaka kusukela vhiki ri taka i ku sembulu siku ro rhanga ka n'hweti ya Khotavuxika a nga undi juni i siku ra ntsongwana la i xipimo xa mavhiki mambirhi nga ta va ka ku landziwa mintirho ya ku hambanahambana ya ku yelana ni ku seketela timfanelo ta ntsongwana. Xileswo ku nga ri khale i ta va na wena leyi nga ta pfulaka tinkunga hi kota ku va hi bula na wena kambe ku mi ta maxelo dyambu.
1: Yingela sozi tama tsameli yankama.
0: Vashiva ta mashela jambu varangula kwa doropa ratete atavarona ringata kufumela kakutula nkwa madoropeti kuishpimisha 35 graus centigrados kutalanzela adoropa rabaira 31 nyamba na pemba 30 nampula na kilimani 29 Maputo nanchanja ye 28, Vilankolo 27, Shimoyo 26, Ivgamu tabande doropa ralishinga ringaratsuka karpepela kutulankwa madoropa tiku shpimisha 24 graus centigrados.

8 horas y 23 minutos, mwingiseto kurandzeka hi nkarhi wa ku va kunene hi tsundzuxana titsongo ti humelele ka siku ro fana namuntlha ka malembe ya tolo. Ndzhaku hi ta va hi pfula tinkunga ku va hi kota ku va hi bula ni mwingiseti wa hina kola ka mintirho ya Radio Mozambique eMissouri Provincial di Maputo. Mintirho ya xiwa ka Mpfhukeni 102.3 FM na milo itika on the medium. Nakona e mintirho leyi u nga swi kota ku va pangalata na yona kusukela Magodi 89.0 FM, Pontador 90.0 FM. U nga hi lavetela nakona ka internet i www.rm.co.mz epe Maputo. Ungalongoloka ni mintirho ya hina i ku lavetela ka kanal 123 ka TMT swin'we yi ta longoloka mintirho ya xaka na xisukela kwala ntsindza xifundzankulu Maputo doropeni ra ka Matsolo. 8:24 hi ta sungula hi ku va e vulavula leti humeleleke hi siku ra 29 ka mayo wa 1860 la ku velekiweke Isaac Albéniz, muchayi wa tiko ra Xipanya na luzeke vutomi hi lembe ra 1909. Hi siku ra 29 ka mujaxi ya nga mayo wa 1867 ku velekiwa Adolfo Caminha, lweyi i mutsali wa mabuku wa tiko ra Brazil. Hi siku ra 29 ka mayo wa 1874 ku velekiwa J.K. Chesterton, lweyi i mutsali wa mabuku wa tiko ra Inglaterra na luzeke vutomi hi lembe ra 1936. Hi siku ra ku fana ni leri hi lembe ra 1877 ku velekiwa Otto Gibbon, lweyi i mutlangi wa xitana a ve mutlangi wa xitana tlhelo murhangeli wa ta ku yelana ni teatro a tikweni ra Alemanya na luzeke vutomi hi lembe ra 1954. Hi na 8:26 xi karhi longoloka na mintirho ya Radio Mozambique Missouri Provincial di Maputo. Ku nga ri khale hi fanele ku va hi kuma leti ti lanaka ni mabulo ya siku ra namuntlha, kambe na hi nga se na pfula tinkunga ku va hi kota ku va hi bula ni mindset ya wa hina i swinene ku va hi rhamba Alexandre Langa loyi a hi tiselaka a nguva ni nguva, hikusa tinguva ta cinca yin'wana ni yin'wana nguva i ni swa yona. Hi fanele ku va hi bula hi ta nguva leyi.

8:32, mingisetu kuranzeka nkarhi wa ku va hi bula na wena ku va u kota ku va u hlengela ka mabulo ya nhlokomhaka yi hlawuleka siku ra namuntlha u nga qingela 8:32:31:05:51 kumbe 8:32:12:287 swin'we hi ta swi kota ku va hi longoloka u va u yisela mavonelo ya wena mayelana nhlokomhaka yi hlawuleke musumbuluko ka taka hi siku ku tlangeliwa siku ra ntsongwana hi xiyimo xa matiko emisava undijunium xileswo yi nyingi mintirho yi endliwaka nkongometweni wa ku va ku yisiwa mahlweni timhaka ta ku xiximiwa ka timfanelo ta ntsongwana lomu tikweni ra hina hi ya mahlweni ku va hi vona timhaka ta ku xeliwa ka timfanelo ta ntsongwana yi nga veka swifananiswinyana swi nga ri swingani u ta kuma leswaku nkulu wa munhu a rhuma ntsongwana ku va a mi xavela byala a wa mi rhuma ku va a mi xavela sigaro mun'wana a sindzisa hambi hi ku va ntsongwana loyi ya mi layithela sigaro lero van'wana u kuma leswaku a mi ringisa hambi byala ku ringanyana swoleswo hi ku hoxela timfanelo ta ntsongwana se lexi a navela ku va hi tiva ka wena mingiseto ku rhandzeka wena u tipatsa ni mintirho ya Radio Mozambique Missouri Provincial de Maputo hileswaku mhaka leyi yi humelelaka leyi swin'wana hi ku hoxela timfanelo ta kweta masangu swi nga va swi humelela hikwalaho ka ku va munhu yelweyo a pfumala a vutlhari kumbe i xinganyiso xi nga kona xa ku va va ta ni endla yini hi navela ku va hi twa xifuva xa wena swa ku mhaka leyi yi ya ka mahlweni ku va hi humelela ku va ku hoxeliwa a timfanelo ta ntsongwana a nga va ku vanhu lava hoxelaka timfanelo ta ntsongwana vo kala va nga ti tivi kumbexana hileswaku vo endla xinganyiso hi navela ku va hi twa ku hlengela ka wena ka mabulo ya siku ra namuntlha ka mintirho ya Radio Mozambique Missouri Provincial de Maputo siku leri kunene ri tsindzeka ka siku leri kunene ri nga kusuhi ni ku va ku tlangeliwa siku ra ntsongwana xiyimo xa matiko ya misava vhiki ri taka leswo mvulo nakona ku ka vhiki ri taka ku kotlanaka na ku va ku pfuliwa a mintirho ya tidyondzo vatsongwana va kumekaka ku humuleni ka nkarhi lowu kambe vhiki ri taka va tlhelela swikolweni na swiritano siku ro rhanga a ta va i mvulo siku ra ntsongwana hi xiyimo xa matiko ya misava ku hoxeliwa ka timfanelo ta ntsongwana swi nga va swi endleka hikwalaho ka ku va vanhu lava ti hoxelaka timfanelo leti vo pfumala vutlhari lebyi kumbexana i swilo leswi va swi endlaka hi ku va va ku a ni nga ta endliwa nchumu ku humelela yi hi rindzele wena munyiseto ku rhandzeka kamishona mundla.

0: ni mingiseti wo rhanga loyi a yi kungelaka ri xile i bula na mani hikuma na ri kwini i kona i ngo n'wina hi swona
1: ni
0: swona
1: vanhu va rhumiwa mabyala va ni madeji mawetwani a bataja van'wani swinene va rhumiwa ni ku famba va xavisasa timbandi
0: hi swona
1: hileswo ku kala hina vanhu hi nga rhandzana sika a hi rhandzana a hi nga rimela maphoyisa ni hosi a hi fanele ku swi kawuka hi le xihini leswo swa ku hi swilo ka timfanelo ta vana n'wana wa mutsongo se wa mukulu a ni swisindlani swakwe a ku hepuhepu na yena a swi nga ta enceka kambe swi enceka ku ve ni matiko hinkwawo se ma hlanganele mubihi se ni kule ngoni hi mhaka ya wu nyanganyanga leswaku loko ni enca leswi xa xin'wana ni ndagani
0: hi swona
1: loko o dlaya n'wana a nga swi voni kunene loko a yile ku ya twana hi ta swi heta yini
0: hi swona
1: hina ni maphoyisa ma nga setanga ni mana i nga yanga mbangu hina hiseeni maphoyisa hi hina hi hi swi vonaka xitari ya hina hi tshami ni maphoyisa a maruweni ya hina hi tshami maphoyisa o va hina hi tshamaku kona lekunene eyi i mhaka yi sima leyo
0: hi swona hi khensile mixo nene bye-bye. I na 8:39 minutos kunene mingiseti wa ku rhandzeka hi rindzile wena mavonela ka mixo namuntlha ku va hi kota ku va ya mahlweni ku va hi bula i ni mingiseti ampfukeni i bula na mani hi kuma na ri kwini ri xile i n'wana vhakachandwi kale ngopfu hi swona
2: vutomi ri kona fanafana ya tihomu manandzi tele
0: swi fanelile mati lama nga tala mati ni ntungu un'wana lowu nkarhi wun'wana ti kalaka ti nga swi koti ku va ti tiyisela
2: hi nghena mhaka ya ndzimana a ntsongwana masiku lawa swa karhata mhaka hi hlake bua vana ku rhumiwa byala vatsongwana va dlayana hi swivona masiku lawa eyi swa karhata ya a hi swa ku hi ta hi humisa kwini mhaka leyi timana hi swi tiva
0: vatsongwana
2: xitiratini vo tala va xavisa matandza wa ku
0: kambe ka mavonelo ya wena a nga va mhaka leyi ya ku va ku hoxeliwa timfanelo ta ntsongwana i ku va a vanhu va nga ti tivi timfanelo ta ntsongwana va nga swi voni leswaku leswi swi endlaka a swi lulamanga kumbexana i xinganyiso xi nga kona swa ku va ta ni endla yini
2: ya swi nga mani xo swi nga nyisile kona loko a wu nga ta ni mani nchumu ku ve vhela va mani nchumu ya mani a mhaka leyi ya byala leyi ni yi la ku xavisa vatsongwana maphoyisa wa swi vona va va hi pfuni ana leswaku va nga swi kota vona va va hi pfuni a swin'wanatsana xa suka barakeni seni mabodlhela xa vabyala
0: sure
2: nkarhi we xi rhuma kaya kuma ku fela responsibility ya kele two ya lwa xavisaka lwa mu rhumeke
0: va khatisiwa ni swona
2: hi swona ntimani
0: hi khensile ku navela ni xoma swona
2: Thank you.
0: Na 8:42 minutos, 82 31 057 51 kumbe 84 32 12 287. Nkarhi lowu i wa wena mwingiseti ku va kota ku va hlengela hi mavonelo nga na wona mayelana ni mabulo ya siku ri namuntlha nhlokomhaka hi navelaka ku va hi chuka Elena ni ku xixima a timfanelo ta ntsongwana vhikiritaka muvulataka ku tlangeliwa siku ra ntsongwana xiyimo xa matiko ya misava tikweni ra hina ti ya mahlweni ku va ti voneka kumbe ti andlalaka timhaka ta ku hoxeliwa ka timfanelo ta ntsongwana leswi swi nga va swi vangiwa yini swa ku timfanelo ta ntsongwana ti ya mahlweni ku va ti hoxeliwa kuma leswaku ntsongwana a rhumiwa ku ya xava mabyalwa rhumiwa ku ya xava mafole ntsongwana a sindzisiwa ku famba masangu swilo hinkwaswo leswo i vubihi ka ntsongwana swi nga va swi humelela hikwalaka ku va munhu loyi a vangaka vubihi lebyi a nga swi voni leswaku leswi swi endlaka swi lulamanga kumbexana hileswaku a va nga ta ni endla nchumu mavonelo ya wena hi wehe ya kona nakona kasi ku migangeni leyi hanyaka ka yona a ku va hi hlula mhaka leyi hi nga swi endlisa ku yini hi na 82 31 057 51 hi na 84 32 12 287 karhi u pfangalatana mintirho ya Radio Mozambique Msoro Provincial di Maputo ni mwingiseti ya mpfukeni
3: oyo i vula na mani kuma na kwe rixile awuxeni vula na mani kuma na kwe
4: hallo awuxeni payintemani
3: rixile
4: sanambo
3: ndzi tsetile
4: ni mwana
3: izaura
4: ni sanambo hangeni mokeni kama fambile madha ngathi swa ku a sikola ntongwane ka kunene ila dimbekela sibula fola le ya ka kaina isibula yena nwana
3: nishana
4: ati fanele papa yenga ku ata hala ndiwi tan nwana wa tan ntongwana wa hina sweswi na hile va kulu vela xikone na vo vana xikone ku so ona wo madzela papa ila a nwana a sikola ku himule ka tan kwa mako nga famba xadza Ato tuma ya chava jana. Ato tome la hino kone na ichele hungulipa na tikopo kone. Chele umu nika ngwana. Na wele wangkulu wana. Si adonzi lumu nika kangwana kola haya. Hii ni nika kangwana kola. Ampane lea ngwana. Haijaya. Kwa janga anasiso nipu la kaya. Lokoya uma anja. Ayanja tumakato kwa ne. Ati panili. Mundu kwaya ufula kuhini. Ako atem aami ako. Mamu kwa prajama kwa. Na wo hiri nga tsana tshikola go ritseka mmeni ka papa wa nwana ni jola ra nwananga manje so leso akhali asinga kumba swi lipona ka inga switiri manje so singa go se imoya unga ngena papa na fane le antsa nwana swi swa ya landiwe loko nwana ni motho nwana leswi a endla ka swori na mina a hi swona ani swi koti ku ni kwili nya la ba pulu va ni punisa ku swa vali nwana loko a dendisiwa ngo ya jayiwa akumanga le nwana wa mina nga ni punisa ni swa endla ka hi swona ana kare mwana ni materiali oka engalini ingalawu ni mativa ka mina ya udlaye na xikolo ku loko nwana nga khumiwa ni teka mande ya tshumba ni fama ni anyikela la ku humisa ye nwana lu ahala anga adonisiwa nga nchumo oya vuya ta tlhela enhla tiri mzimba nyana ni tlhela mini mamana ni lava yini apa support pra ni mutsusa nwana lu ni muisa matiku ni hafu ai zonto le sina hina va mamana hi kona va papa kuri loko a khonwa kambe yelo anga hamba krimili akuya palile wa papa anga paliliwe ni hlaye masemana wona ulinga swifistira kama balance general la yelo anga byela ra yini amutiri wapi ximwana na mini na liya mai papa idu ya na mini mama na wakonga sungu kati nga sati wa mina na lunga na wa mina ni apaletela ka nwana lelo nga hlayiswa ku phela mini lwanga ni yenhla le imanyana ehe o paletela mama na liya ku nga hlaki hlayiswa ku epa ni kubana ni mabandi ya nuna liya wa mina liya ange tlhika mata jola ro mbanyana kamba se swa biya papa yeto hi kombela kona hini vatswele hi tiva swa ku endla yini ku swa vana i vana va ni madirepi ya vone va kula ku fana na hina hi nga kula hi nga ni mindyangu ni nga yima kolwani papa
3: leswona kensile ku navela mixombe
0: Oito ora xe 47 minutos, xengela ka mabolo, i kungele ka 82-31-057-51, kuna 84-32-12-287, swingwe ta swikota kuva i chuka hloko makale i vekiseke kuva i bula yona ka siku ra namuntlha ntlhanu. I rindzele wena mintsheti, mavonela wena mandarisima ngopfu ka hina.

0: 8 horas e 51 minutos, com 27 grandes a cá, com nenhuma bolha aí na emagamenta cola. Incomuns, né, né, como em situa aí na lua escuta que vai sangela e uma vonela, mas lá no logo maca e sabe que vai bula aí na gasegura na monta, lá aí a gama sua no cubam, e tlacuxa, mentiro e a cubam, e xixima a timfanelo tanzonguana, e gosta anzonguana, a vilela cuba a culele ranzo, a seguetilo aí na, e fanelo cuba aí na, engava culo, um combisa anlela ali, né, e a manhela manene, angalo cuba. Imunginisa kavubiyi byo karhi nkarhi wo tala leswi swi endliwaka hi ntsongwana vubihi byi endliwaka hi ntsongwana hi hina hi hlengelaka ka ku va vubihi lebyi byi vangeka hikwalaho ka ku va a hi swi koti ku va mi kombisa ndlela yinene loko hi mi rhuma a ku va a ya xava mabyalwa mi rhuma ku xava mafole hi tlhela mi sindzisa ku va a layita mafole wolawo kumbe ku phuza mabyalwa wolawo a kula na tiva leswaku a fanele ku va dzaha mafole a dzaha timbangi a phuza mabyalwa a swilo swi nga le henhla ka ka matimba yakwe ntsongwana xileswo swilo swoleswo swi endla leswaku a nga ha chavi ku va a endla vubihi na yena hikwalaka ku va hina a hi swi kotanga ku va hi mu dyondzisa hi mu kombisa a ndlela leyinene kunene hi fanele ku va hi ya mahlweni ku va ntsongwana hi mu kombisa a ndlela leyinene musumbuluko a taka i siku ra ntsongwana i xiyimo xa matiko ya misava a yini mahlweni ku va siku leri hi rondzovota hikuva hi endla leswi swi fanele ku va swi endliwa kongometini wa ku va ntsongwana a va ni vumundzuku lebyi byi phatimaka 8 horas e 53 minutos xi fanele ku va hi landza yin'wana mintirho kola hi misorho provhinci ya Limpopo nkarhi wa 9 horas xi ta va hi kuma mahungu ya mixo ndzeni ka gingirika Maputo kamba hi kumi leti
1: xavisa mabindzu yakwe hi ku tirhisana na Radio Mosambiki Emisor Provincial de Maputo. Loko u navela ku xavisa mabindzu yakwe hi nga ku pfuna hi publicidad. U nga titshechi hi fonele 0-31-05-751 kumbe 87-76-25-800. Unga titshechi u ta kuma humelelo ka swona.
2: Emisor Provincial de Maputo.
3: O que é o Mpox?
4: O Mpox é uma doença viral que inicia com febre, mas o sintoma mais característico é o aparecimento de borbulhas na cara e em diferentes partes do corpo, como palma das mãos e planta dos pés. A transmissão ocorre pelo contacto direto com a pele de uma pessoa infectada ou através de objetos compartilhados. Para se proteger, lave as mãos com água e sabão ou cinza regularmente e evite o contacto direto com pessoas com sintomas. Se suspeitar que tem sintomas parecidos ao Mpox, dirija-se à unidade sanitária mais próxima.
5: Instituto de Línguas Kusukela 1979 alava tela ku tsinzekela ka wena. Swo swa pfule ku titsalisa ku dyondza tindzimi ta Xinghiza, Xifurwa ni Xiputukezi ka vanhu va handle ka tiko, ririmi ni ntumbuluko wa Xixina. Nakona ha dyondzisa Xifurwa ni Xinghiza hi ku qonda ku rhandza ka wena swo swi doropeni ra ka Matsolo. Instituto de Línguas a ni ntsindza doropeni ra ka Maputsu Avenida Metsokotore ka nhlayo ya Milizense Center na ntihubyana madoropeni ya ka Ncencayi, Nyembana, Beira, Ximoyo, Tete, Nampula, Pemba kutani swo swa pfulile hubyana yintshwa doropeni ra ka Matsolo Avenida Jzekra Veirinha nhlayo ya 54 Amatola A. Instituto de Línguas, dyondza ka hina ku vulavula ni matiko ya misava.
6: Hei, leyi ni nga hi vona hi ndhambi mina.
7: Ya yini kambe papayi wa vatsongwana?
6: Se ni ya hi nga ha rhurheliwi kona, a wo tshama hi ku hi ta ku yini. He, swivana na switsongo a ku nga hloniphiwi munhu, ha, a yo hanyengi hi swiharhi mani.
7: Phela ku kala ku hloniphana masiku lawa a ku le ka vatsongwana ntsena nahambi vakulu va vanhu njhe.
6: Phela u tiyisile mani, u nga mu kuma munhu njhe a ku hundza hi nge a nga ku voni na mixo weni munene nada.
7: Wa ha vala ku ku losa nambi kufumela kunene loko loko uranga umulosa nada
8: hiso leso nakona akuna wakukauka mungano nada kambe leso inga tlhela minjenguni ya hina ndzauka kuva mati madzile hita tlhela hi hanya vumunhu hi tsika vuhari lebyi faka helika lona
7: eish ai khongeleni kuva moyo wo biha usali ko seno ni kuva unga nyanwelanga kala votala loko utlulela ni haleno se hi yakaka miminti ya hina hey ani swi tivi man
9: vaka hina a hi vekeneni lisima vumunhu swi hena ni mahanyele ya hina akulishile inhlikane lipelile minjani inkomo iswilo swikulu swikombisaka ku lweyi a huma muntini a dyondzisiwile a hi vekeneni lisima miminti ya hina swa nga ndhawu leyi hinkwaswo leswi swinene swi faneleke a ku dyondziwa swi dyondzisiwa ni ku hanyiwa kona muti wa hina hi lokhokholo lamahanyela ni swihena swinene swa hina

0: Lishile maungemi shashifunzankulu Maputo mahlaiwa Veronica Sidumu. Prokuradoria shunzankulu Maputo ikari sencha maka ya kudlaiwa ka vatsongwa na vambiri vachumila malembe na mambiri ni wachumi ni nhlanu ya kuvelekiwa axidoropani xa Bowani. Ku vuliwa leswaku vatsongwana lava va dlayiwile hi ku tlhaviwa hi xikhwa hi makwavo wa vona lwenkulu loyi a gameke a peta mintsumbu ya vona ka fosa li kumekaka ka gqeke la muti wo karhi emugangeni wa Mahubu. Mhaka leyi yi vonekile hi wavunharhu lana jale lama 21 na lin'we li pfumelaka nandzu li hehliwaka wona. Jale li khomiwile xifundzeni xa Marakweni ndzhaku ka ku va li balekile ka muganga lowu li vangeke mhangu leyi. Murhangeli wa xiyenge xa hanyela ka ta mindyangu ni vatsongwana a Prokuradoriya ya xifundzankulu Maputo Maria Duseu a hlamuxele leswaku xiyenge lexi xi karhi xi vonelela hi vunyaminyami a mhaka leyi. U byana hanyelaka ku vonelela mindzelekano ya Afrika-Dzonga yi vula leswaku yi khome timbangi ta ku ringana 1 billion ya marhandi ka ndzelekano wu hlanganisaka tiko leli ni la Zimbabwe. Yentelelo marungula lawana Eduardo Figurão.
1: Mbangi leyi yi leyi nghenisiweke a tikweni la Afrika-Dzonga hikwalaho ka gede ra le Beit Bridge a ngandzelekano xikarhi ka matiko ya Afrika-Dzonga na Zimbabwe. Hi ta ri mahungu ma tivisiweke hi xiubyana xa mindzelekano ya tiko ra Afrika-Dzonga. Mbangi leyi hi leyi tsumbuliweke eka movha xipangwa lowu a wu sukela etikweni la Malawi. Xungetana ni mhaka leyi ku khomiwile vanhu vanharhu lava fanelaka ku va va vonana ni mintirho ya vuthetisi eka masiku lama taka. Ku rindzeriwa ka leswaku ndzeni ka masikunyana vurhangeri bya xihubyana xa ku vonana ni mindzelekano ya tiko ra Afrika-Dzonga byi ta endzela a Gede Beit Bridge yi nga ni ntsele hikwalaho ka mbangi leyi khomiweke kambe ke hikwalaho ka ku hingena ka vanhu vanyingi ehandle ka nawu. Mhaka leyi yi karhi yi endla leswaku mintlawa minyingi ya vana va tiko ra Afrika-Dzonga mi rhamba minchololoko ku sola ku kumeka vanhu va kuta ematiko na va nga na mapasi.
0: Eduardo Figurão ni ku khomiwa ka timbangi ka ndzelekano wu hlanganisaka tiko la Afrika-Dzonga ni la Zimbabwe. Ndzawu leyi hanyelaka ta vurimi ni vutsheyi ni tindhawu yi hanyaka ka tona yi nyike 500 million ya madolari ringanaka 32 million ya timetikali akuva ku seketeriwa makungu ma kongomaka ku kombisa nhluvuko ka xiyenge xa ta mintengo lomu tikweni. Mali leyi yi ta tirhisiwa hi mpfhuka wa 10 malembe na ku cukiwa makungu ya mintirho ya tikomponi ta vinyi lomu tikweni. Ka nkarhi wa sweswi ku karhi ku yingisiwa mavonela ya vanhu va swigava ni swiyenge swa ku hambanahambana swa ta vurimi a ku va ku kumiwa tindlela ti nga pfunaka eku fambiseni ka makungu lawa. Mahungu lawa va tivisiwile tolo hi sekretari permanente wa ta vurimi ni vutsevi Akubar Batista khomeni ka nhlengeletano ya ntirhisano xikarhi ka tinhlari ta xiyenge xa ta vurimi hi xiyimo xa dzongeni ka tiko. Mixo namuntlha Procurador General da República Américo Letela u ta rhangela ntirho wa ku pfula a tidyondzo ti kongomaka ku pfisa vafambisi va mintirho ya ku sencha ta vugevenga lomu tikweni a nga siriniki. Ka ntirho lowu ku ta kumeka swihiri swa vurhangeli bya ta vululami, vusirheleli bya tiko ni vatirhisanikulobye. Ntirho lowu wu ta teka mpfhuka wa 5 wa tin'hweti na yin'we na kongomaka ku tluletela vutlhari ka vatirhi lava yana hi ku tirhisa switirhi swa ximanguvana lawa enkongometweni akuva ku vekisiwa timfanelo ta xitshungu. Xiyenge xa hanyelaka ta vudaya ya mugangeni wa ka Xixonga xifundzeni xa ka Manyisa xi karhi xi endla hinkwaswo akuva ku seketeriwa xitshungu ka mavabyi ya mikhuhlwana yi tolovelaka ku vonaka loko ku sungula nkarhi wa vuxika ka nkama lowu ku vonekaka ku yehla ka timhaka ta mavabyi ya dzedzedze.
2: Ku tala ka mavabyi hi tlhasaka laha hi reklamara ku kohlolela mikhuhlwana ku wetsemulela kumbe ku twa swirhu hi twa muzimba wu vavisa hi pimisela malara kasi i mikhuhlwana lowu wu hi kuleleke ka nkama lowu hi nga ka wona. Hi fanele ku va hi tivhikela mayelano ni ku va hi pumba a moya lowu hi nga tivhikelisa ku yini. Hi vitana ku va loko hi kohlolela kumbe hi kohlola our livre hi fanele ku va hi pfala nomo leswaku mukhuhlwana lowu loko ni li na wona mun'wana makwerhu wu nga mutluleli.
0: Tlhari ya xiyenge xa ta vudaya mugangeni wa ka Xixongi a xifundzeni xa ka Manyisa na vulavula hi mintirho leyi landziwaka a ku va ku vhikeliwa xitshungu ka mavabyi ma tolovelaka ku voneka loko ku fika nkarhi wa wuxika. Muyingiseti wo rhandzeka lawa a ri mahungu ya mixu ka nongonoko Gingirika Maputu.

0: Enkomusini ne Veronica Sdomo kuva unswikotile kuva ikombisa mahungu ya mixonzeni ka gingirika Maputo hi ta ku rhamba ka minkarhi yi landzelaka kuva swin'we hi kota ku va hi longoloka leyi nga ta phalalakaka hi miganga ya ku hambanahambana ya xifundzankulu Maputo nkongometeni wa ku va hi kuma leti humelelaka lomu xifundzankulu xa hina. Mwingiseti ile ka urara ugamu rashenge isungula kengaru wa 4 horas y 40 e 4 minutos. La iya kama kile nukuwa ilongo loka na wena na ikuna vele la misho ombe kungwana kungwana longo kona.
1: Bola num belo avô clash mats lo akalta ke shkarka campo akalta belo kusungula akalta belo ombere afula mela aya mahlweni aya mahlweni kambe ugamu mbwa mpepo anyime sentango
2: kune mongwe ka vakuzeli va ntango ntseni ka campo wasata ka beleka nwana wa ntano wati weti atsulela belo mpepo
1: kasi yena yendla yini
2: sati wa mbwe wa mpepo nwana nga yena makateni wa mchai wa mpepo wasati lwe ayendla swikombiso swa ku veni nwana karati ruma sila ya kuhluluka makambe manyingi akomba kukarateka.
1: Intiso, loku ngwana vyelela mzimba wakwe uluza mati manyinge. Leso sini mangu ikulu.
2: Isi leso loku ngwana wawena, anintanu watu weti ni ingwe. Muya mwisi makambe manyingi, leso sipunisa kubwisa la mati anga maluza.
1: Shingwani shalusima shunene, unga mpulisa lushingwani. Handlika kumunyika mafia vele.
2: Wavo, sikomba kuvenu wansati lwei, ayendi leso hinga sivula. Akare ya ngusa mwana wakwe.
1: Shui kasa sunene kusa. Hiku enda loko stapunisa mwana wena. Sosi avalavala mbiwa mpepo kuveni. Ishi antava eleketa mwana shbedela.
2: Shikomba kuveni ya mkotili mchaiwa mpepo. Ahuma ni sati nzeni kakampu ya bolwa. Shui tisa kuslamalisa ni manyao sunene.
1: Ashifeni, ashifeni. Ekava chanla vava indi ashibole sunene.
2: Ina inlo wintangu wa bolwa. Lou unga ni kuslamalisa.
3: Loko nwana wa wena anga hansi ka nthlanwa tinweti na yinwe ati romansila ya kuhluluka makhambi manyingi yana mahlweni hi ku muya nwisavele utekela ku muheleketa xibedlela kumbe ka mupfuniseli wa vaongoli anga ka muganga wa wena.
4: Ish, garitau la mina li fambini mati kumbi nta ku yini ku satenki ni ya xibedlela.
5: He imhaka muni wena wa xinyimani
4: weno kartau la mina la swibedlela li fambini ndambi swa ku nta ku we mani a ni swi tivi
5: ya i mhaka leyo hi ku salaya va tseletela hinkwaswo swa vutomi bya wena o va ku ingi hi ni ncombo hi lweyi infermera a taku a hi mu vutisi
4: infermera lani ni mhaka la ni lahlekeliwi hi kartau la swibedlela kama hi nga taleliwa hi mati
5: makwerhu leyo hi mhaka ya ni xibedlela u fika va tlhamuxela va ta ku pfulela ka ritawu lintshwa va tlhela va ku endla swikambelo
4: kasi
5: ino vamamani hinkwavo va tikeke a va fanele ku tshika kwa xibedlela hikuva va lahlekeliwe hi makaritawu loko va ni vana lavatsongo na vona va fanele ku famba na vona xibedlela ku ve ni va ya peziwa ni ku kambiwa mavabyi.
4: Lana na hamba tikonta ta ku leswi nga tsaliwa ka karitawu ni ta swi kuma kwini?
5: Swin'wana swi nga lahleka hi nge swi kumi kambe va ta mali leswi va nga ta swi kota xikulu i ku tlhela u ya xibedhlela wena ni vana lavatsongo a ku va mi ya kambiwa mi nyikiwa makaritawu mantshwa makonsulta ya vamamana va tikeke ni vatsongwana a ma faneli ku tshemerisiwa ku laveka u byela ni vanghana va wena a ku va va swi tiva leswi u swi twile?
4: U nga chavi ni ta va byela.
6: Ehe, loko swi ku duvela loko swi ku sonto 5 horas e 10 minutos cola a emissora provincial do Maputo ku xasa mine Paulo Mbarango na Tomás Buruma ni ti dzungule lavanga hi tamele mapapela va dzungule va nga xava hi 10 meticais va posa aleno hi nehla ntizwa ku dzungula ku fana vanna Adolfo Manuel Bule Mashope di Malanga a dzungula xiposa xa ku Maria Josefa Bule ni vasivani vakwe ni va kunyada ni va primo ni va primo ni maxaka lava mudevaka male lava tikaka kun'we a lava nyoxa kola emissora provincial.

0: njani n'wana wa wena Maseve?
1: Ha, hi lweyi. Se yi ntombi, wa tlanga nje.
0: Wa tlanga? Kasi alina swimuxanisa.
1: He, ali wo ntungu woluya wa kolera la ku baliwa Maseve. He, mavabyi lawa a ma lunghanga mani. Hi nkama wutsongo ma nga wundla munhu.
0: Xikulu ka hinkwaswo i ku va hi tivonela hi tivhikela ka wona.
1: Mhaka yi kolano. Hikusa nhambi swa ku a ma kume kwini a ndzi swi tivi.
0: A kolera li vangiwa hi switsongwatsongwana swi kumekaku ka mati kumbe ka swakudya swi kalaku swi nga basisiwanga swinene.
1: He, na swi kuma. Nakona tindhambi leti mati.

Kunene mabela ya Jose Barata Loka e bela avunanga jingani titulo grito di Moloani Jose Barata lweyi a sunguleke ku va a ti hlanganisa ni vachayi a sungula ku chaya viola na ni khume wa malembe na manharhu ndzima leyi i kalaka nga mina byalelanga ku va a yi landza kwalaka ku va maxaka ma nga swi lavi nakatsongo swa ku a landza ndzima leyi ya vuchayi laha nkarhi wun'wana swi sindziseke ku va va n'wi tlela a viola rakwe ro rhanga va ve va phatlulela kungumbu ku va va nga swi lavi swa ku emahlweni ku va nghena ka leti ta vuchayi ta ku yimbelela kambe loko a nyiku li ya wena hambiloko ko ta xin'wana na xin'wana a nga kona loyi a nga swi kota ku va nyimisa a nyiku ya mun'wana hina 9:31 xi nga ri khale Domingos Makalana ta ve na hina kola ku va hi kota ku va hi ya mahlweni ku va hi pangalata na wena leyi nga ta endzela ka miganga ku hambanahambana hi xiyimo xa xifundzankulu Maputsu xihlambetwana xa Mandrake

0: 9 horas e 36 minutos, Kunene, Twilema Bele Mandrake, encarre o Akuba Domingos Makalani, Simwe Namina, Yanzela Miganga Kwambanamban, Egutisela Maungu, Yashfunzankulu Maputo. Kasi Domingos Makalani, Rishile, Oyohoyo, Ka Gingerika Maputo na Muntla, Untano 29, Kama Yua 2026.
1: Kamambo da viti intimana, kamambo e losila mungisi togo janja kwa radio Mozambique, sur provincial de Maputo ka mishua siku jana mungla kuva e choko vetela madzungu la ya ma mashele ashfunzangulo Maputo ka siku jana mungla na kuneni tasungula kuva e kongoma au e kongoma ukalanga au kalanga ashfunzini shale kamanyisa lani kukumeka kava na kulozi vantizu lani nchauka kuva palanzi mintizu kwa ambana ambana kuvona manyela ya ukalanga kutani va koma kangela va kila kaya hiko laka unono wa mafambela kuva kuklasi wa ukalanga au kalanga va kuva va huma kumbiva ningena va kutue mabut kufambi ni vafambi mova mova linga kumbisa Afrika zatu kuva iklasa ukalanga lani va veki vafamba mfuka kulea Sinene kuva va klasa kam banguluwa sosi ila va kutua kai mabutu kuva va kelela kaya kuva iti va manyela ya ukalanga mashele ya ukalanga ka mishuwa na mungu na mafambela ya kooni kukutiwa ita zamba Fernando Sidumu lui kutani kumekaka na kakinyetana ni michini ya Radio Mozambique kamishuwa na mungu Fernando Sidumu au sheni soini ukalanga mashele ya uani mafambela ya kukutiwa tiwa soi
2: inkomo wengise divaranse ka kavara de Mozambique misolo provincial de Maputo misolo kusuka lana ka shishengo shika shishonge lana swoswi ngale abuntini na ikongoma amapechela ka nambu wankomati vanyingi vana ibunti la utlotiwa iphondo lele litetla ka ivanhu vanyingi Leva sukela ka siku ni siku ka shishonge na vakongoma amapechela ka nambu wankomati a Palmeira swoswi hi abundeli hi vangakila hi kona nyana vanhu va ya masin'wini van'wani va ya xava swakudya a Palmeira hi usasenu ka xixonge heyi a vutomi la tsondzoma vanyingi vanhu va kalaka va nga kumi ku xava sipho mafurha munyu micisu ni swin'wana xileswo va famba hi bondi hikusa hi xitarato a swi koteki ku famba hikwalaho ka ku tsemekela ka xo xitarato lexi hi mati ya timpfula tineke kutlhela maweti ya janeiro ku ya fika ndweta marzo la a xitshungule xa la ka xixonge xi nga le a xiqhengeni hikusa a xi koti a ku fambafamba tanihilaha swi vekaka kona timhaka ti xanisaka hi ntamu swinene i vanyi va muganga lowu wa xifundzeni xa ka Manyisa lava va baka huwa na va vilela eku pfuniwa hi swo tala va vula leswaku hikwalaho ka swoho a swi koteki a ku va hambiloko va vabya va ni mavabyi makulu ngopfu swinene a swi koteki ku va ambulansi ya a hantla fika se akuva a va teketle va ka swibedhlele swin'wana ku fana ni ka Manyisa ni ka Maputsu xinavani ni kun'wana xileswo va bahuwa lava kumela eku pfuniwa lana ntlawa wa vatirhi va Radio Mozambique enyabila xivita ngopfu xiboleka diamantino xiboleka na me Fernando Sidumu xivita ngopfu hi nga bula na vamana va nga kona ku sendza ku nyana phameni ka wena
3: va mama hi kombela ku bula ni mun'we siku ni siku siku ni siku a mahanyelo hi wona lawa mama a vito
4: lawa hi wona mahanyelo lawa
3: a vito la wena mama
4: ni lizaflisani mahanyisa
3: siku ni siku loko mi lava ku fika a Palmeira a ndlela hi yona
4: hi yona ku na yin'wana
3: hi swini swin'wanaka swikarhati swin'wana ni hlanganaka na swona kola
4: mati i mati ndlela ya ku famba Palmeira hi karhatela para ku ya Palmeira hi mintirho swi tereke mhaka u famba hi maboti ni swibedhlela naswona loko va bya munhu tenki ku hluphekiwa wo mabuti wona a ku na ndlela yin'wana
3: inkomo swinene loko hi ta fika seni a hi ta bula ni lava va wetaka buti leli hi ta kota ku fika na acombeni la nkomati
2: u swi twa njhani Jovita a ku tlotiwa
5: No ranga, no jengwa ku kwela xibotana leswi. Ambilu yo gi, gi kambe ni niku tsemba swa ku handa fika.
2: Mushaviseke ene bila. Lelo o khanga kwela bonti.
5: A boti ni khanga ni kwela, kambe la ku fana ne leni no sungula. Ni ku etlela ne etlelanga sidumu.
2: Ambilu yo yini?
5: Sidoma ne etlelanga a rongoleli hi trezora tshuka watch ni ku hi trezora ka sibotila ko litsamisi ku yini vale pa ntlulela nkomati pa nemutlulelisa ku yini
2: leswi u tangama leswi
5: awe mina futsani pemisa swa ku hi xidingana ni ku mina ni khola xidingana eh
2: kambe akunandlela nwana lo lo tlhala ka matsolo hi yo lendlela ko tatana unyu wa bondilele Inga ijwela sikuni siku mtleketla vanhu la.
6: Alisheni vanhu va Msambiki avito mina Alfredo Mandlata. Antirwa kona ka tikule riso swa kuna swimbenyana. Sikuni siku va hanyi va ka xixonge au kalanga loko va ya masinwini. Va famba hi boti va vuya hi boti. A swina byali kula i risko. Ati ngozi ta encheka nkama wena wi kambe hi khongela xikwembu leswa ku tinga encheki. Lexi hina a hi xivilela ku va hi va kusuhi na xona loko a li ku a mfumo wo hi kumbuka i listrato hi ku loko a li ku va xitrato xi li kona hi ta kota ku na byalisa hinkwaswo endzeni ka vutomi bya hina khari mambo
2: inkumu tatana kunena sikuni siku mutleketla vanhu vangaki la
6: a vanhu i vanyingi hikuva muganga hinkwawo lowu hinkwerhu laha ho tshama makaya mazi hi ku tirha hi tirhela ansejaka nkomati miganga hinkwayo a vanhu vanyingi amaboti loko wo fika ximixweni a wu ta ku vona leswaku va ku talise swona hi xitshungu xa hale ni wu kalanga ka xixoni
2: leswi hi nga le ka masezora na ximanamanana sivako vanhu va tshemeka va fambaanyingi
6: swinene va kona ma vanhu va ku tlula nambi hi sasenta wa vanhu va tshemaka nyeka hi ku hambanahambana hi tindhawu futhi hikuva a hi la ku hela
2: inkomu i ni maki mun'wana la ndzhaku mamani wena u ya masin'wini kumbe u ya xitolo
4: ni ki yela maboti ya ku sungula na masin'wini
2: u ya masin'wini se a leswi u tlhaku ka hi boti
4: u ya wesempe
2: u ta vuya nka munhu leswi
4: a wu tivi a va nkama va khomeka ka wona hi ta tshama nkomati va hi tluta va mbuyangwana
2: xileswi swi vula swaku siku ni singu tende u ni mali ya wakela boti
4: a hi na mali va mbuyangwana vo hi kuta mahala
2: vo mi siza
4: vo hi siza hinkwerhu vo hi siza
2: inkomu vanyingi va rimaka la mapecherela
4: hinkwerhu a tiko la u kalanga rima kwana
2: ma swa khale ni khale leswo kumbe swa musimu wa kurima siyani kwela ka timpfula leti
4: swa khale ni khale va swaku a hi rima ni hala nkheni ma ku ni tinguluve ntlhaveni ha rimi ni tihava ha rimi hinkwerhu ri va kwala mapecherela
2: inaka mikarhi yin'wani lana hi le matini ho famba hi bonti la mikarhi yin'wani ma tshamaka hi minenge la
4: ya tshamaka hi manje hi khale ntamu
2: khale
4: masiku ku ni masimu lomu hinkwako
2: lomu ho vona swibohonze sweswo a khale a ri masimu lomu
4: a ni masi hinkwako masimu lomu ma mahabyi sweswo
2: ka mali ene nakona va ringela lomu va tsheva
4: nada
2: a va tsheve lomu
4: va tsheva mpeche ya ka nkomati
2: Masi hi swona saka swona lomu swikolo swidliwani lomu
4: hi swinyingi u nge hi ti hambi wo xava ni tihlampi hinkwaswo swikolo mihlovo hinkwayo yi kola matini
2: u ti avitumani
4: Kristina Jinji
2: inkomu make i Kristina xiboleka hi vula leswaku i karhi a endla a susa emifoo ta swithombe swa le ndzula hina la bondi
5: u khohlwa papayi Jerono mukombi wa ndlela wa hina ku tima hi fika ka tikuleli hi yena nga hi fambisa a ganga hinkwayo luya ya mpfhuka wa ntlhanu wa makilomitri na mambirhi ku pfimba ni minenge ku boxeka ni mapeneu ya minenge papayi Jeranimo se leyi i ndlela yin'wana u hi kombaka handle ka liya u nga hi teka
7: leyi partidos
8: yo hi ndlela yimbenyani leyi yi nga ta hi fikisaka Palmera
5: hi nga hi hlamuxela leswi hi nga khwela a boti la ku sungula hi ku fa ku loko hi fika se hi yaka koho hi ya khwela ya hi ta yincisa ku hi ta kuma movha se
8: so hi khwele boti la ku sangula so hi ta khuvuka nambu wa nkomati hi ku se hi ni nkomati la loko huma nkomati hi ta fambanya loko hi xikile ka boti hi ta fambanyana hi ya kuma boti leyi ni nga ta hi fikisaka laha hi nga ta kuma ku tratoni
7: wa switwa
5: se leswi swi vala leswaku ni ta khwela ni mutorotoro
8: nene
5: ndzhaku ka ku ni khwele maboti mambirhi
8: u tlhela no tiyisile leswaku hi ta khwela mi ximutorotoro
5: hosi yanga muyingi sede hi leswi swi hinyimeleke kambe hi ta ku hi swi hanyile leswi xitshungu xa wu kalanga xi hanyaka swona ha na dibomana ku ninwana o kalanga kambe namuhla ha atikola mahele ni kombini ne maginya ani mavonanga hikola kandlana mahawana kumbi ne mathinsha ova ncina ani swivonanga
2: ikumu vengiseti hilowa amangu yo sungula nga mafikisa ka ka xingilisha gingirika maputo hikola ka lenzo leli ntlawa wa Radio Mozambique umbiweke hi Paulo Balango ene bila jovita nguvu Diamantino Xibolega na Fernando Sidumu va wenzeke kusukela siku ra 26 vumbirhi leswo namuntlha antlawa lowu wo tlhela ku kongoma ka matsolo kambe a mafambela ayayaya matsondzoma hi leswo hi nga vulaka swona kambe hi leta tlhela vuya ka swiyenge swin'wana swa mahungu kwala na Radio Mozambique Emissor Provincial de Maputo bya xile
0: na ri xile Fernando Sidumu Enya Bila Jovita Ngovo kun'we na Paulo Mbarango a hi ku sindza ku Diamantini Xivoleka ntlawa leyi kunene u kumekaka le wukalanga kambe nkarhi lowu lavetela tindlela ta ku va u kumeka seni ka matsolo ndzhaku ka ku va va yendzile hi mintirho nkongometeni wa ku va ku tiviwa mahanyela ya vatsami va le a wukalanga kunene tindhambi leti tiveke kona mpfula leyi neke ku tlula mpimo i vange ma ku va ku tsondzoma ta mafambela ka miganga hi ku endla ka yona hi lomu xifundzankulu mapulu ntsena kambe ni tindhawu tin'wana lomu tikweni hambi matikweni man'wana ngopfu ya vundzamani kusa swi tikisile swi na byalanga kambe hi ya mahlweni ku va hi pangalatana wena muyingiseti wa ku rhandzeka na hi nga ta ku tiyisela ka tin'wana leti nlaka ni xifundzankulu xa hina xifundzankulu maputso xileswo nkarhi lowu wa ku va hi rhamba Domingo Ximakalani Domingo Ximakalani a hi tiyisela mahungu lama vulavulaka hi jaha leri ri dlayeke a va makwavu vambirhi va vatsongo ka rona jaha leri kunene se ri khomiwile ku khomiwa ka rona swi kotekile hikwalaho ka ntirho endliweke hi maphoyisa jaha leri yake ri ya khomiwa a xifundzeni xa Marakweni ndzhaku ka ku va ri dlayile vamakwavo le a mahubu a xifundzeni xa Bowane Domingo Ximakalani ya ku rhamba ku va hi tisela mahungu lawa ya ku xukuvalisa swinene
9: kutani byi kumiwile jaha bya makumabidzi ya malembe na byin'we jaha byi dlayiva makwavu vabidzi hi ku va tlhava hi mukwa ntshaku byi va cukumeta ka fosa ka ya ku Joni leswo a mahubu a xifundzeni xa Bowana kwala xifundzankulu Maputo jaha lebyo byi kumiwe xifundzeni xa le Marakweni hi maphorisa ya tiko hi ku landzwa hi tengela mazito ya jaha lebyo byi kanelaka hi xiputukesi na ali jaha lebyi byi pfumelaka a mhaka byi sweswiwaka yone
10: Mas eu não sei o que fazer, porque eu sempre ouço voz, em vez de eu ouvir meus espíritos, ouço o espírito de outra pessoa a me direcionar a fazer coisas assim. Isso aconteceu, nós discutíamos, nós tínhamos um problema quando eu cozinhava. Quando chega a minha mãe, levam aquelas panelas que eu cozinhei, disseram que isso aqui nós não vamos comer, vamos comer sozinho, vamos cozinhar com outra panela, numa outra panela, assim mesmo. Era falta de entendimento familiar. Só.
11: Então você confessa que matou seus irmãos?
10: Sim, confesso. Mas eu sei que isso inicia a partir da bruxaria. Só. Sim, aconteceu assim.
11: Mas quando você esfaqueia o seu primeiro irmão de 15 anos, o outro estava a dormir ainda?
10: Sim, estava a dormir.
11: Então você esfaqueia enquanto ele já estava a descansar?
10: Sim, aquele foi encontrei enquanto vai descansar, mas aquele outro não.
11: Você viu o golpe já ontem?
10: No pescoço.
11: Quantas vezes?
10: Uma, sim.
11: Uma vez no seu irmão de 15 anos? E o outro?
10: Também.
9: I muntswalo a tlhamuxelaka leswaku a tlhavi hi mukwa vamakwavo vakwe va vabidzi hikwalaho ka ku va a va nga twanani endzeni ka leswinyingi ka mahanyelo yavo emuntini wa voni kambeni a nga va tlhava a nga li koni mamana wakwe hi ku landzwa hi tengela mazitu ya mamana wa jaha lebyo loko a kanela na kombisa ku xukuvala ku hake hikwalaho ka ku va jaha lebyo byi dlaye vamakwavo vabidzi va khume bya malembe na mabidzi ni khume bya malembe na ntlhanu
12: Na terça-feira fui trabalhar de manhã às 10, tentei entrar em contato para saber como acordaram, não tive sucesso. Entrei em contato às 13, não tive sucesso. Às 15, não tive sucesso. Enquanto já peço uma vizinha de perto para aproximar lá. É quando a vizinha, a primeira vizinha, diz que não estava a conseguir localizá-los porque estavam ausentes na casa. Falei com a segunda vizinha, foi de novo, não encontrou ninguém. A terceira não encontrou ninguém. E a quarta, que é o último casal que foram para lá, também não apanharam ninguém já no período das 19. Quando eu chego em casa, no período das 19 e pouco lá para as 20, apanhei que a casa estava trancada. Estava um pouco apertada, fui à casa de banho. É quando eu espreito ali na ladrina por ver algumas coisas estranhas e vi que a casa de banho tinha campim seco. Por outro lado, eu vi algumas mantas lavadas, estendidas. Liguei de novo para o último casal. Eu disse, aqui em casa estou a presenciar isso. Então, eles aproximaram para ver se, de facto, é aquilo que eu estou a ver. Vimos umas gotadas de sangue na entrada do casa de banho.
9: Imamana wa batongwa na vabiri la vagai wiki iwa uzazo a mahubu shifunzeni sha Boana Ali yene angalikoni kaya Ali kutizeni ave a klava alinkunga a kungela mungweka vanavaku ilisi shikalaka shinga koteka ngakuva a kanela navoni nsaku ave a kungela amu yake lani na yenilwe aveke kusungulantizwa kuva kujulitiro wa vana lava anfa vanga kumiwe nsaku kwa tumbuli walishaku vana lavu hila vaveke vagaiwa vachukumetiwa kafosa kole a kaya kuvoni ikulanzo itengela mazitu ya Carmine Alite, munyiko mazungula ka mundu kula mapolisi asifunzangula mapudu luka kamshala mintizo mlanzuiki kuva kuza kukumiwa jaledzo za makuma bidzina dzingwi.
13: Adistrito la Buani, amuwa jaya, anga jaya, adosha, vama kwenu, akumi wili, kanka mwashosha kumeka akumandi distrito la Buani pra kota ku aresposa bizarewa yu gevengilele anga mayalo. Yene kama lu angama yao au gavengile la kwa jaya dosu kama kwenu ishikwa. Ashkotini kwa hawa teka ama kurutu ya vona. Aya betara akafosa, akakavona hala maubo. Kelo metrika tursa kama baleka. Kano kwa baleki ili kota kusangula fambili a sidadi maputu. Aya trakota kwa kumbela kwa tumbela. Nukwa fika halava miya mkelanga. Aga masuka kwa sidadi jinovo ama falana ya kavanganvaena. Banganvaena kanda vamu ya mkilanga kuyani sile ntamu achaki ntamu ntamu aga masuke kwa nkita tutuma ya marakweni amarakweni kwa fikili marakweni na mapoisha kumu aila dentu atra ikota kwa mkoma kama luenga fikila shoku ina adishiritu la marakweni shkuti kwa mayantiru wa ina imukoma ajadila kunu itolo kwa masuwa di marakweni pralane adishiritu la buwani kwa nga umele la kona au kabenge mkwandi
9: Imazitu ya Carmine Alite loka kamshela mintizo mlanzuiki ukuva kukumiwa jaja ama kumabidzi ya malembe na dzimwe jaledzo dzika eva makwavu vambini vababidzi umumwe wakumidzi ya malembe na mabidzi mumbini wakumidzi ya malembe na nkanu lesho asfunzini shaliboana kola asfunza nkulu maputu ajaha dzafumela kuva dzika hili ava makwavu ikola kakuva ava ngatua nani tani ikukamshela kudzoni
0: Kunene na 9:55 hambi loko swi li ko swikarhatu ndzeni ka ndyangu a swi fanele ku va ku za ku ya fikiwa laka ku va ku nga susiwa vutomi hambi loko a nga le makwenu munhu mun'wana a swi fanele ku va u za u sindziseka ku va u susa vutomi seja leri hayi kona mhaka leyi ya tika Domingos Makalani i kusuhi swinene ku va gemeta xiyenge lexi
9: Hakunene David Ntimana eshalisi makuva kuzangeliswa mabulu ngilene kuva kubekiswa mangela manene mindangwina swifanele kuva vamakwawa lelava va hanyaka hikuva va shungetana kumbi va banana swalisi makuva va hanya ili zanzu kuva ku khalutisiwa a swika zvatu leswi swinga veke swivekoni ka ndangu humwana ni humwana intratiwa Radio Msambiki Msoro Provincial de Maputo kunkamalo kutsinzekela ka siku dza ukangela siku dza ntsongwana eximo sha matiku ya misava lana xifundza nkulu Maputo i wavuzazo wavuzazo inkasike i msumbuluko msumbuluko isi siku dza un ka junho dia da criança i wavuzazo ku talanzwa mintizo ya kuva Alele mivitano waka di aberto di atendimento e assistenza juridica familia angala ni mungwane ni mungwane angala kutaka kuva tsunzeke la ngele na kuva beka ti makataki li titi yela naka ni ku bekisa tifanele utantzongwa na ni shimbe ni kutani abagweta kumbi abaprokuradori lava taka aveva kumeka kola dorupen chaka matolo kamunti leswa prokuradoria provincial de Maputo nga swikota ku tsinzekela ku va ku hlamuliwa timhaka taku leta ku hambana hambana kumbe i timhaka telenaka ni ku va tatana kumbe mamana ntsongwana nga va nyiki swakudya kumbe timhaka telenaka ni ku va u luzi mapasi kumbe u jula ku va u voniwa xiyenge xa tavudayi nambi ni ku va u tsalisa ntsongwana nga registro de nascimento nga swikota ku va swi hamba leswo i wa vuzazo wa siku dza 3 xika junho ku sikela nkama wa novora kwa tlasa 15 hora kola a dropeni tsaka matsola ntsinzo wa prokuradoria provincial Maputo David Ntimana bye bye
0: Inkomo sinene Domingos Makalane inkomo sinene ka wena munyiseto ku randzeka ku vaswikoti loko utpatsana yena hi longoloka swingu ta fika longkari David Ntimana yena kemetaka xiyengere xinwa ku navela vunyiseto byinene ka mintirho ya landzelaka yena mahlweni ku va u xixima a timfanelo ta ntsongwana ngopfu ka nkarhi wu tsemakanyaka mudyondzisi ndlela yinene ya mahanyela nkongometeni wa ku va a tiva ku va a hloniphani van'wana va tintanga takwe vavakulu ni lavatsongo ka yena ku nga hanyiwi tihanyi lirhandzo ri fanele ku va ri sima mari va kona a xikarhi ka mindyangu bye bye

0: Juntos somos mais fortes. Quimbe 20 fingers. Kunene bumbanini ipatsane vivanwe. Ilwa no bile linga kona. La kukala inga nyiki alisima utumi. La ina vanhu. Inga chipisani. Isitiva leswaku munhu kuloni utomi lakwe lini lisima na yena loko hi tshuka hi muvavisa ka n'wandhawu wa swi twa ku vava ya huma ngati a hi cinceni hi ve vanhu vanene hi tshika ku tiendla swiharhi loko hi ku tiendla swiharhi ha swi tiva leswaku hi za hi ku tiendla swiharhi hi loko swi te yini.
1: Bola no belo avô clash matilo é calte que escreca campo. A calta belo a sungula. A calta belo a umbere. A fula mela. Ai a machuene. Ai a machuene. Cambe o gamo. Um bom pepo. Ai me sentango.
2: O meu mungo é cava cruzeiro. Vem tango. Tênica campo. Wassa tanga belo canguana. Wantan wati wati. A tunela belo a pepo.
1: Cassiana enda ine.
2: Sato um belo a pepo. Um wanangana na macatene. Um chai um pepo. Wassa tilui. Ai enda su combi. Só que vem um wana karate. Ruma sila ya kusuluka. Macambe manhingi. Akomba ku karateka.
1: Intiso, loko nwana vuyelela mzimba wakwe uluza mati manyinge. Leso swini mangu ikulu.
2: Esi leso loko nwana wa wena ani ntlani wa ti weti ni yimwe, muya nwisi makambe manyingi, leso swipunisa ku vuyisela mati anga maluza.
1: Xinwana xa lusima swinene unga mpulisela swinwana handle ka ku munyika mafi ya vele.
2: Wavo, swikomba ku veni wa sati lweyi, hayendi leswi hinga swivula. Akare ya ngusa mwana wakwe.
1: Swi kahle swinene hikusa hi ku endla loko swi ta ponisa mwana wa yena. Swo swi avulavula ni mbiwa mpepo ku veni hi xihantla va heleketa mwana xibedhlela.
2: Swi komba ku veni ya mukotile muchayi wa mpepo a huma ni nsati ndzeni ka kampu ya bolwa. Swi tikisa ku hlamalisa ni manyawu swinene.
1: A swi feni eka vatswari lava va endlile a xiboho lexinene.
2: Ina hi lowu i ntlangu wa bolwa lowu u nga ni ku hlamalisa.
3: Loko n'wana wa wena anga hansi ka ntlhanu na tin'weti na yin'we a ti rhumansila ya ku hluluka makhambi manyingi ya na mahlweni hi ku mu ya n'wi savele u tekela ku mu heleketa xibedhlela kumbe ka mupfuniseli wa vaongoli a nga ka muganga wa wena.

0: Instituto de Línguas, kusukela 1979, lavetela ku tshinzekela ka wena. Sweswa pfule ku titsalisa ku dyondza tindzimi ta Xinghiza, Xifurwa ni Xiputukezi ka vanhu va handle ka tiko, ririmi ni ntumbuluko wa xixina, nakona ha dyondzisa Xifurwa ni Xinghiza hi ku qonda ku rhandza ka wena swo swi doropeni ra ka Matsolo. Instituto de Línguas, ani ntsindza doropeni ra ka Maputsu, Avenida Metsokotore, ka nhlayo ya 1260, na nti hubyana madoropeni ya ka Ncayincayi, Nyembana, Beira, Ximoyo, Tete, Nampula, Pemba, kutani swo swa pfulile hubyana yintshwa doropeni ra ka Matsolo, Avenida Jizekra Veirinha, nhlayo ya 54, Amatola A. Instituto de Línguas, dyondza ka hina ku vulavula ni matiko ya misava.
1: Kuvala mngani imhaka mu
2: lana ni nga kona laha swa ku ni ta ku yini a ni swi tivi
1: ku honeke yini kambe hi karhaleka hi swo biha a hi xiganga ndhambi hi tekeleke hinkwaswo
2: hi yo ndhambi phela ni xikuvalisaka karita n'wilanyezani la n'wana wa mina li fambi ni mati a ni swi tivi swa ku ni ta ku yini kusa phela masiku ma fikile
1: a ni ku yi swilo swa lisima swi ku xikuvalisaka kasi karita ulanyezani humaka swona leswi
2: ni nge humika swona mungani hikusa swi ni lisima likulu swinene leswo loko n'wana a nga tlhavi tinyezana ti vekisiweke a nga tshuka kuma hi mavabyi ya ku hambanahambana
1: wena ni ku landzelela minchumu
2: loko u nga landzeleli swileleto swi nga ta ku fambela khwatsi vatsongwana va fanele ku tlhaviwa tinyezana hinkwato leti vekisiweke ku fana ni ya xitshinani kumbe ximungwamungwani na minyezani ya ku vhikela ku khwanyana ka swirho ndere ni tin'wana ta lisima mungani
1: tinyezani ta kona ti mahini ku tala
2: phela nambi wena leswi u nga tika leswi u nga hi xiswona leswi ku ni tinyezana u fanele ku ve ni u tlhaviwa loko u nga yi wena kumbe n'wana mi ya kuma tinyezana leti hi mi ta ngheneliwa hi mavabyi u lava leswo wena
1: nada weno phela nambi mina swa ku karita wu likwini a ni swi tivi na li lavetela ni ta ku tlhaveliweni ka nyezana
2: ma swoswo hikusa nyezana i vutomi loko u nga li kumi karitawu a ku na mhaka ya ni xibedhlela u ya va tlhamuxela va ta ku nyika la lintshwa va tlhela va ku tlhava tinyezana hinkwato leti wena ni n'wana mi fanelaka ku ve ni mu tlhava tona

0: Xiti li 14 horas e 10 minutos. Ngariwa nongonoko ansat.
1: Ansat manye leni.

Oyo muyingiseti wa kurandzeka. Lowu hi nongonoko wun'wana wa nsati u nghenaka ka xikhoma xa wena hi musumbuluku hi 14:10 u phinda hi wavumbirhi hi 21:30 ni hi wavuntlhanu hi 14:10 kola ka xitichi xa hina xa vuhaxi xa emisori provincial de Maputo wa Radio Mozambique ka 102.3 FM ni ka 1008 onda media. Nakona u nga hi kuma hi inthanete hi www.rm.co.mz. Hi emahlweni hikuva hi kombisa vunhenha, matimba, ku tihita ni ku tinyiketela ka wansati ka mintirho a hi landzaka siku lin'wana ni lin'wana endyangwini, ntirhweni, nkerekeni, bazara, masin'wini ni ka tindhawu tin'wani a kumekaka ka tona. Loko u tsundzuka mukhosi wa ku rhandzeka, ka nongonoko u hundzeke hi bulile hi wansati wa mutirhi, mudyondzisi, mamana wa ndyangu, lomu hi tiveke leswi a swi endlaka a ku va a hlula swikarhatu leswi a hlanganeke na swona ku sanguleni ka ku landza ntirho lowu wa ku dyondzisa ku fambisa mimovha. Nyamuntlha hi ta emahlweni hikuva hi kombisa lirhandzu ni ku tinyiketela ka wansati endyangwini, lomu hi nga ta kombisa mabulo hi veke nawu emugangeni wa ka Makaneta, xifundza xa Marakweni, xifundza nkulu Maputo. Kambe tanihi xihena ka nongonoko wa hina hi ta losela hi vunanga la Lilok loko aku lirhandzu vo hlanganyetela.

0: Lirandzu vo hlanganyetela haka kunene akuvandzilo upfura enjangwini wa wena. Mzeni kanjangu kuni hloko muzimba ni swiro swinwani. Hikolaho swiro leswi hinkwaso swifanele kuva swihlangana swivumbana swivanyandza yimwe akuvandjangwini kulini mahinyela manene. Mkhosi wa kurandzeka ka swiro leswi loko kuni lexikalaka xingalikhwatsi swila kuvula leswaku muzimba hinkwawo auleka kunene. Hikolaho swini lisima akuvandjangu hinkwawo unhanya ka butsulinwe. Ka minongonoko ya hina hi ta na hikombisa kukumeka ka wansati ka swiyenge swo hambanahambana amahanyeleni yakwe na yi humelelisa ku tihita ni ku tinyiketela kakwe akuva kota ku hlengela aku tlakuseni ka ndyangu wakwe ni ku hluvukiseni ka tiko. Nyamuntlha akuva hi kombisa vunhenha matimba ni ku tinyiketela ka wansati hi ta humelelisa lirhandzu ni vumbano lowu fanelaka ku landziwa emindyangwini ya hina akuva kuli ni mahanyela manene. Hi makhambi manyingi hi vula leswaku ka masiku lawa hi nga ka wona mahanyela ma karhata, a ku na ku twanana ka nuna, nsati ni vana ndyangwini. Hakunene swa humelela. Mamana Louise Augusto Nkomo, mutshami wa muganga wa Makaneta Doji xifundza xa Marakweni, a vula leswaku mamana a fanele ku simamela ndyangu wakwe mikarhi hinkwayo. A nga fanele ku karhala, kambe a fanele ku tshama mikarhi hinkwayo a hlomile akuva a kota ku hlula swirhalanganya swa misava. Loko hi sangula mabulo ya hina, hi navele ku tiva ka mamana Louisa ta mahanyela ndyangwini kusukela ka nuna, vana ni swirho swin'wani. Swihena leswi landziwaka ka Makaneta akuva mindyangu yi ri ni mahanyela manene. Mamana Louisa a vule leswaku ka Makaneta mahanyela i manene. Hambi swi li kona swikarhato, mamana nga mamana a fanele ku dyondza tindlela ta ku va ndyangwini ku ri ni mahanyela manene. Na hi nga tateli marito hi ta nyika nkama mutirhikulori Enya Bila akuva a kombisa mabulo a veke nawu na mamana Louisa Nkomo na a sangula hi ku veka xivutiso lexi.
1: Mamana ke namuhla hi navela ku ve ni hi bula hikolaha ka mahanyela manene endzeni ka ndyangu. Loko hi ku mahanyela manene i mahanyela lawa mamana, tatana ni vana va fanela ku ve ni va li na wone na yi li manene endzeni ka ndyangu. U mamana u ni ndyangu swo yini le kaya, wa ni mahanyela lawa u nga na wone kaya ni vana ni nuna.
2: Khani mambo mine a mahanyela ya mine a ndyangu yini ni vana ni nuna wa ka kwanga. Mine ni ni vana va xinuna ni ni vana va xisati. A vana va xisati no vana va bitsi mun'wanyana ni nga kala ni nga ha mukonti ku sa a le ka mbangu wun'wana maxi mun'wanyana ni nawu a mahanyela ya ndyangu ni nga hlaya hi ku sungula ka mine ni nuna wanga. Mine ni nuna wanga hi ze hi twala vana lavayani namuntlha na vona va nga ni vana van'wanyana hikuva hi le ka mahanyela manene. Hi famba hi ndlela leyi fanekeleke ku tlhasa ni namuntlha leswi ka ntanga leyi hi nga na yone na hali na hali xikan'we hikuva hi nga hi kwini hi famba hi ndlela leyi nga yinene.
1: Mamana Louise u khumbi mhaka leyi yi nga ya lisima swinene aku vumbeni ka ndyangu. Masiku lawa hi nga ku woni laya swi vona leswaku a michato i minyingi nga hlayisa xileswo kambe nakone ku hambana nakone ku kone loko ku ina hi tlhasaka ntanga leyi nga ku yone na ya hale xikan'we na ya ha tihanyela xikan'we hikusa mahanyela a ve manene. Hi wani mahanyela lawa nuna na nsati va fanele ku ve ni va ve na wona endzeni ka ndyangu ku kota ku ve ni va kula kun'we.
2: A mahanyela lawa ma fanekeleke ku va ma va kona endzeni ka ndyangu ka nsati na nuna i ku va hi ku yini hi vumbana hi katsakanyana hi wun'we xin'wana ni xin'wana lexi munghano a xi vonaka swa ku xa byekela hi tlhangana hi kombana swa ku papayi lani ka byekela la hi fanele hi fambisa leswi na yena a vona mphazamo ka mina mamana hi lani ka byekela hi fanele hi fambisa leswi

0: kutani hi switeka hi swipatra swiva ka nkantswakanyo wun'we akuko hi za hi vumbana ku va hi za hi tlhasaka xiyenge lexi xa malembe lawa hi nga na wone na hi famba hi le ndleleni hi leswi loko ni hlayisa leswi loko o va ku va a ntwanani wu nga li kone na dumba ni ku tshemba swaku a nkarhi lowu mun'wana ni mun'wanyana a na le eka swake kambe hikuva hi va ni ntwanana wa ku va loko hi vona swaku ku ni lexi a xi byekelaka hi trauma hi dondzisana hi va hi twanana hi va hi ka nchumu xo xa xin'we hi famba hi ndlela yin'we ku tlhasa nkama lowu hali xikan'we mi na papayi
1: a ndyangu vo kombisana vo twanana tanihileswi hlayeka swona sweswi kambe a ndyangwini nakona hi ni vana hi ni vayakelani hi ni vayeni hi kombisana kwihi ku ve ni mini ni nuna wanga hi kota ku ve ni ku nkata laha hi jikile lana hi swona hi kombisana kwini hi kombisanisana ku yini
0: a ku kombisana ka loko hi ku ni leswi swi byekelaka a hi ku nyima agekeni u byela a vavhizinyu a hi ku nyima ku fana ni leswi loko mina na papa hi phazamelanile a swi ni fanele leswaku ni nga nyima ka papayi ni mu byela na a tshamile xikarhi laha ku nga ni vana ni mu byela swaku phela papayi lani u phazamile hi leswi ni leswi ni leswi ni ni nkama hi futhi nambi loko e ni phazamela swa ku tlulisa nampodi ni mu komba mina swaku lweyi namuntlha lweyi a ta ni tiva vona kara swaku tingeki ni mu jula hi mbangu hikusa na yena i munhu a munhu a wa phazama tingeki ni mu jula hi mbangu buya papayi ku ni nkama wa ku va hi ya nghena andlwini hi yenceliwe a tiyindlu letiyani i swilawu swa ku va hi kombisana kona hi kombisana e papayi phela lani lani ku ni leswi ni leswi ni leswi leswi ni swi vonaka na swi ni xiwa a vatsongwana va swi twe va le kule na swona swilo leswi hi kombisana hi za hi ya tshasa ka siso bya ku va hi lunghisa a swilo leswi swa swilulama
1: ina ka mamana a lava ku ni xinganungano na xona u hi byelile u hi dyondzisile swo swa ku ina loko hi ku ni swa ku phazama hi nyimigekeni o hi huwelelalana ku nga ni vana kambe hi ni mbangu lowu u bekisiweke ku ve ni nuna na nsati va tshama kona va kombisana leswi swi phazamiseke kambe la ku ni xinganungano swa nga wena u nga wansati u ni vanghana hi ni vavasati phela heyi a ku bula ya swi kota u suka leswi u ya ka munghano swi ti i swi ku i swi ku i swinene
0: hi parti leti bya ka kwanga mina ni nga hlaya hi parti bya ka kwanga maji leswo loko ni hlaya ni hlayela para hinkwerhu va xiyimo xa xisati a swa xinganungano a xinganungano hi lexi xi honaka la ka ku voho a xinganungano xa dlaya kusa loko ni ta suka mina ni ya ka munghano ni ku phela munghano tshama swi tiva phela nuna wa nga hi leswi ni leswi a munghano loyi a nga ti ni komba hi ndlela yinene a nga ti ni ku a ta ku ha mina loko o va mina a swi ta ku njhenjhenjhenjheni nakwasi leswi swo hona ndyangu a xinganungano mina a ni xi rhandzi mina ni rhandza ku va ni ku yini ni ku a munghano wanga i nuna wa nga ni vana vanga ni vingi vanga laha kaya laha hi ku loko swi honeka ni ta tshama ni dyondzisana na vona kola ndyangwini ya a swinganungano mina a ni na xona xa ku va ni huma ni ku ni ni munghano a munghano wa kuva ni mu kuma kumbe ekerekeni ku hala hi konversara pronto hi huma hi gira ja bondiya bondiya swi va swi hela mai timhaka ta ku va ni ku na suka ni ya ka munghanungano a xinganungano xa hona kusa ni ve na xona xinganungano xi vona swaka xinganungano a xi yaki xi hohlota xa a na hali ka swona
1: na yi laveta masikwana lawa ya sweswi hi nga ku wone swikarhati swinyingi leswi michato ya ku tala mi khalutaka ka yona loko masikwana ya sweswi vukuma muntshwa a chatile a vona mamana Louisa lani ku swi jula a ni ma 50 30 40 hanu ni nuna wakhe va hlamala kambe ke mamana u mamana u vhovho kutani hi wini ntratiwi lowu nga wu siyaka ku lavantshwa lava va sungulaka mindyangu lava va navelaka ku sungula mindyangu a ku va na vone va va ni dyondzo yo karhi leyi va ta ka yi brasaraka hi nga hlayisa xileswi a ku ve ni va kota ku ve ni na vone va tiyisa mindyangu yavo
0: hi tlhelo lero mina a ntswatsiyo lowu ni nga na vone na vatswatsiya lava vantshwa na va kombelela swaku na vona va nga fana na hina nambileswi va hlayaka swaku hina hi swaku hina hi xa hi va outrepassado maji hi leswi swi endlaka ku va a mindyangu yo hohloka a nga chata namuntlha munhu loko i divorce xa leswo mina ni tsatela swaku a ku va va kota ku va va ya ka mindyangu ya ka vona ku fana na hina hi yakeke hina hi nga va beleki hi nga va vhovo wa va vona ha ha tamaka hi va kona emindyangwini hi va hi titswimba swa ku hi ta hambana hi ku fa na vona a swi vi xitasi ku yini hikuva va yingisetana loko va tshamile ndyangwini va yingisetana xa ku sungula tinyake a ku a michato a hi ku tsutsumela ku chata ku dya ku sungula munhu va dondranana vadondranana swa ku leswi hi swi antshwa lweyi a fambeka swa ku yini hayi ku wona ku kuma namuntlha wo navela ku va wo hawula u famba ku ni ya ku chateni i ki leswi swi nga tiva muchato wa ku va u tiyile lowo hikusa wena we hawula a wu zanga hi ku tshama u dondra tinyake ku tshama u dondra hikusa nambi xikola u ya tshama u dondra u xiumbara u na wu kontinuwari u zi u ya thasa mafakule dadi laka ku hlayiwa la majini hikuva u dondrile ku tinyake u dondra u wupfa mara u za u hamba enjhinyeri kuyini a swa fana ndro ukati a ukati bya namuntlha loko va chata va divorciara hi swako muchato lowu a wu pfanga hikusa a va zanga va va ni nkama wa ku tshama va dondrananana ve va ku tekana va endla hi ku hawulana kutani va endla muchato xa mina va tsatsiya swa ku a va fanele va ku yini va dondrananana a vona a vutomi bya munghano ni yelwi a vona vutomi bya a swi vona swa ku mina ni nga wansati hi ka kunene ukati no byi jula no lwe wa nga wanuna ka kunene mina o ni jula mina wansati ja a fanele hi tshama hi dondrananana hi ugama nambi loko swo teka minkama hi gamo hi ku yini hi realizara ja kutani a minchumu leyi a ku va swi ta famba hi ndlela ni ntiyiso
2: hi twile marito ya mamana Louisa Nkomo loko a hi tshandzela ta mahanyela ndyangwini ni nuna wakwe ndzeni ka lirhandzu ni ntwanano leswi kombisaka vunhenha matimba ni ku tihita ka wansati lexi xikombiso xa mahanyela manene ndyangwini tanihi laha hi vuleka ha kona ndyangu u vumbiwa hi bava vamani vana ni swirho swin'wani a ku va hi kombisa leswaku swirho hinkwaswo swi fanele ku hlangana swi va nyandza yin'we hi ta tlhela hi nyika nkama mamana Louisa Augusto Nkomo a ku va a hi rungulela ta mahundlela ni madyondzisela ya vana ndyangwini a hi yingiseni mabulu ma fambisiweke hi mutirhikulori Enabila
1: mamana na hi tlulelela ka mahundlela ya vana a vana a ndyangwini hi wani mahundlela manene hi fanela ku ve ni hi malandra ku ve ni hi kota ku ve ni hi hanya kun'we ndzeni ka ntwanano ni vana lava
0: a mahundlela ya vana a ndyangwini minene ni vana ni nga hlaya hi mina example ni ni n'wana ni nga zanga hi n'wana wa wansati ni ni n'wana wa wansati wa ku va a ni ma 30 a le kaya a ni n'wana a kaya maxi n'wana loyi a nga na ekaya xa ni ma 14 porque a buyena a le ka swoswiya ni khwavela ni khwavela maxi a n'wana nga n'wana maxi ku va ku tlhaseni ka malowu ku tlhase a ku va ni ku yini ni lwa na yena ni mubye swa ku a n'wana lweyi u nga na yena a ve masungulo ni wugamu la loko wena a xikwembu xi ku tumbuluxile leswaku a nge hepa ra wena u tshika wo kuma wukati lana na ha jili n'wana ku dyeka lani u ti tiva wena swa ku wansati wena a wu wansati wa leri weni wena loko a ku va u kuma wanuna lwa nga munene a ku wu famba so dikwalikeri manera wu famba u tlanga dikwalikeri manera a hi swona leswi ku dyeka wena u tinyika xiyimo xa wena xa wansati a wanuna ta swona swa ku laa ka muti luwa ku ni wansati wa ku va tiyile laya u ta mi kuma wanuna wa ku va ku teka xa i ku va hi dondrisa vana hi ni mahanyela ni mayambalela lo va nga ka wona vana veswi kusa vana va hina swo swi vo famba hi ka kunene leswi va nga pyarisiwa swona vo famba a ku na ku leswi namuntlha kumbe ni ya xikole leswi namuntlha kumbe ni ya spiritana a munhu tikwalikeri manele u swi teka nga ku oya praya ja leswo mina na dondrisa mutini ka kwanga ni nga hlaya swa ku mine hi ntiyiso a mutini ka kwanga a ku sivana n'wana wa ku hombola ka priki na lwa hi ntiyiso na lwa ku va ni dondrisa ka vaxinuna ni ka vaxisati namuntlha ni ni vingi mine na lwa akuva ni dondrisa vingi vakakwanga vana munganu vone xivone kola hi xinganungano loko ni suka ya kerekene nkama wun avai barakeni hambi ku thasa December swa ku kuni ku ya mabarakeni vingi vanga va vavitani mavito swa ku va utrapasado maxi kuva ni ku yini ni va dondrisa priki hala handle va ya kola swilo hala va swibuyisa ndyangwini va tata hanya swona jamine akakwanga ni dya kuva ni dondrisa ku koko za ku ya thasa minkama yanga ya kusuka laha hansi ka dambu na na ha dondrisa akuva na vone va ta sala va dondrisa vana lava na vone va nga na vone.
1: U hlaye leswaku ina a vana va nyan'waka a mahanyela ma cincile ma yambalela swi nyingi leswi va swi endlaka na swi cincile swi homboloka kwini ku sa u ni vana na wena na wena wa va dondrisa kambe mamana mumbe na yena a ni vana vana vula hi va vana va vonaka lava i vana va mamana na tatana swi homboloka kwini swi honeka kwini.
0: Swi honeka ku sa mini na mini loko ni za ni nga vona n'wana luya ni mu vona swa ku a nga le ka matshamelo manene ni miyela mine ni nga mu beleki hi swa ku na minenene swa ni nyoxisa leswiya leswiya purki va hi kone hi ni vamamana na hini hi nga kone ka party dyo dya ku fana ni dyo lebyiya xa a n'wana laya a nga luleki. A nge luleki loko mini mamana na mini ni nghena mhaka no teka matihlo tsona ma nyika ntiso a ku va no lavisa swa ku a yenchi na yena hey ko swi ta ku kazi na yena xi a xikone lexi nga kalulama hi machine swi pfela ka hini mini ni soli vana lava ni sola hini va beleki hini va beleki priki a nawu lwa fanele ku nyikela nawu mutini hi wena u nga mu beleki loko a mutini a n'wana ho munika nawu a nga dyi ku twisisa u n'wahatiwara n'wana a nge he swi yenchi leswi na dumba la kaya la akuva tshama la kaya leswi nge he swi yenti ma yini va mamana i ni ta ku yi a swi kona leswi puki na mina ndzeni ku ta ni tshama ukatini ni papayi wake ni za ni tlhasa nkama lowu hikuva na mina ni dondrisiwile la ni sukaka kona ni za ni kuma ukatini xa na mina ti nyaki ni teka a dondro liya va nga ni dondrisa liya ni buya na mina ni ta dondrisa vatswari a vana vanga mara na voni va ta dondrisa vana va vulava vatswalaka namuntlha maxi loko swo ka leswi nga li kona nghondzweni a n'wana u mu tshika loko a buyaki a buya ni xidondzisa na tlhasa ku nyika wena ho nyoxa u yamukela hikusa yena a famba yenca swisweya xa leswo la ni n'wana a honekaka kona.
1: Minkama ya ku tala va le ina leswi hini hi nga vakulu loko hi ni vana a mahanyela yezu na wone ma ni nghena ku dondriseni nambi loko u nga khaneli u nga khaneli nkama ni nkama u nga khaneli siku ni siku kambe hi mahanyela ya ku na wena wa swi kota ku ve ni u dondrisa lweyi a ku lavitaka kumbe n'wana lweyi a nga kola kaya loko hi vonaka kunene a mahanyela ya lavantshwa masikwana lawa ya nyan'waka ma tsondzoma swinene a swi nge phazamisiki nakona kola ka hini vamamana a mahanyela yeswo
0: a ni ku twanga
1: hini vamamana minkama ya ku tala hi fanele ku va hi le swikombiso xa mahanyela manene kun'wana yeswo loko hi lavita vanhwanyana majaha mahanyela ya vo namuntlha hi lawa ya ku famba mama humi ndlela swi nge hi nceki a li hini vamamana hi nga ni xikombiso xa mahanyela wolawa ya
0: leswi ni ni hetaka hi ku va ni hlaya swa ku a n'wana luya wa ku ti enca marhandze luya hi swa ku swi sukela laha ka mina mubeleki hikusa loko na mina ni nga swi koti ku ta segura ra mina ni nga mamana mubeleki i ki a n'wana na yena a ta teka swilo leswaku mina swa ni nyoxisa kusa na mina ni le ka ndlela yo liya hi lani ni hlayaka ha kona leswaku hine a n'wana luya a nga na nandzu lwa nga ni nandzu hi mine ni nga mu beleki purki n'wana kopiya ra vona swa ku leswi swi endlaka hi mamana leswiya hi leswi a swi nga swi sero tinkwanta a swi sero
1: i njhe hi nga ha swi kota ku ve ni hi ya ha tlhelela ka xikhale hi tlhelela ka tidyondzo leti hi ti kumiki hi tlhelela ka leswi hi dyondzisaka makaya kwezwo swi nga ha koteka
0: mine puru mine ni nga hlaya swa ku swa koteka ka hakwanga hi ngo kala swi ni nga swi tivi ka van'wanyana va makwerhu maxi mine hi ntiyiso a ka hakwanga leswi swi hanyaka hi leswi na mina ni swi hanyeke ja ni nga kala ni nga swi tivi ka mindyangu ya van'wanyana kambe na tatiya swa ku a hi lweneni a hi lweneni hi ntiyiso hi nga lwi hi ku hi swa ku a vana loko hi va komba hi ndlela leyi ho va pfalela vara va vana va va va fexado a hi swona hi ki hi dya ku famba hi ndlela ni ntiyiso ku fana na hini hi fambeke hi ndlela ni ntiyiso namuntlha hi nga ka xileswi hi nga ka xiswona
1: hi wini tatiya na vula ku ve ni u siyela vamamana ni vatsongwana henhleni ka mahanyela manene ndzeni ka ndyangu
0: vamamana mine lexi ni dyaka ku va ni tatiya xo ni kombelaka ni xi siyaka ku va vamamana a hi dondriseni vana vamamana hi nga chaveni ku va hi komba vana hi timphazamu futhi hi nga chavi ku va hi nyenyiwa a n'wana ku pontara hi litiwi hi nga chaveni ku va hi nyenyiwa hi fanele hi nyenyiwa andzeni ka yini ka leswi a nga swinene hi fanele hi dyondzisa a ku va vana na vone va ta kula na va tiva a nawu hi lani namuntlha a vana va jikaka va jikela va tswele va ku yini purike a hi dyondzisi vana a hi dyondzisi vana ho tshika vana va tiencela leswi va dyaka swona kutani na tati ya vamamani a hi hanyeni emindyangwini hi komba ndlela va a nsinya futhi u wolola na wa hali wutsongo hi nga tshiki n'wana a honeka hamba mukulu na a ha honeka ku u ta dya ku ya lavisa swa ku a n'wana xa i bandito a n'wana xa wa dyaha na hali mukulu ku dyeka hi wolola a nsinya na wa hali wutsongo a hi dyondziseni vana hi nga chavi ku va swa ku n'wana lwi loko ni mu komba leswi a nga ndlela a ta ni nyenya a ta ku nyenya njhalo nambiloko u nga mukombi a ndlela a ta ku nyenya njhalo purika ta nghena ka minchumu swa ku a swi nge swona dya a ta gama dya a ya ku ndrulukela wena ku vona na wena u nge nchumu xa ku i li xinene ka wena ka yena dya hi lani vamamana hi faneleke ku va hi swi tiva mindyangwini a hi dyondziseni vana a hi dyondziseni vana hi ka kunene
3: khani mamamana
2: i nkomu swinene mamana Louisa Nkomu hikwalaho ka dyondzo yikulu u hi siyeleke yona hi ni ntshembo wa leswaku kuta pfuneka lavo tala. Mukhosi wa ku rhandzeka hi ya hi tshinela makumu ka nongonoko wa hina wa nyamuntlha ka wona hi kombiseke lirhandzu ni ku tinyiketela ka wansati andyangwini mahanyela ni swihena leswi landziwaka a ku hundleni ni ku dyondziseni ka vana a mugangeni wa ka Makaneta xifundza xa Marakweni xifundzankulu Maputu. Hi ta tsaka loko hi tiva leswaku nongonoko lowu u ku fikelile hi tindlela tinene, u ku tsakisile ni ku va ka wona u londzovotile xa nchumu. Hi tshembisa ku tisela tinhloko mhaka tin'wani ka nongonoko wu taka, kambe na hi nga se huma hi ta salisana hi vunangala Pedro Ben loko a ku na nchumu vavanuna xa ku xonga ku fana ni lirhandzu lamamana. Misalisiwa hi Monica Novela a lulamiseka tlhela kombisa nongonoko lowu ka vukhandziyisi la Afonso Maguli ku jekwengeta.

Odi mixeto kuranzeka wa imisoro provincial di Maputo Radio Mozambique etlele ku ezela ka siku nwana ka nhlikano na munthla lani na velaka leswaku nongolo kwa hina nqambe ya Vic ukufikela tindla tinene ku hina ku ilaunga kona loko likari upangalatana hina David Ntimana yena mulamisi tlhelo mkombisi wa nongolo kulu ka nkarhi lowu wa nhlikani namunthla hi hlawulile Elsa Mangi Vito Ramapas, Eliza Filippi, Mudumani, akuva hi vulavula hi yena, ntombi i velekiweke xifundzeni xa Zavala xifundzankulu Nyambani hi 14 ka Ndzhati a nga si tambura 1958. I n'wana Filippi Mudumani Mange, hosi ya ntumbuluko na Doroteya Carlos Mutombeni, nsati wa 35-1 nga wa 36. Kwa sati wa hosili Elsa Mangi atwaliwa ka mkulu hikola kakuwa ali muntu ukulu sinene lani ani 162 jo makwavu idzoito ka mauri anga agosto wa 1974 muimbele lilwei wanduma ikulu sinene Elsa Mangi asukiri kubaleka shifunza nkulu Nyambani akongo madoropeni ntsindza wa tiko ka Maputo na ni 15 malembe ya ku velekiwa 15 years of age.

0: Rádio Moçambique, Maputo.
1: E na 15 horas já Moçambique. Nkarhi wa ku va hi tlhela hi rhamba José Ariel Makwakwa ni mahungu ya lo nkarhi na hi ku swi fela ku vingiseti byinene.

Mahungu ya nhlikani ya Yimisoro Provincial di Maputo. Muhlayi Jose Ariel Makwakwa. Mfumo wa tiko la hina u vula leswi swaku u ni makungu ya ku yaka a mimbangu ya ku bindzula maphalafeni ka madoropa ya Maputo na Beira ni nkongometo wa ku hungula nxanisa yi vonekaka lomu tikweni hikwalaho ka timpfilumpfilu ti vonekaku ka matiko ya vambe. A mhakeni leyi mfumo u vonisa nakona leswi swaku ku va u yangula hi tindlela tinene ku naveka ku va ku vonaka a vutirhisi byikulukumba bya gas natural ka mimovha swa nga ndlela ya ku yangula a ku tshembela ka matiko ya vambe yelano ni leti ti yelanaka ni matirhisele manene ya ta magezi lomu tikweni. Marito lawa ma vuliwe ku fambeni ka siku la namuntlha hi munyiki wa mahungu ya mfumo Innocence Yimpisa loko a vulavula ka vakulu va mahungu mayelano ni matshamele ya ta xuma politika ni rihanyo lomu tikweni la Musambiki. Hi marito man'wana Innocence Yimpisa a tlhamuxele nakona leswaku mfumo wa tiko la Musambiki wu ta tirhisa 600 milange wa mametikalo ku va ku yakisiwa tiro swi hahluluweke lomu tikweni ku fambeni ka timpfilumpfilu ti vonakeke ndhawu ka nhlawulamani ya lembe la n'wexemu 2025. Ministeri Publiko a tlhamuxela leswi swaku a ta tikisa ngopfu xiyandla ka vanhu lava va nga ta hoxelaka a timfanelo ta vatsongwana ku fambeni ka mavhiki mambirhi ya ku tlangeliwa ka masiku ya vona. Muthetisi ndhava wa Ministerio Publico George Ujimu a kombela ka vanhu hinkwavo ku veneni va paluxa hambi hi ku mangala a timhaka hinkwato ti hoxelaka a timfanelo ta vatsongwana hi xiyimo xo hambana hi ku kongoma a ku va tivekisiwa hi tindlela tinene ni ku va ku khatisiwa hinkwavo lava va nga ta famba hi ku hambana ni timfanelo ta vatsongwana va tiko. Masukela ka xifundzankulu tete mavula leswaku maphorisa ma basopisa mayelano ni ku tlakuka ka timhaka ta vugevengu leti ti yaka mahlweni hi ku vonaka ambangwini lowuya wa tiko. Ku vuliwa leswi swaku ku fambeni ka lembe la nan'waka ku ta va ku voneke a ku dlayiwa ka 17 wa vanhu hi tindlela to hambanahambana a xifundzankulu tete. Na ku endleka leswi masukela ka xifundzankulu Gaza mavula leswi swaku nhlangano wo kala wu nga lombe mfumo wa Save the Children wa ha li ku humesa ku tlula 2,700,000 wa mametikalo ku va ku xaviwa a switirho swa ta vurimi a xifundzeni xa le Limpopo xifundzankulu Gaza. Tanihi mahungu switirho leswi swi ni nkongometo wa ku seketela varimi va xanisiweke hi ku taleliwa hi mati ni ndhambi ku fambeni ka mimpfhuka mihundzeke. Yamatiko ya vambe. Murangeli wa nhlangano wa hanyala ka ta vudhawu hi xiyimo xa matiko ya misava a kumeka tikweni la Republika Demokratika du Congo ni nkongometo wa ku ya vonisisa hi kusuhi mintirho milandziwaka hi ku kongoma a ku lwisa a ku khuluka ka mavabyi ya Ebola a tikweni leliya. Tedros Ghebreyesus a fikile tolo a tikweni la Republika Demokratika du Congo na namuntlha a kongomeke a xifundzeni xa Ituri lomu mavabyi ya Ebola ma xanisaka ngopfu swinene. Ku fikeni kakwe atikweni la Congo, Tedros a tlhamuxele leswaku swi nga koteka ku lwisa a mavabyi ya Ebola kambe ku vilela a nseketelo hi timale hi xiyimo xa nhlangano wa matiko ya misava ni nkongometo wa ku kota ku lwisa hi ku hetiseka a ku khuluka ka mavabyi ya Ebola atikweni leliya. Vakwero hi ndlela leyi n'wi hlayele mahungu ya nhlikani ya Yimisoro Provincial Maputo wa Radio Mozambique. Man'wana hi nkarhi wa ntoloveto i nhlikani.

0: Ish, karitao la mina li fambini mati. Kumbi nta ku yini ku satenki ni xibedhlele.
1: He, imhaka muni wena wa xinyimbani.
0: Wenu, karitao la mina la xibedhlele li fambini ndambi. Swa ku nta ku we mani ani swi tivi.
1: Ya. Imhaka leyo. Hi ku sala ya, va tseletela hinkwaswo swa vutomi bya wena. O va ku ingi hini njombo. Hi lwe infermeri ataku. Ai mvutisi.
0: Infermera lani ni makala. Ni lahlekeliwe hi karitao la xibedhlele. Kama hi nga taleliwa hi mati.
2: Makweru, leyo hi maka. Yani xibedhlele u fika va tlhamshela. Va ta ku pfulela karitao lintshwa, va tlhela va ku endla swikambelo.
0: Kasi.
2: Ino. Vama mani hinkwawo va tikeke, a va fanele ku tshika kwa xibedhlele kwa va lahlekeliwe hi makaritao. Loko va ni vana lavatsongo. Na vona va fanele ku famba na vona xibedhlele ku veni va ya peziwa ni ku kambiwa mavabyi.
0: Lana na hamba tikonta ta ku leswi nga tsaliwa ka karitao ni ta swi kuma kwini?
2: Swin'wana swi nga lahleka hi nge swi kumi. Kambe va ta mali leswi va nga ta swi kota. Xikulu i ku tlhela u ya xibedhlele wena ni vana lavatsongo a ku va mi ya kambiwa mi nyikiwa makaritao mantshwa. Ma konsulta ya va mamana va tikeke ni vatsongwana a ma fanele ku tshemerisiwa. Ku laveka u byela ni vanghana va wena a ku va va swi tiva leswi u swi twile.
0: U nga chavi ni ta va byela.

0: sa.
1: Hoyo hoyo muranzi wa mwingi sedi kanongonoko umwana ati jonzo ni bumunzuku. Kanongonoko wana muntla hitavulavula hi mujonzi wa insinu superior kumbe lwese a endlaka ti jonzo ka swikola leswikulu. Mpangalati wa Veronica Sidumu ka u kombisi na Tomas Buruma ka u kavuteli lava minavelelaka vuyingiseti byinene.
2: Lava kulu ni lava chongo.

0: Tanila hlaka kona ku sunguleni namuntlha hirantsa ku vulavula hi mujonzi wa insini superior kumbe lwe alantsaka ti jonzo ta yena ka swikola leswikulu kumbe ma universidade kasi ncini mujonzi wa insini superior mujonzi wa insini superior hi ximusha tikula msambiki hi lwe agameke ku jonza a desma segunda se a chapelaka ku ya ka swikola leswikulu kuba ya jonza maelano ni kusu le ya irhandzaka kuva mundzuku ka siku a ta tirha ka yona na wu pfisiwile i swinyingi swikarhati leswi mudyondzi wa insini superior a tlhanganaka na swona ku sukela a ku tilulamiseni ka yena loko a lava ku nghena ni loko a li ndzeni ka tidyondzo ta kona kuko ku fika nkama wa wugamu hikuva tanihi laha hi tivaka kona a swi heleli ku heteni ka madisciplina kambe ku ni xiyenge xin'wana xa ku tsala ta kumeka u defendera leswi u nga swi dyondza ku va u za u kuma xitifiketi lexi hlayaka swa ku u gamile a tidyondzo ta wena kasi namuntlha leno hi rhambile Damian Mutapi i xitudanti kumbe mudyondzi wa insini superior a ta hi tlhamuxela mfambo hinkwawo lowu a nga veka wona kusukela loko wa ha tilulamisela ku va a ganya ku va nghena ka xikola lexi a nga ka xona swikarhati leswi a tlhanganaka na swona a swi tiva swa ku i nkarhi wutsongo khalutaka kusukela loko tidyondzo ti sungulile kambe nakona ha tiva swa ku swikarhati swi kona ka lava landzaka tidyondzo ka swikola leswi i xikani Danmiao Mutap i khensile ku va u tinyikile nkama ku va u bula ni mintirho ya hina ka nongonoko tidyondzo ni vumundzuku a hi rhandza ku va ku sungula u nga losa muyingiseti u va u hi byela mfambo lowu u nga ka wona hikwalaha ka tidyondzo leti u ti landzaka sweswi
1: kanimambu ku sungula ni losela muyingiseti wa radio Mozambique Msorbulo Msala wa Maputo ni khensile hi ku ni zamba ku ni ta buyala ni ta khanela hi mfambo lowu ni nga ka wona wa insino universitario
0: hi twa vanhu vanyingi va hlaya swa ku swa karhata swi lava ku tilulamisela hi ta kombelanyana ku va u hi tluletela vutlhari mayelano ni tindlela leti u nga ti tirhisa ku va u kuma ku humelela ku va u kota ku nghena ka xikola leyi
1: mina

0: Maungu ya majambu ya emisoro provincial de Maputo mahlayiwa hi Roberto Mdlovu. Maka kudlayiwa ka vatsongwana vambirhi humeleke ka mahubu xifundza xa Bowana ikarhi hi sechiwa hi vunyaminyami hi prokuradoria ra xifundzankulu Maputo Domingo Ximakalana.
1: Vatsongwana hava bidzi hi lava va dlayiweke hi ku tlhaviwa hi mukwa hi makwavu lwenkulu lani ntshako ka ku va a va dlayile a tikeke mintsumbu a yi peta a xikoti xikumekaka emutini wa voni emugangeni wa mahubu. Mhaka leyi yi voneke hi wavuzazu lani muntshwa lwe wa 20 ya malembe na byin'we ntshwaka ku va a dlayile a va makwavu na a yi pfumelaka mhaka leyi hi lani a tsutsumeki a va a ya khomiwa ka vusiku bya wavuzazu exifundzeni xa le Marakweni. Muzhangelo wa xiyenge xivonelelaka mindyangu ni vatsongwana a prokuradoria provincial bya xifundzankulu Maputo Maria Doseo a tlhamuxela leswaku mhaka leyi hi leyi xopaxopiwaka ku va ku ta tiviwa a xivangelo ni nkongometo xikan'we ni mhaka leyi humeleleke.
0: Xivobyana xa ku vonelela mindzelekano ya tiko ra Afrika-Dzonga xi rungula ku va xi khomile mbangi yi pimiwaka hi 1 billion wa marandi tanihi mahungu mataka na Edward Figuram.
2: Mbangi leyi hi leyi yingenisiweke atungana na Afrika-Dzonga hikwalaho ka gede la le Beit Bridge a nga ndzelekano xikarhi ka matiko ya Afrika-Dzonga na Zimbabwe. Hi ta ri mahungu ma tivisiweke hi xiwubyana xa mindzelekano ya tiko ra Afrika-Dzonga. Mbangi leyi hi leyi tsumbuliweke eka movha xipangwa lowu a wu sukela etikweni la Malawi. Xungetana ni mhaka leyi ku khomiwile vanhu vanharhu lava fanelaka ku va va vonana ni mintirho ya vuthetisi eka masiku lama taka. Ku rindzeriwa ka leswaku ndzeni ka masikunyana vurhangeri bya xihubyana xa ku vonelana mindzelekano ya tiko ra Afrika-Dzonga byi ta endzela a Gede Beit Bridge i nga ni ntsele hikwalaho ka mbangi leyi khomiweke kambe ke i hikwalaho ka ku hingena ka vanhu vanyingi ehandle ka nawu. Mhaka leyi yi karhi yi endla leswaku mintlawa minyingi ya vana va tiko ra Afrika-Dzonga mi rhamba mintshololoko ku sola ku kumeka vanhu va kuta hi matiko na va nga na mapasi.
0: Munhu un'wanyamalalile tolo ndzhaku ka ku mbombomela ka byatsu jombeni ra Mpandleni xikanekisweni xa ka Khatwana xifundza xa Matutwini Alberto Langa.
3: Tanihi mahungu ma byeliweke Radio Mosambiki, ku mbombomela loku ku ta ve ku vangiwile hi mpfuvu yi nga dumela byatsu le ngheni vatshevi vanharhu lana mun'we a hulukeke. Murhangeli wa xikanekiso xa le ka Khatwani Elena Xiviti a vule leswaku ka nkarhi lowu uya mahlweni ntirho wa ku lavetela mutshevi mun'we a nyamalaleke ndzhaku ka mhangu leyi.
0: Maphalafeni ma fanela ku fika ka tindhawu ta mabindzu tikweni. Mavonela ya hubyana ya Assembly da Republika yi hanyela ka mintirho ya ta vurimi, vukosi ni matshamela. Mahungu ma tani Alberto Paulo.
4: Ntlawa wa huvo yikulu ya ku boha minawu tikweni lowu tirhaka ka xiyenge xa ta vurimi, vukosi nambe ni matshamela lomu hanyaka kona u vula ku va ku ni laveka ku laviwa tindlela ta ku maphalafeni ma fika aka tindhawu ta bindzu lomu a tikweni. Komisawu leri ri vula leswaku swo swi ku na swikarhatu ku va ku tirhisiwa mitorotoro nambe ni michini yin'wanyana ya ta vurimi hikuva michini leyi swi nga koteki ku va yi susiwa emasin'wini yi kongomisiwa emabombeni ku va ya chela phalafeni. Leswi humelela hikwalaho ku va ku na swikarhatu swa ku kumeka ka phalafeni lomu tikweni leswi endlelaka leswaku amabomba ma nga pfumeli ku va ma chela a phalafeni aka mathumbu. Leonor Nevis Mundlane wa ntlawa wa tindota ta huvu yikulu ya ku boha minawu a tikweni u tirhelaka xifundzankulu Maputo a vule leswaku tindlela leti fanele ku va ti landziwa kambe ku kumiwa a mukhandli wa ku phalafeni ri fika masin'wini a ku va bindzu ri ya mahlweni hi ku va ri va kona.
0: Mi twile mahungu ya majambu ya emisoro provincial de Maputo. Rinzani ya ora ritaka.

0: Radio Msambiki.
1: Hoyo hoyo kunongoloko lavancha vani zvitu lani emisor provincial di Maputo. Kati meneti leti landzela ka mwintavana Tomas Makwakwa ka vukombiserwana ngono ku lowu Malumi Julio Mavota na Jazana Fatima Vidadi ka vulula misti dwana ngono ku lowu tiva leswaku munghano lowu inongonoko lavancha vani zvito hi wa untlhanu mun'wana ni mun'wana loko swiku 16 horas na 10 minutos. Xo leswo loko wachi li komba 16 horas na 10 minutos hi nghena mfukeni kole emissor provincial de Maputo. Munghano wa swi tiva leswaku wene u nga yingisa mahungu lawa hi maxaxametaka konongonoko lowu hi 89.0 ka Magudi, 90.0 ka Ponta de Ouro. Loko u kumeka kola xifundzheni xa ka Matsolo u nga hi kuma hi ku khoma 102.3 FM. Namuntlha munghano hi ta vekazwi hi dokadokisani hi mhaka leyi ya nkoka swinene yi vulavulaka hi empreendedorismo. Hi ku tivumbela ntirho hi ku wena u nga nyimeli ku tirhela munhu hi ku wena u tivumbela a ntirho. Nakona namuntlha hi ta vulavula hi empreendedorismo hi mavonela man'wana. Hi ta vulavula hi empreendedorismo hi mavonela man'wana. Hi ku sa a swi tiva leswaku vatsongwana va tikweni bya Msambiki loko va kula va ve vantshwa swa nga hine laha hi vulavulaka ku n'wine swa nga n'wine mungalano mo yingisaka hine loko va kula vatsongwana lava va ve vantshwa swa nga hine hi vulavulaka swoswi ku tala ka vone va navela ku tivumbela ntirho na va nga naveli ku tirhela vanhu lano ke va bikona hikusa swi lelisima ngopfu swinene ku hine hi tivumbela ntirho hi nga nyimeli a ku tirhela van'wana kambe a mhaka yi humelela loko hine vantshwa hi kuma mali leyi ya yinyingi kumbe a investiment leyi a nga ve 50,000 a nga ve 100,000 a nga ve 200,000 kumbe mali ya ku thasa kwini a mhaka yi humelela lano hikusa ku tala ka vantshwa loko va tshuka va khoma mali leyo na va navela ku vumba ntirho na va navela ku vumba a leswi va nge auto emprego na va navela ku yentxa empreendedorismo hi xiputukezi va hoxa kola hikusa ku tala ka vone a va swi tivi leswaku va fanekele ku teka mali hinkwayo liyani va yi peta ku ta vumba negosio lebyi a va swi tivi leswaku va fanekele ku ya va nise hi swigava mali leyi kumbe va dividira mali leyi va siyela leyi va nge i reta guarda va investire hi leyi va nga yi khomakoma se a mhaka yi humelela lani i ya nongoloko na vantshwa va ni zvito wa siku bya namuntlha wu vuye ku ta paluxa hinkwavo vantshwa lava va nga ni ku zhandza ka ku yentxa empreendedorismo ku ta pfuna vantshwa hinkwavo lava hi xivitiso lexi xi paluxaka leswaku ku nga va ku ni timhaka loko vantshwa va kuma mali ya yinyingi va yi peta ku ta vumba negosio kumbe a xa lisima i ku dividira mali leyi lexo i xivitiso xa golidi hi xivekisiki ku hinkwavo lava hi nga va kuma switaratwini swa xifundzankulu Maputo ku hinkwavo lava hi nga va kuma amintini lani mangako lani kusuhi ni kumponi bya emisori provincial de Maputo kola ka Matola ku nga li khale hi ta kuma vunanga lebyi i bya ku nyuxisa swinene hi ta buya ku nga li khale ku ta xaxameta mhaka leyi ya nkoka swinene hi pfula liqhunga ku va wena u hi losa nakona u siya mavonelo yakho henhleni ku mhaka leyi ya nkoka swinene ku nga va ku ni timhaka loko vantshwa va kuma mali ya yinyingi va va va yi peta hinkwayo ku ta hamba negosio impela swi tiva leswaku negosio yi nga tshuka yi ku hluvukisa kambe yi nga tshuka hi ku wisa yi kambe ya swi tiva leswaku loko mali yi ve ya yinyingi a negosio na yo yi ta ve ya yikulu kambe loko mali yi ve ya yitsongo a negosio na yo yi ta ve ya

E na 16 horas na 23 minutos, na Muntla 29, Waka! E cá, mano, maio 2026, Nongoloko Lavancha, Vani Rito, Asiku, Jana Muntla, com a emissora provincial de Maputo, e com a Kakuva, Hakunene, e na vela com Palucha Xileleto, e na vela com Palucha Lixi, e Xalicima, e com a Nacola, com Nongoloko Lavancha, Vani Rito. Ranga ihlayiki ku fambeni ka nongonoko wezu namuntla hi ta vulavula hi mhaka leyi ya nkoka swinene hi ta khanela hi mhaka leyi yi nga ni lisima ngopfu swinene leyi yi paluxaka leswaku ku nga va ku ni timhaka loko hi ne vantshwa hi tshuka hi kuma mali ya yikulu hi peta hinkwayo ku ta vumba negosio a nga ve 50 mil a nga ve 100 mil, angave 30 mil, angave 200 mil, loko itsuka hii kuma mali hinkwayo leyo. Kungava kuni timaka, loko hine vancha, ipeta mali leyo hinkwayo kutavumba negosio. Njae hosha. Kungali kale itachinjela wene muingi seti kuva ungena mfukeni, uva u shashameta ama vonela yako enhleni kunhloko mhaka yezu ya namuntla. Kambe namuntla kuva utangena mfukeni utatirhisa nhlayo leyi kuva uta swikota kuvulavula na hine. Ita ishashameta kungali kale.

0: So hot. Impela xo swi ta kuma mavonela ya vanhu lava hi nga va kuma a switaratwini swa xifundzankulu Maputo vone va nga swi kota ku siya mavonela yavo henhleni ku mhaka leyi ya nkoka swinene. Mhaka leyi yi paluxaka leswaku ku nga va ku ni timhaka loko hi ni vantshwa hi peta hinkwayo mali leyi hi nga na yone ku ta vumba negosio. Ku nga va ku ni timhaka loko hi yentswa leswo hikusa ya swi tiva leswaku a negosio yi nga kumeka yi hluvukisa hine kambe hi nga kumeka ku va hi hi wisa. Se ku ni mfanekelo ku va hi teka mali hinkwayo hi yi peta le i njhe a yo hoxa kolana wena muyingiseti u nga swi kota ku nghena mpfhukeni hi nhlayo 84 32 12 28 7 kumbe 82 31 05 751 i nhlayo i tinhlayo leti wena u nga ta ti tirhisaka ku va u nghena mpfhukeni ku va u hlamula xivitiso lexi xa nkoka swinene xivitiso lexi xa golidi hi ta swi kota ku yamukela muyingiseti wa ku zhandzeka wa ku sungula hoyohoyo
1: enhlekani
0: byi penile papayi
1: tertamento barda liberdade alikelemo khanana sabata
0: i papayi wa mine lweyi i naka papayi u yi twile mhaka namuntlha
1: ya ni yi twile
0: i mhaka ya nkoka leyi phe ya ku i hi hlupa manji ni vantshwa
1: ya akuba antsongwana ave ni mali ya yinyinga a yi krimi leswi swi julekaku ku va yena a nga tekiwi ku navela hi ntamuntamu ka mutshumu ya misava loko ni ku ya misava hileswaku a navela a vanghana loko va hanya hi ku xofara
2: okay
1: a mali loko a li na yin'wana xa ku sungula ku a gwini mali kaya ba tshama a hamba a pulano antes ka ku va a yi tiziva depois de plano o dya a yentxa leswi a moya wa ku u dyulaku swona
0: se ku dyuleka ku va n'wana a hamba muntshwa hi vulavula hi vantshwa ku dyuleka ku va vone va hamba plano
1: a hamba plano a swi bihanga ku boya papani kumi 50,000 mai ku mutizi wa kale njhe u ti pfulela ntizi ni nga yentxeya eyo ma idea yi dyulaku u n'wi pfuna hi dea a nga ha boyeka u nga ku hi wena a kombela idea a ya ka mumbenyana a kombela idea a gama a tshama a hlela idea a ku idea papa i bon a idea ku kombe ya tishimanimani i bon swi ku yinini a chika ku va a investira a sunga a swi vona swa ku mai a investimento leswi swi ta ni rendera o now fureke ku ni ganansa bya ku kodya tshika voni munhu na swi n'wi fambela benya ku yena swi ta n'wi fambela benya ya va vonele ngalana sele vambanyana va ta beka umbonzi ya vona ni namanama lexi ni ta dyondza xa
0: nyemanyana papaya a navela ku va u hlamula xivitiso lexi ku ni timhaka loko yena a teka mali hinkwayo a yi peta ku ta vumba negosio a teka hinkwayo
1: a yi krimi kofa ni nga hlaya swona lexi dyuleka ku yena a chika ku va a investira a no gosio leyo tekisela swi nga ku yi hanya swa a nogosi leyi ta mi rendera o now a nga tshuka a ya hamba investimento wa gama yi nga mi renderi
2: okay
1: gama yi nga mi renderi primero tenkiseri a sungula hi ku va a dyondza a swi vona swa ku leswi ni kazi ka ku va mai loko o va mini for example van'wananga ni nge mi byeli ko 50,000 ni ku investire hinkwayo ni nga mi byela ni no fit investila pelime street
0: inkomixinene papayi kusukela liberdade leswi nga swi kota ku siya mavonelo ya ku ya golidi henhleni ku nhloko mhaka yezu ya namuntlha ma siyiwile ya mavonelo yaku inkomixinene 84 32 12 28 7 kumbe 82 31 05 751 muyingiseti wa ku zhandzeka hoyohoyo
3: lavantshwa
0: hi vhovho wa munyingi lweyi a bowani
3: yena hambiloko na kala ku tiva
0: vhovho loko vantshwa va kuma mali ya yinyingi swi ni lisima ku va va yi peta hinkwayo ku ta vumba negosio
3: a swi na lisima
0: a swi na lisima
3: a zange ku teka mali a yi dividira hi xitalo
0: wene ho yala mavonelo lawa ya papayi yena nga vuyelaka
3: a yi deka a sungula hi ku veleni a hamba no boso hi liya ya min'wana a vona swa ku ximu humela swo ya loko a vona swa ku swilo leswi ya mina nga tinisa kona swa famba a tlhela ya sokola a yengetela para loko swi ya friend hikusa loko o tekela ku venena a ya gonza mapawu hinkwayo a mapawu ma tata bola ya a ta famba ya ku
2: okay
3: Jalo wo kweva mami kumu hinkwayo hi mali ya 50 mil nga nayo u gama u to wa divesh
0: u to wa divesh hi mavonelo ya vovo wa munyingi lwe
3: hi mavonelo ya nga mini delta wa 10,000 laha datins leti kai leni nga xava u matonelana
0: i mali leyo nga yi teka u nga yi peta ka negosi 15 mitikaisha
3: ni petisa loko ti no dyombisa byani
0: namuntlha ke wo dama le leyi khani mamuvoa
3: na yi dyombisa hi 15 leti kaya
0: no khani mamuvoa khani mamuxinene hikula ka mavonelo yakho
3: leiteni sweswo vananga
0: inkomuxinene papa lweyi a nga vulavula kusukela liberdade te epa a ku na mhaka loko vantshwa va teka mali hinkwayo va yi veka ku ta vumba negosi a lexi swa lisima i ku va va vona swaku va yi veka kwini mali leyi nakona vhovha munyingi a hlaya leswaku a mhaka a ya ni yo dzivala mavonelo ya vhovha munyingi munyingi se ti mpfhukeni hoyohoyo vitu na u kumeke kwihi ka kona
4: Magwagwa, mama na Juana, Dwenyanombe, nikola shipamanini ndzini.
0: Namuntlha masiku ya kutala kumeka ka shipamanini mamani.
4: Ah, leswi futhi vone rendera leswi no dya ku huma dya.
0: A
4: no nyimela ku khanela na wena, swo ka ni xitsonga hinkwaswo ni ku komuki namuntlha ku na papa makwakwa na muloisa.
0: I na kama wene u ni experience ya pen. Na xitwa leswaku wene.
4: Papa makwakwa. A ningi ti hetela vanghani nkama para va ta teka mavonelo yakho mina no ku loxa ku yena loko u nga hingene ka radio hi mavabyi
0: kani mambo mama kani mambo xinene nongoloko lavantshwa va ni zwitu kusukela Missouri Provincial wa ka Maputo yo 89.0 loko wene u kumeka magudi 90.0 ka Ponta de Ouro kumbi 102.3 FM loko kumeka kola xifundzankulu Maputo 84-32-12-28-7 kumbi 82-31-05-75-1 mwingiseti mfukeni hoyo hoyo
5: a upeleni mwana wa mina
0: hi papayi wa mine lweyi wa masiku ya ku tala namuntlha u kumeka kwihi
5: Fernando Gwewan kamashakini.
0: Kamashakini.
5: Fari la kushoma.
0: Inkomishini ni papai. Uyitwili maka.
5: Nina mwana. Nite be.
0: Nga ipuna pe.
5: Ya. Kisa sekile ku vana wa teka maka. Kambe anga iteke hinkwayo. Amale i problem. Amale ingu. A teke itongo. A shia itongo. Aya sangula ku enta anti rolo ala ku enta ka wona ndzaku loko hi hela a tlhela xunula liya yitsongo liya a enta swole a engetela leya ku sekula ka defesa ndzaku no podi ngwana defesa ndzaku se u ta hlutheka mzo loko o iteka hinkwayo a tlhela va swidosani a tlhela va tinwala ndi xiyi ku imali yo hela
0: Sí, mambo na leya kwa xipanekele ku teka hinkwayo.
5: Na danga tibe hinkwayo. Ya yena a itshame a thaleni. Loko wo teka mavele u ta hinkwawo, u ta kumala ya ku dlala a lembeni ta.
0: Okay.
5: Teka mambele thaleni, teka matongo, khetha u ya dlala. U ta humelela.
0: Okay.
5: Khali mambo.
0: inkomishinene papa inkomishinene masayili amazwitu yako achifanekile vateka hinkwayo mali vaipeta ka negosi
1: nad
0: inkomishinene kan mamchinene papa
1: bom trabalho tira quase
0: obrigado shoshi 16:37 ita nyimanyana kuya mukela vaingiseti hikola ka liqunga ikusa ahita navela ku beka mavonela lawa ya vanhu hinga vakoma a switaratwini swa xifundzha nkulu Maputo vone vanga vulavula swinyingi henhleni ku mhaka leyi lipaluxaka leswaku ku nga va ku ni timhaka loko vantshwa va peta hinkwayo mali leyi va nga na yone ku ta vumba negosio hi ta vulavula na vone a vabapayi ni vamamani lava mina ni navela ku tiva hi mavonelo ya ku loko vantshwa lava va navelaka ku hamba negosio byo kasi i ncini lexikulu va fanekelaka ku va nga xidrivali hi ku van'wanyani loko va tshuka va peta mali hinkwayo ka negosio se negosio yi nga pfuli yi nga kuleki se xa va tshama na hi ku xikuvana van'wanyani va ti dlaya hikwala ka leswo se a nga vi xini lexikulu xa ku a va fanekele ku xidrivala loko va navela ku a ku vumba a negosio u ta sangu livito
6: mina ni mazivi mina leswi fanekele ku a va a majoven swoswi va so loko va ku va nyikiwa mali so pod va hoda muchomu ma nga heti mali hinkwayo liya ku loko va heti mali hinkwayo liya swi ta tshuka swi wa swi fa a nongosi njhani tengo va hoda va xavisa ya loko swi nga famba va tlhela va hoda swin'wanyana hi yo mali ya leyo hi leswi va faneleke swi endla majoven
0: swi ni lisima loko majoven va kuma mali kumbe muntshwa wo karhi a tshuka a yi kuma mali ya yinyingi a teka hinkwayo a yi peta ku ta vumba negosi swi ni lisima leri
6: nada swi fanekele ku loko a kuma mali ya yinyingi a yi teka hinkwayo a yi beka ka negosi porque kode swi nga yi nga dali certo a negosi liya okay bon o dividira a pambula mali hi phakata a hoda a negosio a xavisa se loko swi nga dali certo ntango u ta tlhela a continuala leyi a nga sala na yona
0: kani mam se lava va nga tshuka va yi kuma mali leyo va peta ka negosio hinkwayo yi gama negosio leyo yi nga kuli se yi va hlupha u nga yi nyika swileleto ku hinkwavo lava va swi kota ku hlula timhaka leti
6: swa karata so ke a wu ni ka sorisa hi yoleyo ya ku loko va mu nyika mali a teka mali ya hamba ka negosio maxaa nga teka hinkwayo a hamba negosio because swi nga suka ziya loko swi mu hlula tsandzeka ku swa ku swini swi nga ta endla bika u nga ta tlhela va mu nyika yin'wanyana
0: hi kumeka lani ni mun'wana a ta vulavulaka na yini hikwalaho ka mhaka leyi vito byaku
7: Dersio Minalda Shoki
0: malembe
7: 32 janji
0: a navela ku tiva hi mavonelo yaku leswaku loko vantshwa va tshuka va yi kuma mali ya yinyingi swi ni lisima ku va yi beke hinkwayo ku ta ya ka negosio
7: ya swi ya koteka maxi swi ni ku swi nga koteki ku ri loko u lava ku dumba negosio loko swi nga yi swa ku darhela certo u vuya se na u yi luzile mali liya hinkwayo se swi lava u vi ni retaguarda nyana ya ku loko u wa ka negosio u ta vona ku liyani yi ku pfuxaka swin'wana ma nga vi mavonelo ya mina lawa
0: se loko va tshuka yi kuma mali leyo kambe a dya ku yi beka a ku yi yavanisa swigava swi ni ntiyiso leswi
7: swa ku va swi endlisa ku yini
0: a swi yavanisa swigava yi dividira ku leyi ni ta hamba negosio leyi ni ta hamba swin'wanyana
7: ya swi nga kumeka na swi ni ntiyiso ne loko yena ya mali leyo a swi vona swa ku loko ni ti endlela negosio i-vantage moni swi nga ta mi nyika ka yona i ya leyin'wana yi vekaka yena yi ta mi pfuna yini ka nkarhi wolowo
0: nkomixinene vito byaku
7: mini dersi wa ka xaoka
0: sweswi hi ta vulavula na papayi vito byaku
8: jose
0: papayi jose mavonelo yaku loko hi ni vantshwa hi tshuka hi khoma mali ya yikulu ku nga va ku ni timhaka loko hi teka mali leyo hi peta ka negosio hinkwayo
8: ya kutani hi ku u li jove u nga yi teka mali u yi vhixtira para yi kota ku tswala yin'wanyana swi korrect swa ku nga yi teka mali u investira para yi kota ku tswala yin'wanyana
0: kambe va kola va hlaka leswaku a swi na lisima ku teka mali hinkwayo hi investira hikusa a manegosio ma nga tshuka ma kula ma nga tshuka ma wa hi loko ma wa ma ta hinkwayo ni mali leyo se hi nga swi languta kanjhani leswo
8: hayi kaka hinkwaswo leswi swi endlaka ku ringisela hi ku ringisela swi nga enca u yi peta ka hinkwayo mali yi tlhela yi ku rendela yi tswala yin'wanyana se ka hinkwaswo ku ringisela u nga yi peta yi tshuka yi nga ku tswaleli u nga yi peta ka hinkwayo i ku tswalela se ka hinkwaswo ku lunga u ringisela paraza swi huma muchumu
0: se mavonelo ya ku a ku na timhaka loko yi tshuka yi peta mali hinkwayo
8: na mavonelo ya mina ni ma vona leswaku ku mali yi li kona yi peta ka nogoso ya per ka nogoso para hina hi nga majove ni yi vona hi li yona yi fanele ku yi pfuna
0: se loko hi ya vanisa ke ya mali leyi hi dividira nyana yi nge te swi kota ku vumba negoso byo karhi na yi dividiri nyana
8: eke u ta kota ku sekeleka tengiseri u investira ya para u kota ku sekeleka tengiseri u investira awa tengiseri u investira
0: ina ka xo swi kumeka ni muntshwa mun'we vito ni malembe
9: Makario Vincejans
0: Makario Vincejans a navela ku tiva mavonelo ya leswaku loko hi ni vantshwa hi tshuka hi kuma mali leyi ya yikulu a nga vi 50,000 10,000 swi ni lisima hi beka mali hinkwayo leyi ka negoso
9: ni ta khanala so mini for example podi ni ve ni 50,000 ndhawu ka 50,000 leyo podi ni ta 40 paus ni yi peta ka negoso dash paus vere ta guarda para qualquer recaída dzi tshika dzi enceka ni ve ni dash paus ya ku ni sekelekisa de novo lani sempre ku ta ve ni a retorno ta vira ndhawu nowe tipo ni wa se ku ni nga ku sigire ku ni tlha ni tlakuka pur ke ni teki 50 paus hinkwayo ni yi peta ku ni ku mundzuku a negosi i fluwira ku ni ku i nga fluwiri
0: yi ne hi vulavulini papayi mun'we ya nga hlaya leswaku a ku na mhaka loko hi tshuke hi teka mali hinkwayo hi beka ta ka negosi hikusa ku juleka ku va hini hi va hi tentara se u swi languta kanjhani leswi
9: se u ku tentara ma sempre te ku ve ni afundu non podi dzi chota ku ta peta ka negoso u kuma swaku negoso leyi a yi ku yi acerka pur tambe dependa loko alisa sound dyondi u fambaka u ya hamba negoso te ku lavisa loko alisa sound tambe loko alisa sound tambe konta
0: i swa voneka leswaku wena u veka xibarakana nyana lani u xavisaka michumu yaku u nga yi byela leswaku i xini lexi experience xaku loko hi vulavula hi ku investira
9: investiment
0: teki mali hinkwayo yi nga yi kuma ya ku sungula u yi tekile u yi peta ka negosio leyi
9: exactament mina ni sungule hi single paus maxika single paus ya podi ni ku hambela swa ma dash paus ta vera kumise ansin poco mas consegui alcançar tipo subir aos poucos para subir exemplo agora que estou para meter mais um 40 paus esses 40 paus quero investir tudo não fica nada já ia peta hinkwayo ka negosio então amanhã tá tlhane ni ganha já mais malucro acessivamente
0: em como tinha evento zaco
9: Makario
10: Radio Moçambique.

0: 16:50, xoxe inkama wa ku va hi kuma mavonelo ya golidi ya lweyi a nga ni vutlhari ku va ta hi pfuna henhleni ku mhaka yezu ya namuntlha. Yene a nga swi kota nakona ku siya mavonelo yake, ku siya a xileleto swakwe henhleni ku nhloko mhaka yezu ya namuntlha leyi paluxaka leswaku ku nga va ku ni timhaka loko vantshwa va teka mali hinkwayo va va va yi peta ndzeni ka ku vumba a negosio. Mingiseti Mpfukeni, hoyo hoyo.
1: A wu peleni vana va
0: ina ka papayi
1: uli matala si tatana oralo
0: ina ka papayi ya kutwa papayi orasi ya xo
1: mina papayi
0: okay a matola si papayi uitili maka
1: papai nunga wanwa nunga na so stilo mu kuzina ka la tirweni la tini twa na muvula vula program a leti tsaku tsili kuina ni tsili kuina ni ene para ni huma
0: uni timene ti tibidzi ku va u siya mavonela ya ku hleni ku mhaka leyi ku nga va ku ni timhaka loko vantshwa va teka mali hinkwayo leyi va nga na yona kumbe leyi va nga yi ganya a ku ta vumba negosio loko ni ni 50 mil ni teke hinkwayo 50 mil ni beta ku ta vumba negosio swi ni ntiyiso leswo
1: ya n'wananga a swi na ntiyiso a mali a munhu ni munhu loyi a nga kuma mali n'wananga a yena ku tala ka lumataka ha kona wa xi tiva ngopfungopfu lexi swa ku loko ni khoma lexi ta mpfuna loko ni khoma lexi ta mpfuna a nogosi a kona lweyi a nga ni dyoho ya nogosi ku ni lweyi ndzanyana a nga ni dyoho ya parti ya leswi swa manogosi laya ku hamba swipalo a xavisa mahayeni hi nogosi leyi ni lwaku a pfula baraka wa swi leswaku loko ni pfula baraka leyi mina ya ni tata
0: okay
1: manje nomfoda a teka a mali hinkwayo yo liya 20 mil kumbe 10 mil a nga nyikiwa a gweva tata petala hikuva a nga tshuka swi nga fambi khwati se a gama njhaa a tilaya gweva a mali ya lini nga nganyanya hi ku ni mfumo kwandi ya pfuna swo kala swi nga fambangi kahle swa nogosi leyi a nga teta yona
0: a va xi kuvala
1: ya va xi kuvala misa ka xitomi xi ni fikile ku xitomi xi kona
0: inkomu xinene va vaorasi
1: kanimamu
0: xinene hikwalaka ku va uve yi nghena u yi losa
1: kanimamu tatana wanga tirani fasi fana vanga na wena loko u yi kuma mali leyi u nga gwevi hinkwayo teka yindzanyani u siya kaya u ni komba n'winyi wa mina leyi u vekaka kona
0: ni matwili mazeti kanimamu
1: kanimamu ta
0: swo swi nkama ku va hingisa a mavonelo ya ya malumi lweyi malumi Damian ku va ta xaxameta swileleto swakhe henhleni ku nhlokomhaka yezu ya namuntlha ina ka vantshwa hikwalaka nongonoko lowu lavantshwa va ni zwito kwale Missouri Provincial de Maputo namuntlha hi vulavula hikwalaka mhaka leyi ya nkoka swinene leyi yi vuyiseki xivitiso lexi xi hlaka leswaku ku nga va ku ni timhaka loko vantshwa va navela ku vumba negosio va va va peta mali hinkwayo leyi va nga na yona ku ta vumba a negosio lebyi hi kumana ni lweyi a nga ni vutlhari lweyi a ta ka xaxameta ta ka nyika a swileleto ku hinkwavo hi ni vantshwa hi navelaka ku vumba negosio vito byaku
2: a vito hi mina Damian Mutapi
0: va Damian kumbe malumi Damian kumbe muntshwa Damian hikusa xi tiva leswaku hi vantshwa hinkwerhu a navela ku tiva leswaku ku nga va ku ni timhaka hi ku sungula a mavulavulela lawa ku nga va ku ni timhaka loko muntshwa a teka mali hinkwayo a yi peta ku ta vumba negosio
2: tatana Tomas a mhaka lano mina ni yi vuta ku ni mhaka manxi koni swi dependela hi munhu wa koni ni va ku lezi yena a nga na byona
0: dependela hi munhu wa kona
2: hi swoleswo entao epa ku ni lweyi wa ku a nyikiwile negosio u va lexi yeni kize a byi lava ku pfula wa xi konsigira i ku ni lava ku hambi u ve ni mali ya ku tala ya ku tala ya ku tala manje loko wa pfula negosio swi kumeka na swi kazata a yi fambi entao masunguneni a ku sunguneni yeni kodwa ti ya konsigira manje ku famba ka nkama a negosio gama yiwa ntao a negosio i dya munhu wa ku ti nyiketela Mwaku stia sa kupela ajain.
0: Ajain.
2: Uh-huh.
0: Okay. Ivulavili na ni papa mumu anga sali shaku. Akuna maka loko vanchu va pete hinkwayo mali ku ta vuma negosi hikusa vo yencha leswi xiputukezi va hlake leswaku i tentativa i ku tentara ku nga kuma ku ku fadlara ni ku acertara se hi nga swi languta ka njhani
2: mini akize ani kuli na yeni loko paya nga ku hlaya leswo porque hi swona swo papa u tentara swa tikuma ku hala frame. Então, esse longo vale mil vezes tentar do que longa tentar. Logo dará certo, se dará ele. Então, a nuvem de marca comum até que a malileio caiu qual é a ganhaione a investir a negócio. Cambi logo se dará certo, a automila é ele tachinche. Logo se dará certo, as fãs a tentar ele. Então, nem logo se dará certo, quando enxumo e ele a das donzaca. Só que logo tá falando negócio em Guanyani, até Zumuca, só que o negócio ele ainda pula, ninguém passa, ninguém faz lara, ne passa me lesin. Então calen jogo pula calé, não pode nem já lesin que fez a calia.
0: Já com uma experiência.
2: Isso é isso, logo com uma experiência. Ala anga passa uma coisa.
0: Ok.
2: Ok.
0: Cambe, chivite fechar o gamo. Hi kuma ni muntshwa mun'we a nga ni 26 wa malembe a nga hlaya leswaku swi nga koteka hi sungula negocio hi 5,000 meticais hi nga sungula negocio hi 10,000 meticais se a ku na lisima ku hi teka mali hinkwayo hi yi peta ku ta vumba negocio hikusa hi 5,000 meticais a swi kota ku vumba negocio hi 10,000 meticais a swi kota ku vumba negocio hi swi languta ka njhani mavona
2: aleswo se depender em muito mundo, né? Depender em muito no mundo. Então o se saia a 100% o já encheca. É para quando nós casar. Mas a nivoni a marca é acumular 25,000 a pula negócio a investir a cair quase. Cambi a mal a kuna mal estipulado para o pula negócio. Quer dizer, dependendo do negócio que você está fazendo, há 1,000, há 2,000, você pula o negócio. Então, você vai fazer o negócio. A comuna até que a 5 mil e o quaio a pula negócio.
0: E como chinene, quando acaba a panela lá, vai a goli de malume e damião. E como chinene?
2: Calma, tá lá, Tomás.
0: Sei, Tassili, o Gamuini, Dranongoloco, Lavancha, Vanijito, Namuncha. 29 waka mayo waka 2026 hi vulavuli hikola ka mhaka leyi ya nkoka swinene hi paluxaka leswaku a ku nga va ku ni timhaka loko vantshwa va jambu bya vantshwa va teka male hinkwayo leyi va nga na yone va va va yi beka ku ta vumba a negocio ku nga va ku ni timhaka loko leswo swi enceka oho. Namuntlha muveki wa vupangalati bya mine Tomas Makwakwa ka vukombisi bya nongonoko lowu Fatima Vidadi na malume Julio Mavota hi vone va nga veka vululamisi bya nongonoko lowu. Salani ya hombe hambanini hi ta vonana Vicky Dritaka.

0: Mawungu ya majambu ya emisoro provincial di Maputo, mahlayiwa hi Roberto Mdlovu. Maka kudlayiwa kwa vatsongwa na vambiri umeleke kama hubu shifunza cha Bowana, ikari hisechiwa vunyaminyami prokuradoria ra shifunza nkulu Maputo, Domingo Chimakalana.
1: Vatsongwa na hava biti hila vava dlayiweki ikutlaviwa hi mukwa, hi makwavu lwe nkulu lani ntshako ka kuva vadlayile a tikiki mintsumbu a yi peta xikoti xi kumekaka emutini wa voni emugangeni wa Mahubo. Mhaka leyi yi voneke hi wa vuzazu lani muntshwa lwe wa 20 ya malembe na byin'we ntshwa ka kuva dlayile va makwavu na a yi pfumelaka mhaka leyi hi lani tsutsumeki a va a ya khomiwa ka vusiku bya wa vuzazu exifundzheni xa le Marekweni. Muzengelo wa xiyenge xi vonelelaka mindyangu ni vatsongwana a prokuradoria ya provinciale bya xifundzankulu Maputo Maria do Céu a tlhamisela leswaku mhaka leyi hi leyi xopa xipfuaka ku va ku ta tiviwa a xivangelo ni nkongometo xikan'we ni mhaka leyi humeleleki.
0: Xihubyana xa ku vonelela mindzelekano ya tiko ra Afrika-Dzonga xi rungula ku va xi khomile mbangi yi pimiwaka hi 1 billion tanihi mahungu mataka na Edward Figuram.
2: Mbangi leyi hi leyi nghenisiweke atungana Afrika-Dzonga hikwalaho ka gede la le Beit Bridge a nga ndzelekano xikarhi ka matiko ya Afrika-Dzonga na Zimbabwe. Etari mahungu mativisiweke hi xihubyana xa mindzelekano ya tiko ra Afrika-Dzonga mbangi leyi hi leyi tsumbuliweke eka movha xipangwa lowu a wu sukela etikweni la Malawi. Xungetana ni mhaka leyi ku khomiwile vanhu vanharhu lava fanelaka ku va va vonana ni mintirho ya vuthetisi eka masiku lama taka. Ku rindzeriwa ka leswaku ndzeni ka masikunyana vurhangeri bya xihubyana xa ku vonana mindzelekano ya tiko ra Afrika-Dzonga byi ta endzela a Gede Beit Bridge i nga leyi ntsena hikwalaho ka mbangi leyi khomiweke kambe ke i hikwalaho ka ku hingena ka vanhu vanyingi ehandle ka nawu. Mhaka leyi yi karhi yi endla leswaku mintlawa minyingi ya vana va tiko ra Afrika-Dzonga mi rhamba minchololoko ku sola ku kumeka vanhu va ku ta hi matiko na va nga na mapasi.
0: Munhu un'wanyamalalile tolo ndzhaku ka ku mbombomela ka byatsu chombeni ra Mpandleni xikanekisweni xa ka Khatwana xifundza xa Matutwini Alberto Langa.
3: Tanihi mahungu ma byeliweke Radio Mosambiki, ku mbombomela loku ku ta ve ku vangiwile hi mpfuvu yi nga dumela byatsu le ngheni vatshevi vanharhu lana mun'we a hulukeke. Murhangeli wa xikanekiso xa le ka Khatwani Elena Xiviti a vule leswaku ka nkarhi lowu wu ya mahlweni ntirho wa ku lavetela mutshevi mun'we a nyamalaleke ndzhaku ka mhangu leyi.
0: Maphalafeni ma fanela ku fika ka tindhawu ta mabindzu tikweni. Mavonla ya hubyana ya Assembly da Republika yi hanyela ka mintirho ya ta vurimi, vukosi ni matshamela. Mahungu ma tani Alberto Paulo.
4: Ntlawa wa huvu yikulu ya ku boha minawu tikweni lowu tirhaka ka xiyenge xa ta vurimi, vukosi nambe ni matshamela lomu hanyaka kona u vula ku va ku ni laveka ku laviwa tindlela ta ku maphalafeni ma fika aka tindhawu ta bindzu lomu a tikweni. Komisawu leri ri vula leswaku swoswi ku na swikarhatu ku va ku tirhisiwa mitorotoro nambe ni michini yin'wanyana ya ta vurimi hikuva michini leyi swi nga koteki ku va yi susiwa emasin'wini yi kongomisiwa emabombeni ku va yi ya chela phalafeni. Leswi humelela hikwalaho ka ku va ku na swikarhato swa ku kumeka ka phalafeni lomu tikweni leswi endlelaka leswaku amabomba ma nga pfumeli ku va ma chela aphalafeni aka mathumbu. Leonor Nevis Mondlane wa ntlawa wa tindota ta huvu yikulu ya ku boha minawu a tikweni u tirhelaka xifundzankulu Maputo a vule leswaku tindlela leti fanele ku va ti landziwa kambe ku kumiwa amukhandli wa ku phalafeni ri fika masin'wini a ku va bindzu ri ya mahlweni hi ku va ri va kona.
0: Mi twile mahungu ya majambu ya emisoro provincial de Maputo. Rinzani ya ora ritaka.

0: Ish, karitau la mina li fambi ni mati. Kumbi nita kuhini kusatengi ni ashibedle.
1: Imaga munu wana washini mbani?
0: Weno, karitau la mina la ashibedle la li fambi ni ndambi. Shaku nita kuwe mani, anishutivi.
1: Ya, imaga leyo. Ikusalaya, vatsaletela hii mkwashu shwa utomi jawena. Ova kuingi hini njombo. Hilwe infermeir ataku. Ai mvutisi.
0: Infermera lani ni makala. Nilahlekeliwe hi karitau la xibedlele kama hi nga taleliwa hi mati.
2: Makweru, leyo hi mhaka. Yani xibedlele u fika va tlhamuxela. Va ta ku pfulela karitau lintshwa va tlhela va ku endla swikambelo.
0: Kasi.
2: Ino. Vamamani hinkwavo va tikeke a va fanele ku tshika kwa xibedlele kuva va lahlekeliwe hi makaritau. Loko va ni vana lavatsongo. Na vona va fanele ku famba na vona xibedlela ku veni va ya peziwa ni ku kambiwa mavabyi.
0: Lana na hamba tikonta ta ku leswi nga tsaliwa ka karitau ni ta swi kuma kwini?
2: Swin'wana swi nga lahleka hi nge swi kumi. Kambe va ta mali leswi va nga ta swi kota. Xikulu i ku tlhela u ya xibedlela wena ni vana lavatsongo a ku va mi ya kambiwa mi nyikiwa makaritau mantshwa. Ma consulta ya vamamana va tikeke ni vatsongwana a ma fanele ku tshemerisiwa. Ku laveka u byela ni vanghana va wena a ku va va swi tiva leswi u swi twile.
0: U nga chavi ni ta va byela.

0: Bola no mbelo wa vakla ximatsi loyi a khaluteke xikarhi ka kampu, a khaluta mbelo wa ku sungula, a khaluta mbelo wa vumbirhi, a fulamela a ya mahlweni a ya mahlweni, kambe ugamu mbuwa mpepo a yimise ntlangu.
1: Ku ni mun'we ka vakhuzeli va ntlangu ntseni ka kampu, wasati a nga beleka n'wana wa ntlhanu wa tiweti a tsunelela mbelo wa mpepo.
0: Kasi yena a endla yini?
1: Sati wa mbe wa mpepo n'wana a nga na yena makatleni wa muchayi wa mpepo, wasati loyi a endla swikombiso swa ku veni n'wana a karhi a tirhuma sila ya ku hluluka makambe manyingi a komba ku karhateka.
0: I ntiyiso, loko n'wana vuyelela muzimba wakwe u luza mati manyingi, leswo swi ni mhangu yikulu.
1: Hi swileswo loko n'wana wa wena a ni ntlhanu wa tihweti ni yin'we muya n'wisi makambe manyingi, leswo swi pfunisa ku vuyisela mati a nga ma luza.
0: Xin'wana xa lusima swinene u nga mi phuzisela swin'wana handle ka ku mi nyika mafi ya vele.
1: Wavo swi komba ku veni wansati loyi a endli leswi hi nga swi vula a karhi a yangwisa n'wana wakwe.
0: Swi kahle swinene hikusa hi ku endla loko swi ta ponisa n'wana wa yena, swo swi avulavula ni mbi wa mpepo ku veni hi xihatla va heleketa n'wana xibedhlela.
1: Swi komba ku veni a mi kotile muchayi wa mpepo a huma ni nsati ndzeni ka kampu ya bolwa, swi tiyisa ku hlamalisa ni manyawu swinene.
0: A swi feni eka vatswari lava va endlile a xiboho lexinene.
1: Ina yini lowu i ntlangu wa bolwa lowu u nga ni ku hlamalisa.
2: Loko n'wana wa wena a nga hansi ka ntlhanu na tin'weti na yin'we a tirhumansila ya ku hluluka makhambi manyingi ya na mahlweni hi ku mu yan'wisa vele, u tekela ku mu heleketa xibedhlela kumbe ka mupfuniseli wa vaongoli a nga ka muganga wa wena.
3: Ku newa ka ma hi nga ni pfuna xa?
4: Mabalo munghano, phela vanghani va tirhela swoswo, a ku pfunana loko mun'wana a ni swikarhati.
3: Lana i mhaka ya xintombana xa mina, masiku lawa pezi la xona lo chika a xipezi be
4: mile xibedhlela swi nga maxo vabya phela
3: hi yile kambe a va khomanga mavabyi
4: swi nga maheka swililana ka majela.
3: Loko a lileswo ni dlawile ke munghana, ni ta swi kuma kwini swakudya leswi hinkwaswo swi nga fa hi tindhambi? Mali na yona yi ko
4: swakudya swa ku fuwisa miri wa n'wana swin'wana hi naswona ku lomu makaya. Leswi lavekaka hi ku swi hambanisela a ku va a kuma swinonisi hinkwaswo swi lavekaka.
3: Leswi i swakudya muni swoleswo?
4: Ha, ntlati wunene wa mbila lowu u wu sweka u wu patsa ni tandza, siku rin'wanyana u wu patsa ni tihlampfi, timanga ta ku woxiwa, leswi swa mabya matsavutsavu leswi. Ku laveka ku n'wana a nga dyi swa swin'we siku ni siku. Loko namuntlha a dya nkaka mundzuku mu nyiki tihlampfi. U nga khohlwi mihandzu ku fana ni makhalavatla, malaranja, swiketse ni swin'wana leswi u nga na swona ndzeni ka muti wa wena.
3: Yu, kasi hi swa ku karhata nakona swi teki mali yinyingi.
4: Nambi wena leswi u nga tika leswi, na wena u fanele ku tivonela ka majele. Jani hinkwaswo leswiya ni nga ku leleta ku va u nyika n'wana, u hambanisela swakudya munghana. Va le majela manene i vutomi byinene.

0: Rádio Moçambique, Maputo.
1: RM. 18 horas.
2: Nhlawutelo wa madzungula. Nongonoko wa madzungula ya siku dzin'wana na dzin'wana ya xifundzankulu Maputo.
3: Ripelile. Procuradoria Provincial ya xifundzankulu Maputo rikarhi rilandzelela hi vunyaminyami mhaka ya ku dlayiwa ka vatsongwana vambirhi amugangeni wa Mahubu, municipio wa Bowana. Maphalafeni ma fanela ku fika ka tindhawu ta mabindzu tikweni. Mavonelo ya hubyana Assembly da Republika yi hanyela ka mintirho ya ta vurimi, vukosi ni matshamela, tolo yi endzeleke doropa ra ka Matsolo. Leti timva tinhloko ta ntshima ta nhlavutelo marungulo ya siku ra namuntlha ku nga mavokweni ya Afonso Magule na Roberto Mdlovu lava mi navelaka vuyingiseti byinene. Mhaka ya ku dlayiwa ka vatsongwana vambirhi wa makwavu yi humeleleke ka Mahubu xifundza xa Bowana vhiki leri yi karhi yi sechiwa hi vunyaminyami hi Procuradoria General da Republika a xifundzankulu Maputo. Mahungu ma ta na Domingo Ximakalana.
4: Vatsongwana hava biti hi lava va dlayiweke hi ku tlhaviwa hi mukwa hi makwavu lwenkulu lani ntshako ka ku va a va dlayile a tikeke mintsumbu a yi peta a xikoti xi kumekaka amutini wa voni amugangeni wa Mahubu. Mhaka leyi yi voneke hi wavuzazu lani a muntshwa lwe wa 20 ya malembe na byin'we ntshwa ka ku va a dlayile a va makwavu na a yi pfumelaka a mhaka leyi hi lani a tsutsumeki a va a ya khomiwa ka vusiku bya wavuzazu exifundzeni xa le Marakweni. A muzengelo wa xiyenge xi vonelelaka mindyangu ni vatsongwana a Procuradoria Provincial bya xifundzankulu Maputo Maria Doseo a tlhamuxela leswaku mhaka leyi hi leyi xopaxipiwaka ku va ku ta tiviwa a xivangelo ni nkongometo xikan'we ni mhaka leyi humeleleke.
5: Não é de forma rápida que nós teremos uma resposta. É preciso fazer uma averiguação, uma investigação, para depois tomarmos uma medida, porque esta medida tem que ser acertada, adequada a esta situação em concreto, senão não estaremos a fazer nada. O processo vai correr, mas tem estas fases. Então é a Procuradoria de Bowana que está a trabalhar neste caso de forma direta.
4: Maria do Céu, o assol é colocar com as fundas com o Maputo, com o Necatimaca, ta tihanyi nambini ta kuva ku dlayiwa vatsongwana ka mbangulo wa tiku.
5: Nós temos acompanhado até chegar ao ponto de termos casos de homicídio, não é? Ou crianças tiram a vida às outras crianças ou a pessoas adultas. Temos processos, todos os processos correm nas procuradorias, nas secções de menores.
4: E muzengelo wa xiyenge xa mindyangu ni vatsongwana wa Procuradoria bya xifundzankulu Maputo Maria do Céu loko a kanela mintirho va mi landzelaka ku va ku ta kumiwa ntshimantshimo wa mhaka ya ku dlayiwa ka vatsongwana vabindzu mun'we wa 10 na mabindzu mumbeni wa 15 mhaka yi vonekeke a munisipi wa le Bowana.
3: Xihubyana xa ku vonela mindzelekano ya tiko ra Afrika-Dzonga xi rungula ku va xi khomile mbangi yi pimiwaka hi 1 billion wa marandi tani mahungu mataka na Eduardo Figurão.
6: Mbangi leyi hi leyi yingeniseweke atungana Afrika-Dzonga hikwalaho ka gede la le Belt Bridge a ngandzelekano xikarhi ka matiko ya Afrika-Dzonga na Zimbabwe. Hi tani mahungu ma tivisiweke hi xihubyana xa mindzelekano ya tiko ra Afrika-Dzonga mbangi leyi hi leyi tsumbuliweke eka movha xipangwa lowu a wu sukela etikweni la Malawi. Xungetana ni mhaka leyi ku khomiwile vanhu vanharhu lava fanelaka ku va va vonana ni mintirho ya vuthetisi eka masiku lama taka. Ku rindzeriwa ka leswaku ndzeni ka masikunyana vurhangeri bya xihubyana xa ku vonana mindzelekano ya tiko ra Afrika-Dzonga byi ta endzela a Gede Belt Bridge yi nga ni ntsena hikwalaho ka mbangi leyi khomiweke kambe ke i hikwalaho ka ku hingena ka vanhu vanyingi ehandle ka nawu. Mhaka leyi yi karhi yi endla leswaku mintlawa minyingi ya vana va tiko ra Afrika-Dzonga mi rhamba minchololoko ku sola ku kumeka vanhu va ku ta hi matiko na va nga na mapasi.
3: Munhu wun'we a nyamalalile tolo ndzhaku ka ku mbombomela ka byabyu comberi ra Mphandleni xikanekisweni xa ka Khatwana xifundza xa Matutwini. Mahungu ma koluwile Alberto Langa.
7: Tanihi mahungu ma byeliweke Radio Mosambiki, ku mbombomela loku ku ta ve ku vangiwile hi mpfuvu yi nga dumela byatso lingheni vatshevi vanharhu lana mun'we a hulukeke. Murhangeli wa xikanekiso xa le ka Khatwani Elena Xiviti a vule leswaku ka nkarhi lowu uya mahlweni ntirho wa ku lavetela mutshevi mun'we a nyamalaleke ndzhaku ka mhangu leyi.
8: Conseguiu escapar, saiu, e o segundo ainda não apareceu. Estão a fazer as buscas lá no Rio. Se a pessoa que saiu, conseguiu escapar e saiu, é que veio dar a notícia. Então, a equipe de busca teve que voltar ao Rio, fazer ao Rio, para tentar encontrar a outra pessoa que está lá, e o secretário do bairro. Quem saiu é o António Mazive e falta o Jaime. Eram dois na canoa. Então, agora, neste momento, está a fazer buscas no Rio. A liderança local deslocou-se ao Rio, com outros pescadores estão à procura. Tivemos um caso em janeiro, naquela época das cheias, mas depois as pessoas conseguiram salvar.
7: Murangeli wa xikanekiso xa le ka Khatwani xifundzeni xa Matutwini Helena Xiviti ni mhangu ya ku mbombomela ka byatso wa wumune lweyi.
3: Maphalafeni ma fanela ku fika ka tindhawu ta mabindzu tikweni a nga masin'wini. Lawa hi mavonelo ya hubyana ya Assembly da Republika yi hanyelaka ntirho wa ta vurimi, vukosi ni matshamelo tolo yi tirheleke doropeni ra ka Matsolo. Alberto Paulo.
9: Ntlawa wa huvuyikulu ya ku boha minawu tikweni lowu tirhaka ka xiyenge xa ta vurimi, vukosi nambe ni matshamela lomu hanyaka kona u vula ku va ku ni laveka ku laviwa tindlela ta ku maphalafeni ma fika aka tindhawu ta bindzu lomu a tikweni. Komisawu leri ri vula leswaku swoswi ku na swikarhatu ku va ku tirhisiwa mitorotoro nambe ni michini yin'wanyana ya ta vurimi, hikuva a michini leyi swi nga koteki ku va yi susiwa amasin'wini yi kongomisiwa amabombeni ku va yi ya chela phalafeni. Leswi humelela hikwalaka ku va ku na swikarhato swa ku kumeka ka phalafeni lomu tikweni, leswi endlelaka leswaku a mabomba ma nga pfumeli ya ku va ma chela a phalafeni aka mathumbu. Leonor Nevis Mundlane wa ntlawa wa tindota ta huvu yikulu ya ku boha minawu a tikweni u tirhelaka xifundzankulu Maputo a vule leswaku a tindlela leti fanele ku va ti landziwa, kambe ku kumiwa a mukhandlu wa ku phalafeni ri fika masin'wini a ku va bindzu ri ya mahlweni hi ku va ri va kona.
10: Vhela ama timbewu ni swikomu va nyikela. Vanyikele masi di 400 munhu wa magidi ni hafu ya timbewu leswaku lava va nga lahlekeriwa hi mhaka ya mpfula ni tindhambi va tlhela va rekuperara. Kambe lomu ka ku kala ku nge le matshovo lomu ka ku woma va nga zona zalta tambe va tirha leswaku va ya va pfuna swo karhi leswaku swi ta pfuna xitshungu xa hina swaku swi ni swakudya. Alenka leso hi voni swaku vanyikele ati homu ni timbuti leswaku leti nga mbeu swaku ta ntshisa a swiharhi swa hina lomu tikweni ni leswaku va tlhava tinyezani swaku tinga vabyi maxitambe loko tinga vagwe ni vanhu vanga vagwe kusaka ka tinyezani leti leta ku loko vanhu va loko va vagwa ni vanhu na vona vo vagwa u fana ni mvagwa ya mulungisi ka tinjwana mutifene mutivaka.
9: Leonor Neves Mundlane wa Comissão da Agricultura e Economia e Ambiente ntlawa lowu tirhaka ka xiyenge xa ta vurimi nambe ni vukosi ndzeni ka huvu yikulu ya ku boha minawu tikweni, ntlawa lowu karhi wu pfuxela xifundzankulu Maputo na ngote kumekaka aswifundzeni swa ka Matsolo na Mahaxa Matutwini le ka N'wamba.
3: Sweswi ke i nkama wa ku va hi twa vutomi byi hanyiwaka a vukalanga ka Manyisa lani ku nga ni ntlawa wa vatirhi va Emissor Provincial de Maputo ritweni ra Fernando Sidumu.
11: Sho swi nga le abutini na hi kongoma amaphecela ka nambu wa nkomati vanyingi vana i bonti la u tlotiwa i pondo leli tletlaka i vanhu vanyingi lava sukelaka siku ni siku ka xixonge na va kongoma amaphecela ka nambu wa nkomati a Palmeira. Sho swi hi abundeli hi vangakila hi kona nyana van'wana va ya masin'wini van'wani va ya xava swakudya a Palmeira hi usaseni ka xixonge hey a vutomi la tsondzoma vanyingi vanhu va kalaka va nga kumi ku xava sipho mafurha munyu micisu ni swin'wana xileswo va famba hi bondi hikusa hi xitarato a swi koteki ku famba hikwalaho ka ku tsemekela ka xo xitarato lexi hi mati ya timpfula tineke kutirha maweti ya janeiro ku ya fika ndhwe ta marzo laha a xitshungulo xa la ka xixonge xi nga le a xiqhengeni hikusa a xi koti a ku fambafamba tanihi laswi vekaka kona timhaka ti xerisaka xitamu swinene evanyi va muganga lo wa xifundzeni ixaka manyisa lava va baka huwa na vavilela eku pfuniwa hi swo tala va vula leswaku hikwalaho ka swoho a swi koteki a ku va hambiloko va vabya va ri mavabyi makulu ngopfu swinene a swi koteki ku va ambulansiya a hantla fika senu a ku va a va teketla va ka swibedhlela swin'wana ku fana ka manyisa ni ka maputsu xinavani ni kun'wana xileswo va ba huwa lava kumela eku pfuniwa
12: aviti hi mina Alfredo Mandlata a ntirho wa kona ka tiko leri hi swo swa ku na swimbenyani siku ni siku a vahanyi va ka xixungi a wu kalanga loko va ya masin'wini va famba hi boti va vuya hi boti a swi na byali hi ku la i risko a tinghozi ta yenceka nkama wihi na wihi kambe hi khongela Xikwembu leswaku ti nga yenceki lexi hina a hi xi vilela ku va hi va kusuhi na xona loko a li ku a mfumo wu hi kumbuka ili xitrato hi ku loko a li ku va xitrato xi li kona hi ta kota ku na byalisa hinkwaswo endzeni ka vutomi bya hina khari mambo
11: inkomo tatana kunena siku ni siku mutleketa vanhu vangaki la
12: a vanhu i vanyingi hikuva muganga hinkwawo lowu hinkwerhu laha ho tshama makaya mazi hi ku tirha hi tirhela ansage ka nkomati miganga hinkwayo a vanhu vanyingi amaboti loko wo fika ximixweni a wu ta ku vona leswaku va ku talise swona hi xitshungu xa hale ni wu kalanga ka xixomo
11: vanhu va tshemekeke
12: vafambanyingi swinene va kona ma vanhu va ku tlula nambi hi sasenta wa vanhu va tshemakanyeke hi ku hambanahambana hi tindhawu futhi hikuva a hi la ku hela
11: inkomu i ni mhaki mun'wani la ndzhaku mamani wena u ya masin'wini kumbe u ya xitolo
13: ni ki yela mabuti ya ku sungula na masin'wini
11: u ya masin'wini se a leswi u tlhavuka hi boti
13: vuya we sempe
11: u tlhavuka hi nkamuni leswi
13: a wu tivi a va nkama va khomeka ka wona hi ta tshama nkomati va ta va hi tluta vambuyangwana
11: xileswo swi vula leswaku siku ni singu tende u ni mali ya ku hakela boti
13: a hi na mali vambuyangwana vo hi kuta mahala
11: vo mi siza
13: vo hi siza hinkwerhu vo hi siza hinkwerhu hinkwerhu a tiko la ku kalanga ri vakwana swa khale ni khale hi vula leswaku a hi ri mani hala ni kheni mai ku ni tinguluve entlhaveni ha ha rimi ni tihava ha rimi hinkwerhu ri va kwala mapecela
11: u famba hi bonti la minkarhi yin'wani ma tshama ka hi minenge la
13: ya tsemakanya mazi hi khale ntamu
11: khale
13: masiku ku ni masimu lomu hinkwako lomu
11: lomu ho vona swiboho ndzeswo a khale a ri masimu lomu
13: a ni masi hinkwako masimu lomu mai a ma hapswi swoswi
11: ka mali iseti hi lowa a manguyi yo sungula hi nga ma fikisaka
3: siku ro sungula ka Khotavuxika i siku ra ntsongwana hi xiyimo xa tiko hikwalaho ka swona namuntlha a konsedlo municipal doropeni ra ka matsolo Liza Sofestas a ve ni ku tlhanganisa swirho swa mintirho ya ku hambanahambana a ku va kombisa makungu lama ma kongomaka a ku va ma tsakisa ntsongwana hikwalaho ka siku ra yena ntirho lowu nga ta va kona hi sonto leyi taka tanihi mahungu ma koliweke hi Joaquina Vilankulu Procuradoria Geral da República xifundzankulu Maputo ri landzelela hi vunyaminyami mhaka ya ku dlayiwa ka vatsongwana vambirhi va makwavu yi humeleleke vhiki leri amugangeni wa Mahubu xifundza xa Bowana
14: ndzeni ka ku tlangeliwa ka nkhuvo wa vatsongwana unka junya taka nhlekano namuntlha Liza Sofesta a zambi va kolo madzungula a ku va kombisa nhlengelo wakwe leswaku ntsongwana siku lebyi a va ni ka ku hungata kone inkhuvo u taka va kone sonto lweyi 31 ka maya tutumaka a konselho municipal a doropa bya ka matsolo hi nkama wa 10 na ku gama hi nkama wa 18 ku dzungula ku va hinkwaswi bekisiwile leswaku ntsongwana a ve ni mbangu wa ku tlangela ku wone ni swinyingi leswi kutani a ta ka hungataka ha swone
15: desde os nossos pula-pulas, que é habitual, vamos ter carrinhos de choque, algodão doce, pipocas, tudo o que as crianças mais gostam, né? Todo aquele entretenimento e aquele dia de muita euforia, que começa às 10. E logo a seguir, por volta das 14, é quando começa o entretenimento musical. Estão aqui alguns a representar os outros artistas que vão estar. Tem o Bander, o Blaze, o Hernani. Temos do meu lado esquerdo, que é o Munil, é o produtor do evento E depois temos a nossa vereadora da Ações Sociais, que é a vereadora Lisete, que abraçou desde o ano passado, vem apoiando, vem abraçando a Marginalização Festas com muita fé e reconhecimento pelos anos de trabalho que a Alisação Festa está, o município da Matola, através da Variação da Cultura.
14: Vereadora ao Conselho Municipal wa Kamatsolo a dzungula kuva hinkwaswo lulamisiwile hi tindlela letinene leswaku ntirhisano na Liza Sofesta ave nkhuvu lowu lantshwaka hi vunyaminyami ni swibekiwaka hi mfumo.
3: Mapalafeni ma fanela ku fika ka tindhawu ta mabindzu tikweni, lawa mavonelo ya hubyana ya Assembly da Republika yi hanyelaka mintirho ya ta vurimi, vukosi ni matshamela tolo yi endzeleke doropa ra Kamatsolo. Leti timbule nhloko ta ntshima ta nhlawutelo marungulo ya siku ra namuntlha lowu kombisiweke hi Afonso Magule na Roberto Mudlovu. Ripelile.
2: Miyingeli nongonoko nhlawutelo wa madzungula wa yimisiwa provincial Maputo.

0: Ish, karitau la mina li fambini mati. Kumbi nita kuhini kusatengi ni ashibedle.
1: Imaga munu wana washini mbani?
0: Wenu, karitau la mina la ashibedle la li fambini ndambi. Shaku nita kuwe mani, anishutivi.
1: Ya, imaga leyo. Ikusala ya, vatseletela hii mkwashu shwa utomi jawena. Ova kuingi hini njombo. Hilwe infermeir ataku. Ai mvutisi.
0: Infermera lani ni makala. Nilahlekeliwe hi karitau la xibedlele kama ingataleliwa hi mati.
2: Makweru, leyo hi mhaka. Yani xibedlela ufiko va tlhamshela. Vata ku pfulela karitau lintshwa, va tlhela va ku endla swikambelo.
0: Kasi.
2: Ino. Vamamani hinkwavo va tikeke, a va fanele ku tshika kwa xibedlele kwa va lahlekeliwe hi makaritau. Loko vani vana lavatsongo. Na vona vafanele ku famba na vona xibedlela ku veni va ya peziwa ni ku kambiwa mavabyi.
0: Lana na hamba tikonta ta ku leswi nga tsaliwa ka karitau nda swi kuma kwini?
2: Swin'wana swi nga lahleka hi nge swi kumi. Kambe va ta mali leswi va nga ta swi kota. Xikulu i ku tlhela u ya xibedlela wena ni vana lavatsongo a ku va mi ya kambiwa mi nyikiwa makaritau mantshwa. Ma consulta ya vamamana va tikeke ni vatsongwana a ma fanele ku tshemerisiwa. Ku laveka u byela ni vanghana va wena a ku va va swi tiva leswi u swi twile?
0: U nga chavi, ni ta va byela.

0: bola no mbelo wa vaklash matsi loyi a khala teke xikarhi ka kampu, a khala ta mbelo wa ku sungula, a khala ta mbelo wa vumbirhi, a fulamela a ya mahlweni a ya mahlweni, kambe ugamu mbuwa mpepo a yimise ntlangu.
1: Ni mun'we ka vakhuzeli va ntlangu ntseni ka kampu, wansati a nga mbeleka n'wana wa ntlhanu wa tin'hweti a tlulela mbelo wa mpepo.
0: Kasi yena a endla yini?
1: Nsati wa mbe wa mpepo, n'wana a nga na yena makateni wa muchayi wa mpepo, wansati loyi a endla swikombiso swa ku veni n'wana a karhi a tirhuma nsila ya ku hluluka, makambe manyingi a komba ku karhateka.
0: I ntiyiso, loko n'wana a vuyelela muzimba wakwe u luza mati manyingi, leswo swi ni mhangu yikulu.
1: Hi swileswo loko n'wana wa wena a ni ntlhanu wa tin'hweti ni yin'we muya n'wisi makambe manyingi, leswo swi pfunisa ku vuyisela mati a nga ma luza.
0: Xin'wana xa vusima swinene, u nga mi pfuriseli swin'wana handle ka ku mi nyika mafi ya vele.
1: Wavo swi komba ku veni wansati loyi a endli leswi hi nga swi vula, a karhi a yan'wisa n'wana wakwe.
0: Swi kahle swinene hikusa hi ku endla loko swi ta ponisa n'wana wa yena. Swo swi a vulavula ni mbiwa mpepo ku veni hi xihatla va heleketa n'wana xibedhlela.
1: Swi komba ku veni a mi kotile muchayi wa mpepo a huma ni nsati ndzeni ka kampu ya bolwa, swi tiyisa ku hlamalisa ni manyawu swinene.
0: A swi feni eka vatswari lava va endlile a xiboho lexinene.
1: Ina yini lowu i ntlangu wa bolwa lowu u nga ni ku hlamalisa.
2: Loko n'wana wa wena a nga hansi ka ntlhanu wa tin'hweti na yin'we a ti rhuma nsila ya ku hluluka makhambi manyingi ya na mahlweni hi ku mu ya n'wi savele, u tekela ku mu heleketa xibedhlela kumbe ka mupfuniseli wa vaongoli a nga ka muganga wa wena.
3: Zanavioras, gente, até aquela 12 minutos. Já conheço o Itababu Nangaspela, na Ikongomaka. 19 horas e 30 minutos. Nkama Atava wa Jornal da Noite. Eu também estou me chinesu na Antena Nacional. Vunanga, hibzinho está chileso.

0: kibuje
1: ingakona awubalile ala John awusengena kayona
0: ni ndiyakona homa
1: eh
0: a John kondwele
1: eh a John
0: yani manje pe a loko ku John hi vulavula hi tiko leliya manje a kuje kuje le pe a hi tiko hinkwalo la John a ti magatini va yisa la loko ku fika wa ntlawa
1: eh
0: kuri swi langa ntlawa swi kala swa vabudu vakwata mhe e verdade a ti magati swi kala la ka vazulu la
1: ka vazulu
0: a va yisa la va perigoso
1: eh
0: hi vona vanga ni kuje se a nchimusha xa ku biya
1: eh
0: xi handla xi ha hokeliwa hi vanhu hambi va swa ku xika ta va pfuna hi nchumu
1: he wena
0: se swi tlulatlulatlula swi dropani swi nwanyan'wanyani se kuva van'wani va tala londzovota a ku va teka swa van'wani
1: he wena
0: ku ta vekiwa nandzu ka
1: mhaka dlayiwa van'wana
0: mase lona ku ri a tiko alerulanga
1: alerulanga
0: alerulanga
1: ku ze ku twakala murhangeleli wa xisati wa laha Tanzania a nga ha vhiki leliya ka vanyikanyana mpfhukanyana wutsongo wa maora leswaku loko va nga tlhantlhe va tshika swiendlakalo swa vona wa pfala mindzelekano yakwe na Afrika-Dzonga wa yalela ku huma ka swilo leswi swi nghenaka tikweni la Afrika-Dzonga hi ku kongoma ku seketela tiko leliya
0: i deposit xin'wana xini
1: ni wa Botswana na yena avo ni wa Nigeria swa vhiki la tolo leswo
0: swa ku leswo swo va vanyingi va swivaka swa ku swi nga endlisa swoswo kambe leswo phe hi huma sungulela ya tinyimpi la a ku kala ku nga na ku twanana ka vaka xin'wana vanhu lava nga va yakela ku ni magana yake ni tumisaka kasi swo maswa frontera i mana nga swi vanga leswi
1: loyi a nga swi pimisa
0: ku ri ke leswi hine i na huti hanyela
1: i ti fambela votati
0: ku fanele swiharhi pa swiharhi
1: a swi nandzelekano
0: swo sindzisiwa ku tshamela ka ndhawu ya wu kaya
1: ma swi la ku famba
0: eba loko xi swi vona swa ku nyamuntlha xi fanele ku va xa yetela swa zini
1: xi famba
0: na xi ni ntamu wa ku va xa fika swa zini xi ti fambela ni munhu dexare se xikoze a munhu a ti fambela lomu a vonaku kona loko a swi swo kepa ala ka hetela malawu va ya tirumire malawu
1: a ti fambela hi milenga ya malawu
0: a pfuka eba kumbe se ku no mova niwe maja hayini loko se ula ku nghenaka u sungula ku vutisavutisiwa swipasapasani
1: swa ku ka swi nga twisiseki
0: ku la ku gindliwagindliwa switambutambu
1: swayini
0: dexa u gazhile
1: he wena
0: loko a ya wona swa ku wona mutamu a ta tshumbuliwa munhu
1: kwahala
0: se hi le guje yi tlhelaka yi pfuka ya xinofu biya xo lexi xa la Joni
1: xa Joni mani
0: se na manje
1: a swilo swa kona Joni swo phindaphinda
0: ya manje
1: ta ku kala ni ku hi tsona wurhongo
0: kambe o voko swo ta ku swini swi tsakisa volavo
1: wo
0: ntlawa wolowo hikusa a ku hanyeni ka wutomi ku ni swoswi ku ni lava van'wambo yangwani va zama ku hinkwaswo ku va
1: amhaka leyi nga endleki ku hanyiwa ku rhula ni ku tenga
0: kambe ku ni lava va ngo hayi kona hina hi fanele ku va hi hanyisa hi li vanhu va tihanyi swa ku fanele swo maswa Cabo Delgado matirrisi man mani mani mani ya kwini kwini kwini a ntlawa lowu bembembem u kongoma yini kambe hi ni ku tshemba leswaku lava kunene va xivaka ku va a ku rhula ku va kona va ta endla xo karhi ku va hi tlhela hi va ka xin'wana.

0: matshamele matika matika loko u vona leswaku ntalo wa vo va hina va chaveleke tikweni la Afrika Dzonga nga lomu va lavetela huko pawo lomu va rimaka kona lomu va tumbeleke kona
1: the boy leswi i xihena xa munhu munhu loko ala ku endla swa ku nyenyenza anga swi endlela mugangeni wakwe laha nyoko hi ku fana ni vo fana va nga tala a Joni van'wana swa ku vo tirha swa ku voneka van'wana va kona va nga ku Joni va kumana ku riwa ku dlayiwa ku vun'wamba n'wana wo xavisa masigari
0: mun'wana wo suka lomu a xavisa ximati mun'wana wo a xavisa minkwama a Joni
1: anga le ku yi xavisa lomu
0: swa ku va nga mu tiva swa ku yena
1: hanya hi minkwama
0: hi wa nchumu
1: a ni na hi vulavula vhikili nga yala hi vulavula hi timhaka ta vatirhi u nga ve ni tingana leswi
0: ka leswi swi endlaka
1: kombisa leswaku wena a le ku hi ku vona u fambafamba loko u hanya hi swa ku kale
0: loko hi ku vona u xavisa mabajiya ni mabawu
1: va kona phe va hanya ku wutomi la ku tsakisa hi wo mabajiya lawa
0: swaswinene
1: idipoi ni vanhu va mutiva a va ni ndhuma swaka amabajiya ya manyana
0: ya manyana
1: a swi sense ku zo tlula ni madarata
0: u ya xavisa mabajiya a Joni
1: ku ve hama lava na hina va haleni
0: hi nga va kumi hileswaku wena wa ha li kona ni mabajiya lawa
1: idipoi se hi vile leswaku kasi titiya rosa oya kwini se hinkwerhu a hi tiva mabajiya yakwe
0: se u ya tsutsumisiwa hi vafana swakuka maxavisi laya chivuka kusuka hi lomu wa xavisa cincondzo ta ku woxiwa Joni
1: Zaka swa uxiwa
0: nje. Nga leswiya. Cheliwa spices swi tshuka swi le mvala unwana se swi nghenisiwa lomu ka tinhonga. Swi woxiwa.
1: Spetada di bipatiga. Nada muna amunano anuthlaka.
0: Amunu.
1: Kambe a swa lisima.
0: Chuka yo makale ya gasolina henga vulavula hi yona ka nongonoko wa tolweni wa ntona wa nyamunta. A gasolina pemeni vona swa ku loko avo asimungumbu swinga hangeni na magombeni
1: maji dipoli ya buke vanyingi
0: vaya ka xa gasolina vana mova
1: exactamente
0: vana mova
1: va xavela ku va wena
0: ungani se va kandongara lweyi
1: wena ungani mova loko so hundza ku tiyosa ku super uma ka ku ni gasolina
0: unga ha fole layana wena ni nyike ameli xikodu te ko fa
1: ya nalo mina le ku
0: se loko a hi heta leswi ku ya nghena lava va ku lilava heka kunene ni mimova
1: aza mwane a chela lomu ka nkwama wa chela gasoline
0: lelula ku a chela moveni
1: pe idipo swa swa gasoline hi nga ta zeya vulavula swini matshamela swo a loko u zo u vona vaka u fika laha moveni u nyimisani lexi xampopoko va ma hi ku xi dilimbeta kwale hi swaku ku ni leswi luzekaka hi nchuwachuwela ku chelaka
0: lexi moya wolo wa ku va swinuva swa n'wana nchumu swa luzeka
1: swa luzeka
0: u kuma swaku van'wana va na swa hansi ka mubedu lomu makaya va nga vuxava va veka
1: u fihla
0: leswaku yena a nga swi pfumali se a hi tivoneleni hikuva tinghozi tin'wana a nga va leta ku va hi yo ti lavela hi mimpfhuka yoleyo
1: hi ku endla swilo swa ku kaya swi nga lavi a ku pfuna van'wana wena wo lava u zama ku khinyaveza van'wana
0: impela
1: mhaka wa khinyaveza
0: hi le ka nongonoko wa vuntlhanu ni usiku haphokophela hi kongoma ka xinsimbana lexi a wu voneke vhiki leliya hi vulavule hi timhaka ta vatirhi hi bala leswaku va sekelekile va ya ku khaleni na vhela va yenge seliwile mimphamu
1: va kona va
0: so ku ingaku a hi swi yenge hinkwaswo
1: idambe eki laka ku engetela muholo la eva sempre swi ta va swoswi a kona a nga ta tsakaku
0: malako va nga ta rilanga
1: amo holo lezo ngumusa maka kolo ku famba la ntira loko siwe fika kolo muka
0: kavalungu
1: ka swikambelo ani vata ku vitana mpeta wa mapapala yolawo se mvitaniwe se kuno vatola ku vutisa pele ku se loko se amabula yangu na mama ku
0: mandandamela
1: vako kantiro lowu u lavako
0: u nyimela ku va unga
1: hola mali
0: va hola mali mu
1: maipe vo kufundisa leswiya
0: vo kuxadiyana vona ku kamba ku nhloko ya wena ya tira ke
1: itira ku afika ku suka mina ni vona ku ni nga kuma 30 se suka 30
0: depois de leso u la una gaso un rumusa ndota inwana
1: va ku 30 se va tlhoka ku va ku ha maxinwana xipara swibasa vaku 30 league duku
0: ana akudzwela saku vhara uri vandrumusha ndota inwana
1: ya nawo na ukomba lantiri
0: ya ngakombela ntiri sei
1: vai vutsa vutsa zviri zvakutala
0: vai vutsa zvakutala chinotanyima ishole
1: shasha ugamo imoko kase wena awola ngo
0: ikora nani nyimeleko
1: ya
0: inga pamelo kamuni nyika a 45 mili
1: andavandzaki andavandibo
0: mukhela muni nyika yindlu yakuvandzama ka yona kune va empregado
1: va kutirela mina
0: mukhela muni nyika movo wakuvani famba hi wona vange ya lungile
1: Já a mulher vai condição
0: não vai chegar não mas eu vou ter o ar qualquer
1: expectativa
0: se vangaia ele lava o cunhado ele lava o cunhado malha 90 mil e
1: ele
0: cunhado me move em beira ele gama o cunhado monte o amassão
1: ele
0: gama o cunhado vai empregado um quase olhou só aquele o ele se sorriu só com a gente só pode mostrar Vanga hi wena unga sungula ku tlangana
1: yini.
0: Vanga sungula ku tlangana vanghano a hi hina hi wena. A hi nga ta ku tshika. Ho tlanga boze. Kambe lwanga sungula ku tlangana vanghano
1: hi wena. Wa ku na ku ri tsinga. Kani swi lava ku tirha swona.
0: Ele ka nongonoko wa ntano ni usiku.
1: Se na manje na mwana wolo ku mfama mlandi. Ti fama na mulu lamine soka a xivutse leshi.
0: Xitaka vako.
1: Kuni vanwana a tshikova kwa cha gwana ayala ku bala ku. Mina muta nyika yo le munhu.
0: Ku ivona. A hi la ku ivona.
1: Hi la ku tiva wena.
0: Wena. Wena ka para tira wena.
1: Wena u ka ntirho lowu nga ku dzela. La hi ku dzela soka la munhu a ku tsamisa ku yini. Se u ta wena ku nga swikona. Se hi la ku tiva soka ka wena. Ulaba hikwata
0: kale swa makurikulu puku amakurikulu ya kutala phe ho kopi ya relana
1: ho
0: kopi ya swa mungani wa wena swa ngatsala vaku responsibility stadia immediata
1: trabalhar
0: sobre pressão
1: ya se va ku pressiona ka bengo a kumanya
0: ku pressiona loko va ku tholile zongalo se moni manya
1: vanga
0: swi tsala u hili
1: u wena ngatsala e depois vai uma pessoa se eu vou achar que é pa o aí ela vai para o lado do mundo é pa minha patrão o vale muito na casa eu moro lá com ela vamos
0: aí lá vila só
1: se eu não sou o aí se vai ganhar dinheiro a o clamor lá se vou dizer isso é uma condição para o tolinho lhes fala nem exame se você não responde a essa pergunta vai baixar a sua classificação
0: ele quer não noco vamos lá no não sei qual você
1: igual o lava malemu seu
0: samba de conta tampunga ntinyala mafura ndi hlambi ni mapodazo
1: aba
0: ashapa lo munye tala uko ka pfuta ni mbedwa na mbedu
1: saba ani bona sho ku ngani akizme
0: akizme
1: va ku wena ke ya ku
0: leswi nga tsama lahle
1: Wangu mbuya ngwana. Niyo leya uyibala kokata kuyini?
0: Ango sinzisiwa.
1: Selo ka humala. Vakuleka muholo ukhethe male muholo. Ako akapa mina ni 15000. Loko ani vangani vako vatirela ko leya. Ako ni 15000.
0: Ya u lozile ntiyo.
1: Vako ya u 15000 ku hola.
0: Ha director wana.
1: Singu kuloko bo pasese ta
0: so ani ke tlerini a tsha no kume vange nani
1: okay
0: ina yola sete sete
1: ilbu ina yola sete kuba nga vakha
0: la mo la kungena nyamundla la
1: van matrici mail
0: ile kana ngonoko wa vuntano ni usiku
1: seba
0: muka iyakayaka make Yokunga les, iyaka yaka make. Domtaka utasalana lona, ofamba les, iyaka yaka make.
2: Wontano, wontano.

0: Wambiri ni wavunaru hivi ndi umawaraj na 10 minutos.
1: Vukombe si jama dzungula, kuhendele tiwa ama binzu, nsautelo wa manyela, nisuvu kwa miganga.
2: Shitiku cha dzongeni.

0: 21 ideas ja Mosambiki hilosa ina kolore Armindo Masink lui ana longsela ko mahungu ya chipanti zonga itama Pamela hima 21 e 30 Masink te hiati chokumhaka
1: Gipelilini mahungu hichipanzi dzonga chatiko ga Mosambiki lakungana inyambani gaz ni maputu tihloko tawona kuvi kugumesa wazihlalo yaloyi lomu a province yenyambani mhlekano ya ku tlayinata miri hi chiyimo cha lomu zvikuleni leswo i fase provincial ka gaza a mfumo wu karhi wu phakela timbewu ka varimi kasi va vavumisa a ntirho wa wurimi ka jirame hi nghenaku ka xona ngopfungopfu ka varimi va le mabalani khwatsikhwatsi laha paxweni hi ka maputsu xikwata xa laha ka hubyi yo boha milayo xi onelaku hi ta wurimi ni tikoponi xi karhi xi kombela ku a mafurha ya mimovha nga ha ma tshinela laha kusuhani lomu ka tikoponi swin'we ni lomu ka mandhawu ya mabindzu leti i hloko ta mahungu hi tito hi ta ma andzisa leswo hi swikhati swa 21:30 mina Armindo Masinga swin'we na Luis Batista hi karhi hi ma lunghisela ka laleyo tshama na hina

0: lomu kachitichi radio Mosambiki chipanzidzonga chatiko ga Mosambiki kugumisile magambo yawo zihlanya loyi lomu a province ya nyambana chigava cha province cha mhlakano ya kuhlanyata miri hechimu cha lomu zwikolene a hunguleki hitavitagi anzisa hili pambeni zwalezo zwa ringana ku hikuma legi takurana ku lore Alberto Langa na ginga tsakisi loko aku angala vayinwe yi dibili laho kuvi kunyamalala hikumbombomela munhu mun'we akala kwanga kunwa kala ka chikatilechi
1: munhu mun'we a lahlekile hikwalaho ka mhangu ya ku mbombomela ka byatsho ku vonekeke wa wumunhu lweyi a nambyeni wa le ka mpandleni xikanekisweni xa le ka Khatwani xifundzeni xa Matutwini xifundzankulu Maputo tanihi mahungu ma byeliweke radio Mosambiki ku mbombomela loku ku ta ve ku vangiwile hi mpfuvu yi nga dumela byatsho le ngheni vatshevi vanharhu lana mun'we a hulukeke murhangeli wa xikanekiso xa le ka Khatwani Elena Xiviti a vule leswaku ka nkarhi lowu wu ya mahlweni ntirho wa ku lavetela mutshevi mun'we a nyamalaleke ndzhaku ka mhangu leyi.
2: U conseguiu escapar, saiu, e o segundo ainda não apareceu. Estão a fazer as buscas lá no rio. A pessoa que saiu, conseguiu escapar e saiu, é que veio dar a notícia. Então a equipe de busca teve que voltar a fazer ao rio. Para tentar encontrar a outra pessoa que está lá, o secretário do bairro. Quem saiu é o Antônio Mazive e falta o Jaime. Eram dois na canoa. Então, agora, neste momento, está a fazer buscas no rio. A liderança local deslocou-se ao rio, com outros pescadores estão à procura. Tivemos um caso em janeiro, naquela época das cheias, mas depois as pessoas conseguiram salvar.
1: Murhangeli wa xikanekiso xa le ka Khatwani xifundzeni xa Matutwini Elena Xiviti ni mhangu ya ku mbombomela ka byatso wa wumunhu lweyi.
0: Hi bungile na kulori Alberto Langa ka Maputsu hi ta simamisa kwale ka Maputsu hi ta ve hi kuma legi fambelana no nghana mitirho ya ta Procuraduria yi karhi hi mahatiri wa wuxopexope kasi ku tiva ku hi mani loyi a nga ve a daya vana na vambirhi a gama a va hoxela lomu hlokweni i na kulori Domingos Makalani.
3: Procuraduria bya xifundzankulu Maputo byi ka byi byi xopaxopa mhaka ya ku dlayiwa ka vatsongwana vabibyi mun'we wa 10 bya malembe na mabibyi mumbeni wa 10 bya malembe na ntlhanu mhaka yi yincekiki a munisipi wa Lebowana a kola a xifundzankulu Maputo a vatsongwana havabibyi hi lava va dlayiweki hi ku tlhaviwa hi mukwa hi makwavu lwenkulu lani ntshaku ka ku va a va dlayile a tikiki mintsumbu a yi peta a xikoti xikumekaka emutini wa voni emugangeni wa Mahubo. A mhaka leyi yi voneki wa vuzazu lani a muntshwa lwe wa 20 ya malembe na byin'we ntshaka ku va a dlayile a va makwavu na a yi pfumelaka a mhaka leyi hi lani a tsutsumeki a va a ya khomiwa ka vusiku bya wa vuzazu a xifundzeni xa le Marakweni. A muzengelo wa xiyenge xivonelelaka mindyangu ni vatsongwana a Procuraduria Provinciale bya xifundzankulu Maputo Maria Doseo a tlhamuxela leswaku mhaka leyi hi leyi xopaxopiwaka ku va ku ta tiviwa a xivangelo ni nkongometo xikan'we ni mhaka leyi humeleleki.
4: Não é de forma rápida que nós teremos uma resposta. É preciso fazer-se uma averiguação, uma investigação, para depois tomarmos uma medida, porque esta medida tem que ser acertada, adequada a esta situação em concreto, senão não estaremos a fazer nada. O processo vai correr, mas tem estas fases. Então é a Procuradoria de Boano que está a trabalhar neste caso de forma direta.
3: Maria do Céu, o assolo é colocar curvas fundzankulu Maputo, curvane catimaca, ta tihanyi nambini ta kuva ku dlayiwa vatsongwana ka mbangu lowu wa tiko.
4: Nós temos acompanhado até chegar ao ponto de termos casos de homicídio, não é? Ou crianças que tiram a vida às outras crianças ou a pessoas adultas. Temos processos, todos os processos correm nas procuradorias, nas secções de menores.
3: E muzengelo wa xiyenge xa mindyangu ni vatsongwana wa Procuraduria bya xifundzankulu Maputo Maria do Céu loko a kanela hi mintirho va mi landzelaka ku va ku ta kumiwa ntshimantshimo wa mhaka ya ku dlayiwa ka vatsongwana vabibyi mun'we wa 10 bya malembe na mabibyi mumbeni wa 10 bya malembe na ntlhanu mhaka yi vonekiki a munisipi wa Lebowana.
0: A distrito ya Jangamu kuluma provinsi ya Inyambani kukona kumaheka wazikani ya lui kuza gia kumwe mulongi sumushakanu wa umbiri. Ishakanu wa umbiri kota mubuzu tiveka ku i Festival du Coqueiro. Ile mbega umbiri ligi kulansuwa ku a shakanu luhu. Itzimatzima akukukutela ava hangi va distrito ya Jangamu. Hambeni provinsi ya Inyambani akukulonzo tiwa koku. Ikoku lou takuchingwa nchikati ukumana ni chikaratu chaku mabazi mangena iwo mamikoko hikalo gimwane vakona vanwana vama haku mapulango makundulo mchikarikati lowu ifanele ku amikoko yi valitiwa kudzaliwa inwane yiswa konaka wazikhanu yaloyi kuve kuoneka phululeke ka kudzala amikoko kutani mikoli ya mikoko ya kuringana a makumambiri wa magidi pambeni kuve kukumeka murangele kutani sekretari di stado wa province ya Nyambani Bendita Lopes loyi arangile ku kumati watawjali ga mikoli ya mikoko. Nzaku loko asukile hile kakutwala mikoko. Ile awona bazar ganguva legi gima hiwa kulu mchikarika mbuzi logo wa segunda edição do Festival di Coqueiro. Hina radio Msambiki hivi hikola magezo ya lava vaileko va kumbisa lezi zibinzulu wakula haka koko loko hichuka hakuna ni jala gasura kuna ni mikati ya sura hakuna ni zibaba kote inga sina hiulile mikati ziginya tinyama zonki lezo na zitsimbelu ilwe hi makoko hangi kalezo kuwe kuoneka ni mumu kote inga sina hiulile tiru wakutekisiwa ka mapasi lomu kakulonzota mubuzlo wa segunda di Sound Festival di Coqueiro a Radio Msambiki ikomela magezo ya vukari lava va ileko va kombisa tirulu wa Jean-Claude zwibinzulu wako hikoko aizoni magezo yabzwe
5: Mendo is Alfred Dus.
0: Hikoko malaka festival di Coqueiro la Jangamu uti ni makoloma wana tsaka tinganunga tena
5: atsaka tembere
0: amakoloma lava mikoko mulunga khaya ka koko wena unusha makoloma
5: amikoko ya papa wame
0: ya hati ile ku yanyika ku kala malembe matako ya hata kunyika makoloma na makoko
5: ya hati
0: ai guganga
5: nada
0: wena unaguga wena simu ga mikoko
5: nada
0: makunu ungataga zwa papai zvimphela avana wena vazukulu vasala vangena kukuma kona makoko hambe makoloma
5: Afrika jeje materena makone ya ina materena sopo de shava ehe
0: lizunga ni makoloma la kasala makoko wa matseka mawo ma pra makoko makumeka ba mamani vakuta kutsimbe
5: ai mikoko inkwai ni khaya ku makolongo kunele ni tsika ku pra iwo ma makoko pa tsimbele wa zwaku
0: ehe ile uya ku khaya makolongo
5: ehe
0: ndo mushanga mva maranza ngovu makolongo
5: eh va maranza stereka
0: alembele giga mbere na ma festival du Coqueiro yatsakisa zvifanele kuvasimamisa mahalezvo
5: zvibatsakisa teke vasimamisa para sempre zvitsakisire nai na
6: Shadrack Neves
0: segunda edição festival du Coqueiro a Jangamu
6: atsaka entiro a bon porque ya minkoko ya valorizariwa ne minkoko linga tala lomu Nyambani já mesmo algo faltar aí ne a festival para minkoko me
0: a organização mo bonisa kwe
6: an passado an participaram ni tirela lembelezi ya festival du Coqueiro
0: Isso. Zini mu mahaku muvanga ku hi zwikoti zwifulu mu maha yini zwo.
6: Ama planta lana, ma planta, ma sukareru, ma chaveiro, ma cestinho, ma bolsa, ma candeiro.
0: Marito munonga masiyaku ka vahanyi va Jangamu vanyi va provinsi ku vanyika valori va valorizara vanyika outsamo a koko.
6: Ya no kwa va continua ri va hlayisa mikoko va tle va dzala imbenyana mikoko. Nombo di va tsemelela so itsiku inga jale utengi tsemiwa tledzwa le
0: vanwani vakona hakunene vasikota aku lonzota azvikuti kasi kama hiwa manyoro na hulaula hishiturumu ahizweni magezu ya mungu kala vahibule kunavo vamahaku ashiturumu cha mikoko kuvukovu zvikuti
7: Antonio Zenya Mwave. A cupom lei vitano ku hiona aura verde cupom lei tira hichikuti ngovungovu ni makuti yakona Então, a chicote de chuva é uma máquina. Chichinziwa, que começa a ter produto de mbiri. Lei evita no álcool e fibra, nem lei evita no álcool e pó. A pó lei, ele retira essa para com uma rastrume, mas não é. E o fonango de mbiri, para o ticola 4, por exemplo, o caqueta a alface. E o bom rastrume, ele é forte para o ticola de mila. E o bom, para o ticola alface, é o ticola para o ticola chavisa.
0: a murengele wa mtiro ya taurimi a distrito janga mo Esperança Paulino e ulile jako a chigavale chicha umbere cha mubuzu wa mikoko chikari chifamba hiti ngele le titila vikile yako.
8: Ijwali li mikoko imbeti ili le jishahi laha kampu laha shimaheka kuchipetako le chicha ubuzu ya mikoko laha kungani joku shimahi wako imikoko dezi kuhusha shima kunga kona laha wako maesu wa imakoko amarocha e amkumayo e makoko ati salada ta makoko ati huku ta kuotiwa tichele wa makoko ati sura joke leso maya ku ma imitsinya liya zwikona la na itsemba zwaku achi tsungu chita vechi ikona kasi ku vechi wonelela abuzu lo unga kona la
9: loko lo hibuzu lo himbuzu lo wa umbire wa khoko lomu ajangamu achi tsungu cha amukela makungula wa mfumo district kunga ku valeta ka mikoko le inga guva
8: chaya mukela hintamo kusa akoko unika malo producera ko kunika malo ja ulavako kusubstituira kani lezwi ina hitsaka hiku hini malista ja yalava bazvilavako kuve vakoma mibuzule
0: magezu ya Esperança Paulino murengele wa mtiri ya taurime a distrito ya Jangamo na amba shungetano he mubuzu wa umbire wa mikoko isigunde di sound festival dukokero laha kota hiulileko le zaku kukareku woneka au nyima nyima kwatsi kwatsi mgangene wala ha kumbana alivaleni na kuta imirelako avachai vakuta hika madistritu manganana ya provincia ya Inyambane. Hii kama putsu, hii kuma legi hungu gifambela nako ni kungana achi kwata. Lechi chitako hila haka huu yubu hamlayo. Na hiulolo ya Assemblea da Republika chikwata chiwonele lako hita urimi ni tikoponi. Chikari chikombele jako wa mafremi mova makumeka mahila haku suhani kama ndao ya Benzulu. Alberto Paulo.
10: Ntla wawa huu ikulu ya kubuwa mina utikuini lo utirakakashi yengesha ta vurimi vukosi nabini ma tamela mnyelumu ya nyaka kona uvula kuwa kunilave kwa kulave wa tindlela taku mapalafini mafika akati ndauta binzu lumu atikuini. Komisa unlerivula lesa kuhusu kuna sika ratu kuwa kutiriswa mitorotoro na mbini michini mwanyani yata urimi ikuwa amichinilei shinga kote kuwa isusiwa ama singwini ilikongomisiwa ama bombini kuwa ya chela palafini. Leso umelela ikula kakuwa kuna sika rato swa kumega ka palafini lo mtikwene leso indila kale swa ama bomba manga fumele kuwa machela a palafini aka matumbu. Leonor Nevis Mundlane wantla wati ndota ta uvu ikulu ya kubua minau atikwene utrelaga shfunza nkulu maputu avule swa ku atindela letfale kwa tilanziwa kambe kukumiwa amu kandu wa kupalafini rifika masingwene akuwa binzuri ya mashwene ikuwa rivakona.
11: Vela ama timbeu nifikomu vanyikela vanyikele mais de 400 munoma gidi ni half ya timbeu leswaku lava vanga lahlekeliwa emhaka ya mpfula ntindambi va tlhela va recuperara kambe lomuka kukala kungele matso lomuka kuoma va nga zwana zalta tambe va tira leswaku vaya va pfuna swokari leswaku swi ta pfuna swinwe swa hina swaku swini swakuda alenka leso hiboni swaku vanyikele ati homu ni timbuti leswaku leti nga mbeu swaku ta ntshisa ato a share swa hina lomutikwe ni leswaku va tlhava tinyezana swaku tinga vabyi maxitambe loko tinga vagwe ni vanhu vanga vagwe kusaka atinyezana leti leta ku loko vanhu va loko va vagwa ni vanhu ndavona vo vagwa ufana ni mvagwa ya mulungisi ka katinjwana mutifene mushitiva mashiki kuni kuni mavagwe lawa anga ya mahambela kunti homu na wana vaku podi manyika na kufana ni anthrax nifana ni tetan shaku shifambelana nuko ni brucellosis shifambelana shaku loko swinga tenderiwi ni vanhu vata swikuma
10: wala la kuni mhaka leya mapalafeni kuni laveka ku kumiwa ndlela ku palafeni ri fika ka varimi
11: swona hi swona hi va yangulile hi mhaka ku a varimi va hi ku leswaku vani difficulty vani xikarhato xa ku vanga teka moto bomba leswaku wa cheliwa palafeni la bombeni entawu ava pfumeli mathumbu entawu khuluma navo va guverni leswaku teki va wona mhaka ku vaka a tsomba la enda linge humi loko vanga kumi palafeni la kuva va li tirhisa masin'wini o va li tirhisa ka swifuyo o va li tirhisa leswaku van'wa mabindzu leswaku va kulisa a tiko la hina entawu leswo naswona hi swi vonile maxi hi ntalo hi swi voni swaku a mfumo wa hina wa tirha wa hi tirhela u ni matirhela manene wonjira langana swaku tengi zvi zvi amatweni kulungisiwa hikusaka ati makata tindambi tilava madam leswaku mapfunetela kupumba kupumba alifo va niku wonetela atsomba
10: Leonor Navish Mondlane wa komisao da agricultura ni ekonomia ya ambiente anta olutraga shenge shata avurimi nambini ukusi nzenika huvu ikulu yekubwa mina watikweni ndlawulo ukarupfushela shifunza nkulu maputu nongote kumekaka asifunzeni tsaka matsolo na mahasha matutwini leka ngwamba
0: naku mahekalezo avarimi va district ya Mabalana province ya Gaza vakare vauyelwa lezo hitimbeu takupakeliwa hifumu Orasi Dengo
12: Ashfunza shikama bala ni ngwalo nga shfunza nkulu gaza kukariku ya veliwa kutula dozi matolada ya timbeu tamavele ni tifijao nze nika kuva kutilseliwa abinzu la vurimi nzako katinda ambita lembe inga kalon. Handle ka timbeu kukariku nyikiliwa nze nika makungula wa ya mfumu kuva kutilewa kupinzula aswa kuja nzako kakuluza katimbeu ikula katinda ambi ni timfula tashaneru ni marso ataka minchini ya kuchambalata amati lomo a masingwini. Maungu mativisiwa he murangele wa mintiru ya ta vukosa ashfunza nishikama balani mar Yusumbani lwa vila kale suwa kuna timbeu, habini suti runga karusia veliwa afisina enela akuva si shamule hikuwa etelela, askara tufangweke hikola eka tindambi kalembe hinga kalona ikambe atsemsa le suwa kuna ansikite lulu utave ulanziwa kuva kupakamisiwa au benzuli la suwa kuja mari Yusumbani atifisa le suwa kuna hikola kavu sikite lili la suti runga timbeu ashifunza shinimala kuva shibenzula ka shengshavu mbirishangu va ingaka yona 40 milo matonlada lana kunikilo ka ntikelo mavele tifijao mimatsawe ku hambana mbana ka ona kuva kutsembisiwa ta majele hambini ta ushavisi
13: Kwenye relacionamento nosso plano agora desta segunda época é atingirmos mais de 40 mil toneladas de produtos diversos, com foco para feijão vulgar, que é a época de produção de feijão vulgar, foco também na produção de hortícolas e milho na grande escala. Conforme sabem, o milho é a cultura que garante segurança alimentar e grande parte das famílias no distrito de Mabalan são produtoras de milho. Mas o que vai marcar mesmo esta segunda época para tirar a população nesta situação de crise, o nosso foco é nas culturas de rendimento, garantirem a comercialização e também garantirem a segurança.
12: Alcari do Comando Tamsalom Rangeli, o Amintur Yata Vukosa, as Funzeni Chakama Balani, Maru Sumbani, Luka Volavula, Amintur Ngakari Lanziwa, Kuvaku Tlalselua, Au Benzo Lashua Kuja, Nzaku Katindambi Tvanekeke, Amu Gangalua Ngolungu, Kash Funzankulu Gaz. Kuinkwash, Lekama Balani Ave, Orasi Dengo.
0: Kwa leka Gaza, Kupuni yungu itiweka ukota Save the Children. Ikari yusekitela varimi hitimali kasi vashava zhigotsu, timbeo, hambini zoga. Alfred Muyanga.
14: Hlangano wo kongwa lumbisi mfumo Seven Children lo humeseke ntsengo wa magidi mambiri ni hafu ya timetikale akuva ku seketeliwa avarimi lava stanisiweke hi kola ka tindhambi ta lembe leyi ka ka lona axifundzeni xa le Limpopo xifundza nkulu Gaza ntsengo wa ntlhanu wa madzana ni makume mambiri ni ntlhanu wa varimi na mune lava va yamukeleke amali ya kufika 5 mili watimetikali mali leyi ingatave vashava aswikotso swakuva varima haswona kufana ni timbewu ta ku hambana mbana na alkaria vulavula hinterlu amurangeli wa xifundza xa le Limpopo Virgilio Mhlanga yatsatsiye avahanyitiko lava yamukeleke atimali leti leswaku va titirhisa va le karhi va kongomisa hi ntsimantsima leswi timali leti va va hananeke xiswona Mhlanga loko alkaria vulavula ka ukolara ra Mozambique a swingeta leswaku xipfuno lexi xa lisima ngopfu swinene na alkaria tsatsiya nakona leswaku lava yamukeleke ku sungula a va xave swigotso ndzhaku mali leyi esalaka va nga xava a swakudya
15: A Save the Children avoye atahlamula a 589 wa mindyangu hi leswo hi xilungu va ngo hi credit para ku xava a timbewu ni xin'wanyana leswi swi mi fanelaka ku a xitirhisa emasin'wini handle ka ku pfuna hi mbewu a credit leyi yi ringana 5 mil meticais
14: kati lava yamukeleke a timali leti va byele Radio Mozambique leswaku va tsakile nakona va bonga na va xungeta leswaku xipfuno ngopfu swinene eka vutomi la vona akuva va tlhela emasin'wini ni ku va va xava xo karhi lexi nga ta ve swi va pfuna a ku dya ka masiku lawa mataka
16: Grazietri Jacinto Lipanga. Nishava mabota, nishava mesa, nishava muri wa masungwi.
17: Karma Domingo Jacinto Lipanga. Nishava muri, nishava ni bomba, nishava ni siheji. Tidani kuna masungwi.
18: Nishose Mari Makamu. Akati mbeu ndavela kuveneni nishava pusadori, nishava shikomu, nishava ati mbeu ta artigo, amartigo. Yako ndapota kuveneni nishava.
14: Ewa nyiti ku xifundzeni xa le Limpopo lana xifundzankulu Gaza loko va le karhi va vulavula hikuva va yamukele a swipfuno leswi va nyikiweke nhlangano wa Kongo lombe ximfumo Seven Children lana va hananiweke timali ti fikaka ntsengo wa 5,000 wa timedikali. Mali leyi i ku va ta xava a swigozo swa masin'wini ni timbewu ta kona, kambe leyi saleke i salaku yitsongo va fanele ku va va yi tirhisa ku va va xava swo dya.
0: Hisimamisa kuve Radio Msambiki chipanditsonga cha tikuga Msambiki ni mahungu. Lomu a provincia ya Nyambane kukare ku hini chikaratu ni chikombelo cha ku avabeleki vashava mabuku vashavela vana vabyi aku vamaterisa aku gonza mitsalo leyi nga lomu ka mabuku lawo, hiku loko ku nga landzisiwi duru lowu a kuna ni munhu un'wana loyi a tikula na ativa aku gonza mabuku. Ameriko Mukumba.
19: A mutsalo wa mabuku wa lomu tikweni ka Mozambique na a humela lomu iNyambane Aldevina Mudini i sakela leswaku a vanana va gondzisiwa ku rhandza ku lera a mabuku. Aldevina Mudini ili masikona lawa ku tirhisiwa ku ngopfu a inthanete bya ta swi kala ku a vanhu va xava mabuku hambini ku lera. Aldevina Mudini hi yena a khalaku na ku kambi ali rinilisima ku a vanana hambini van'wana vanhu va tinyika xikhati xa ku lera mabuku hakusa bya vunetela ku vukisa a wongu ni ku tlharihisa a wukuluga vanana. Mudini ili swi fanele ku a vanana va gondzisiwa va hi vatsongwani kasi va kula na va tiva a lisima yo lera a mabuku. Aldevina Mudini hi loyi yena a nga ni mabuku mambirhi ma paluxiliweku Se Fosse Poeta jin'wani Encantos da Acácia Vermelha e na Color.
0: Hita vehi khelela provinsi ya Gaza kwatsikwatsela doropeni ka Chaichai le ku chikela ku hungu leswaku va kona vakekeki va rihisaku a thikithi mali yo kala yi nga gimiwanga lavo vambirhi va kona va khomwilwe. Mario Martins.
20: Mimovha yimbirhi ya ta ntleketlo doropeni ka Chaichai yi kumeka yi khomiwile hi vuphorisa bya mfumo wa doropa hikuva yi thomiwile na yi koxa mali ya ku gaguga ngopfu swinene ka leyi yi londziwaka hi ntoloveto. I swibombinyana swimbirhi, xin'we a xi fambela doropeni ku ya fika le Patrice Lumumba, xin'wana xi sukela ko doropeni ka suku ya jika a ndhambini 2000 swi kumiweka hi vuphorisa bya munisipio hikuva na byi karhatisela vutomi bya vanatiko. Murhangeri wa xiyenge xa ntleketlo ka mfumo wa doroba ra ka Chaichai a tivisa leswaku nomu lowu ku kombela ku kulu ka mfumo i ku va vatleketli hinkwavo va rindzela a ku vulavuliwa ni ku burisaniwa kasi ku va ku ta kumiwa a mali yintshwa yi to koxiwaku ka vanatiko ndleleni ya ku va kempela ku nga pfuxi madzolonga kumbe ku tikisa vutomi phakitini ka xitshungu.
21: Se tani conselho municipale aleswi hi nga byela ku va transportador va hina kumbe vatleketli lomu doropeni leswaku a va provetare a nkarhi lowu municipio wu nyikelaku leswaku a licenciamento i li 50% ta namuntlha leswaku loko se ku provariwile a matasha hi nga kumeki se hini a mhaka leyi ya ku hi tekelana malicense mbe hi aplikana na mamulta hi ku conselho municipal a nyikela nkarhi lowu swaku un'wana ni un'wanyana a tilunghisa.
20: Benea Shkofi wa kombela ka xitshungu ku tala leswaku xi va ni ku vonisisa hambi ni ku hlayisela ndleleni ya ku va kempela xipaluxa lava va nga tshuka va tleketla xitshungu na va gagula mali na nawu u nga se na fika.
21: A xitshungu xi kontinuari xi hi byela tanihi hi mafoni hi ma WhatsApp ni tindlela tin'wanyana swaku ku ni rota leyi engetelaka mali ya xapa ya ku yisana provariwa se hina tani mfumo talanzalela mhaka leyi swaku hi va kuma lava va maku leswaku va khwerisa a mali ya xapa ya ku yisana provariwa se ya hi nyimeleni a ku assembleya municipal la lomu doropeni la ka Chaichai le ya provara a matarifa la yinwana hi kona se hina tani mfumo hi nga ta xaxametelaku mahungu lawa lomu maradio lomu matelevhizoni tindhawu tin'wanyana.
20: A ku li marito a murhengeli wa xiyenge xa ta ntleketlo ndzeni ka mfumadoroba ri ka ncencayi mulumuzana Binash Kofi loko a kombela xitshungu kasi ku va xiyima ndleve ku tiva ni ku paluxa vatleketli lava va nga gangulaku male ya ku famba lomu swibombeni.
0: Hi tave ka xikhati lexi hi pfala mahungu ya siku ka nyamuntlha xipandzitsonga xa tiko ka Mozambique hikuwa mbalawa hi nga ve hi maxungameta laha ka tinhloko ta wona leswaku ku gumisile wa zihlanu ya loyi a mihlakano hi xiyimo xa lomu swikolweni majogo de sportivo escolares a ku wa ku vhaliwa ka mihlakano leyi wu mahekile doropeni ka Machichi. Ina Clore Avelino Antonio.
1: A kusukela muvulo ka lowa zihlanu loyi ku ha yupiyupi lomu ka provinsia ya Inyambani a xigelo hi ku ve a provinsia hi ku hlawuleka madoropo ya Inyambani ni Machichi ma amukele a khuwu wa majogos escolares hi xiyimo xa provinsia ya Inyambani laha makungu ku ya ku lavetela tinhenha leti ti nga kombekisa provinsia ka khuwu hi xiyimo xa tiko a ka hweti yitaku ya Agosto. A ku gumeseni ka mihlakano leyi a wa zihlanu ya loyi byi tivisile leswaku a district ya le ka Vilakulu hi yona yi nga ve yi humelela a ka 16th edição ya majogos desportivos escolares leswi ku ve yi winile a rihiwa swinharhu swa ouro eka mihlakano ya bola ya khavelo vavanuna, basketball hi rambuka xisati ni volleyball hi rambuka xisati. Kasi a ka bola yo khavelo hi vavasati a xikotela xiwinile hi ntlawa wa doropa ka Inyambani. Inyambani ku nga hi xihiwa xa bola vavasati ntsena a winile nakona a xihiwa xa basketball hi majaha. A volleyball yi ve yi winiwa hi ntlawa wa Zavala hi rambuka xinuna kasi a tlhole ka Vilakulu winile a xikotela hi rambuka xisati. Inyarimi yena a ve a teka swikotela zvoke hi rambuka xisati ni xinuna zva andball. A ku kumeseni ka mapalesana lawa ku ve ku tiyisiwa leswaku 60 wa zvivanana zvi ve zvi hlawuliwa ku teka madistrict ku ta lunghisela a mikawu ya provinsia leyi tabela ka majogo escolares ka hweti ya Agosto. Amurangeli wa tamhlakano ya ku tisa miri vanhu va swa ntatiro lomu ka provinsia ya Inyambani Leonardo Basanyane anaku a vhikilegi giveka tiro wa hombi ngovu laha kunene ku langiliwe ku lava va tile ku kombekisa provinsia ya Inyambani leyo.
2: Avana na lava hi tshembisa swa ku de facto hi Agosto ni Setembro ku nga ta ve so para ku hita hita ya mukala va pfumba hita ve na hi kombekisa swa ku ha bela bola, ha bela basi, ha bela toki tingodadale tinga kona lomu ka majogo exikolari.
1: A ngomangulo wa provinsia ya Inyambani Francisco Pagula anga rangela ku wa ku vala majogos escolares a bongile vokhe lava nga swikota ku ve va maku majogos escolares lama maheka na kumbelile ku vabele lava nga langiwa a ku ya ka fase nationale a ku va tihita leswaku Inyambani nghena ka matimu lembeleki hi ku wina ka tikosangula a mihlakano ya majogos escolares lomu tikweni ka Mozambique.
22: Que dê tudo de vocês para que Inyambani pela primeira vez possa se traduzir no campeão nacional dos jogos esportivos escolares. Estamos cientes das dificuldades que abraçaram, que enfrentaram a quando da realização desta fase provincial, mas como executivo provincial já estamos a trabalhar juntamente com os nossos parceiros para criarmos todas as condições necessárias para que nossas seleções em diferentes modalidades tenham condições mínimas aceites para que dignamente possam representar a nossa província.
1: Maguezo ya Francisco Pagula na vala ama jogos escolares de 2026 etimo cha província Inyambani.
0: Bas muraza mkiseti na hechikele kula hiule wazwa ku magumu kama hungu ya siku genya mungha mahungu mangavi mangeni kabina Armindu Masingi kamichini kuvina Luis Batista Mbergaina hikari minavelela simamu wongiseti legi na enkali mtiri ya radu Mozambique ya nanzelako. Salani.

0: Banda Massuco Gentolilo, Moçambique, 23 horas.
1: Rádio Moçambique, Inhambane.
0: A Inca Kanzakanyo a Mahunko e a Chupanzi Zonga, Armindo Massink.
2: Jipelili, Mahungu ikanzakanyo chipanzi dzonga chatiku ga Mosambiki kuwe kukumesa loma a provinsi yenyambani wazikano ya loye amikakano yata kukanyata miri chimuchalo muzikolene hungulege giansi wa hinakulore watiro Avlin Antonio.
3: A kugumeseni ka mihlakano leyi a wazihlanu ya loyi zwi tivisile leswaku a district ya le Kavulakulu hi yona yi nga ve yi humelela aka 16ª edição ya majogos desportivos escolares leswi ku ve yi winile a zwihiwa zvinharhu zwa ouro eka mihlakano ya bola ya kavelo wa vanuna, basketball hi rambuga chisati ni volleyball hi rambuga chisati. Kasi aka bola ya kavelo hi vavasati a chikotela chiwinile hi ntlawa wa doropa ka Inyambani. Inyambani ku nga hi chihiwa cha bola ya vavasati tsena a winile, nakona a chihiwa cha basketball hi majaha. A volleyball yi ve yi winiwa hi ntlawa wa Zavala hi rambuga chinuna, kasi a tlhole ka Vulakulu winile a chikotela hi rambuga chisati. Inyarimi yena a ve a teka swikotela zvokhe hi rambuga chisati ni chinuna zva handball. A ku kumeseni ka mapalesana lawa ku ve ku tiyisiwa leswaku 60 wa zvivanana zvi ve zvi hlawuliwa ku teka madistrict ku ta lunghisela a mikawu ya provhinsi leyi tabela ka majogo xikolari ka hweti ya Agosto. A murangeli wa ta mihlakano ya ku tisa miri vanhu va swa ntatirho lomu ka provhinsi ya Nyambani, Leonardo Basanyani, anaku a vhiki leyi gi vega ntirho wa hombi ngopfu laha kunene ku langeliwe ku lava va tile ku kombekisa provhinsi ya Nyambani leyo.
4: A vanana lava hi tshembisa swa ku de facto hi Agosto ni Setembro ku nga ta ve so para ku hi ta hi ta yamukela vapfhumba hi ta ve na hi kombekisa swa ku hi na habela bola, habela basket, habela toche timodadale ti nga kona lomu ka majogo exikolari.
3: A n'wamangulo wa provhinsi ya Nyambani, Francisco Pagula, a nga rhangela kuhu wa ku vala majogos xikolari a bongile vokhe lava nga swi kota ku ve va maku majogo xikolari lama ma heka, na kumbelele ku vabeli lava nga langiwa a ku ya ka fase nationale a ku ve va tihita leswaku Inyambani a nghena ka matimu lembe leki hi ku wina hi katiko sangula a mihlakano ya majogos xikolari lomu tikweni ka Mosambiki.
5: Que dê tudo de vocês para que Inhambane pela primeira vez possa se traduzir no campeão nacional dos jogos esportivos escolares.
3: Maguezo ya Francisco Pagula na vala ama jogos escolares de 2026 e mucha província Inhambane.
2: Qual a província ya Inhambane? Kukari kuoneka usiku gege chima kamisho ya nyamunga wazikano mubuzu wa umbiri wa mikakano lei familia nako ni kudzunza akoko. Akoko ukare mahaleza ku vanyingi vati akela mimiti hiku shavisa makoko. Vati akela mimiti hiku shavisa mapulango. Hambeni zungwa la zile kukota kuhunzula akoko ligiane hi zinyingi. Chimucha kona kutsimbilu waka matzao, kutsimbilu waka tinyama. Hambeni ni kumahiwa kama jala ya sura ka mishu ya wazi kano ya loye kuwe kuoneka akuvuli waka mshakano lei hiku jali wa mikole ya mikoku ya kuringana makuma mbiri wa magid wa mikoku lezo a distrito ya Jangamu. Na akare awlaula kamitiri ya Radio Moçambique Esperança Paulino ikamuseli lezo ako ku ukarufa mba tingela ili titila vekile ko ahizo ni magizo ya kwe Esperança Paulino.
6: Jali li mikoku imbeti ili lezo jahe laha kampu laha shimaheka kuchipetako lechi cha ubuzu ya mikoko laha kungani zvoko zvimahiwa ku mikoko desi kuusha shima kunga kona laha ku mahiswa ya makoko amarosha ya mkumahiwa ya makoko ati salada ta makoko ati huku ta kuwochiwa chicheli wa makoko ati sura zvoko lezvimahiwa ku imitsinya liya zvikona laha na hi tshemba zvaku a chitsungu chi ta ve chi kona kasi ku ve chi wonelela abuzu lowu nga kona laha.
7: Loko hi lwa hi buzulo wa umbiri wa khokho lomu a Jangamu a chitsungu cha amukela makungu lawa ya mfumo wa district ku nga ku valeta ka mikhokho leyi yi nga guva
6: cha ya amukela hi ntamu hikusa a khokho wu ni kama lowu produziraka ku ni kama lowu zha wu lavaka ku substituira kani leswi hina hi tsaka hi ku hi ni malista zha ya lava bazvilava kukuve vakoma mibuzu le.
2: Esperança Paulino murangeli wa taurime a distrito ya Jangam na hlauta mibuzu wa umbire utekota festival do Coqueiro. Munhu mumwe a província ya Maputo ivi a Nyamalala ndzaungana ku dibile angalava Alberto Langa.
8: Munhu mumwe alahlekile hikola ka mhangu ya kumbomabala ka dzvatsu ku vonekeke wa munhu lweyi anantswini wa le kampandleni xikanekisweni xa le ka khatwani xifundzeni xa matutwini xifundzankulu Maputo. Tanihi mahungu ma byeliweke Radio Mozambique, ku mbombomela loku ku ta ve ku vangiwile hi mpfuvu yi nga dumela dzvatsu le ngheni vatshevi vanharhu lana mun'we a hulukeke. Murhangeli wa xikanekiso xa le ka khatwani Elena Xiviti a vule leswaku ka nkarhi lowu wu ya mahlweni ntirho wa ku lavetela mutshevi mun'we a nyamalaleke ndzhaku ka mhangu leyi.
9: Um conseguiu escapar, saiu, e o segundo ainda não apareceu. Estão a fazer as buscas lá no Rio. Se a pessoa que saiu, conseguiu escapar e saiu, é que veio dar a notícia. Então a equipe de busca teve que voltar a fazer ao Rio para tentar encontrar a outra pessoa que está lá, o secretário do bairro. Quem saiu é o Antônio Mazive e falta o Jaime. Eram dois na canoa. Então, agora, neste momento, está a fazer buscas no Rio. A liderança local deslocou-se ao Rio, com outros pescadores estão à procura. Tivemos um caso em janeiro, naquela época das cheias, mas depois as pessoas conseguiram salvar.
8: Murhangeli wa xikanekiso xa le ka khatwani xifundzeni xa matutwini Elena Xiviti ni mhangu ya kumbomomela ka dzvatsu wa munhu lweyi.
2: A província ya Gaza, distrito ya Mabalane, ku karhi ku phakeliwa timbewu, timbewu leti phakeliwaku hi mfumo. Inakulori Horacio Dengo.
10: A xifundzana xa ka Mabalane n'walungu ka xifundzankulu Gaza ku karhi ku yaveliwa ku tlula 12 matonada ya timbewu ta mavele ni tifijau ndzeni ka ku va ku tlheriseriwa a bindzu la vurimi ndzhaku ka tindhambi ta lembe hi nga ka lona. Handle ka timbewu ku karhi ku nyikeliwa ndzeni ka makungu lawa ya mfumo hi ku va ku tlheleriwa ku bindzula a swakudya ndzhaku ka ku luza ka timbewu hikwalaho ka tindhambi ni timpfula ta Janeiro ni Marso a taka, michini ya ku cambala a mati lomu a masin'wini. Mahungu ma tivisiwa hi murhangeli wa mintirho ya ta vukosi a xifundzeni xa ka Mabalani Mario Zumbani loyi a vulaka leswaku na timbewu hambi ni switirho swi nga karhi swi yaveliwa a swi na enela a ku va swi hlamula hi ku hetelela a swi karhati fangiweke hi kola eka tindhambi ka lembe hi nga ka lona, kambe a tshembisa leswaku na ansikitelo lowu u ta ve u landziwa ku va ku phakamisiwa a wubindzuli la swakudya. Mario Sumbani a tivisa leswaku na hikwalaho ka vuseketeli leli la switirho ni timbewu a xifundza xi nyimela ku va xi bindzula ka xiyenge xa vumbirhi xa nguva hi nga ka yona 40,000,000 matonlada lana ku nyikeliwa ka ntikelo mavele tifijawo mi matsavu hi ku hambanahambana ka wona ku va ku tshembisiwa ta majele hambi ni ta u xavisi.
2: A Save the Children na yona ka Gaza yi karhi yi phakela timbewu. Inakulori Alfred Muyanga.
11: Nhlangano wo ka wu nga lumbisi mfumo Seven Children lowu humeseke ntsengo wa 2,500,000 ya timetikali akuva ku seketeliwa a varimi lava stanisiweke hikola ka tindhambi ta lembe leyi kaka lona a xifundzeni xa le Limpopo xifundzankulu Gaza. Ntsengo wa 5,205,000 lava va yamukeleke a mali ya ku fika 5,000,000 wa timetikali. Mali leyi yi nga ta ve va xava a swikotso swa ku va va rima ha swona ku fana ni timbewu ta ku hambanahambana. Na Alkari ya vulavula hi ntirho lowu murhangeli wa xifundza xa le Limpopo Virgil Muhlanga hi ratsatsiye a vahanyitiko lava yamukeleke a timali leti leswaku va ti tirhisa va le karhi va kongomisa hi ntshimantshima leswi timali leti va va hananeke xiswona. Muhlanga loko Alkari ya vulavula ka ukola Radio Mozambique a swingeta leswaku xipfuno lexi xa lisima ngopfu swinene na Alkari ya tsatsiya nakona leswaku lava yamukeleke ku sungula a va xave swigotso ndzhaku mali leyi i salaka va nga xava a swakudya.
2: Hi ta valhela ya ta gonzo lomu a provhinsia ya Nyambani ku karhi ku woneka xikarhati xa ku a vanana va kula na va nga tivi ku gondza a mabuku.
0: A mutsalo wa mabuku wa lomu tikweni ka Mozambique na a humela lomu Inyambani Aldevina Mudini yi sakela leswaku a vanana va gondzisiwa ku rhandza ku lera a mabuku. Aldevina Mudini ili masikwana lawa ku tirhisiwa ku ngopfu a internet bya ta swi kala ku a vanhu va xava mabuku hambi ni ku lera Aldivina Mudin hi yena a khalako na ku kambi ali rinilisima ku avanana hambi ni van'wana vanhu va tinyika xikhatswa ku lera mabuku hakusa bya vhunetela ku vukisa awongu ni ku tlharihisa awukuliga vanana. Mudini ili swi fanele ku avanana va gundzisiwa va hi vatsongwani kasi va kula na va tiva alisima yo lera a mabuku. Aldivina Mudin hi loyi yena a nga ni mabuku mambirhi ma paluxiliweku se fos poeta jin'wani Encantos da Acácia Vermelha.
2: Bas, Hichikel Magum, Kamahungu Hikanzakanyo, Usikuga Inyamunka, Mahungu Hakunene Mangave Mata Hengeletu Hamina Armin Dumasingi. Salan.

Ivan Mdlalisi kumbe kuvula Damat Bring Loko Kempela atpatsana mitiro ya Radio Mosambique emisor provincial ya Gaza inyambani na Maputo ngiyabuka Kempela ikubakana yasho kusikala anthatu kwa droba kanjenja ikampun snow ke ngatave pangala tana shengwa mungsethi wadze kwa Radio Mosambique wefika kusina sinkorash Itawa kungar kalke loko shita kume no itida 45 minutu shiku nyikana kuroko ujisa ku Jones Melanuni ita vutumi ni majera manene itawa Kempela mzaku ka loko nukuroko hivu ya nunga loko shita kuma ora 30 minutu shita va nukuroko lutisa kushunjasha matarola usiku duwa sora shita nishu yena mungset itawa Kempela mibula mailanuni kuwa mke ivana nchoko maka yokari nchoko maka leyi ye vexa ke nyamtla kuva mita vake mungsetse hi ku fixela yona eka mabulu lawa ma lolomtsuwe ke hi Radio Mosambique mailan kuva ibula swinwe kambe ke mungsetse ongarva leswa kuva ale mintiro hi tava Kempela hi ku pangalata manya ngupfu swinene mailano ni kuva mungsetse u kumeka Kempela uri na ina ilerants indlela le yinene kambe ikulasela ku lunkari neko yamkela kulosela vetu letla ku nkolo ra dzimisapika usimeke ke ku kumangala ta dzungeni ka tsiku i Rostino Botela na Manuel Antonio na ikushvela mixet a vingset linene kambe ke kombule le kampunzu aswilaveki leswa ku va va u tlanga ku tlula mpimo ahi ntlanga na upimela swo u tsundzuka leswaku va mundzuku ku nga va i ri rin'wana siku la ta ntirho a nga va rin'wana siku la ku va u landza makungu yo karhi nakona Kempela loko u chayela movha u pangalatsana swin'we na hina u nga endli leswaku va Kempela u nyawukeliwa hi ku va u landza a wu phuzi la mabyala ahihi swa tsimbiwa leswo hi nawu a swi laveka swo ku la ku va Kempela u va u kumeka na u pangalatsana na hina na u swi tiva leswaku va u fanela ku va u endla yini mayelana ku va Kempela u tshembisa vutomi linene ka wena u tshembisa vutomi linene endyangwini wa wena eku hinkwavo lava Kempela u nga na vona ku hinkwavo lava u va pakeleka iya mahlweni na ku pangalata sikoni vunanga letaku na tombi marumbini

yemahlweni kempela mukusetini ekupangalatsanitsini ka karinyana ta vayiku nyika xiundla xa matirhelo ya vusiku loko kempela swi ta ku umaorage na 30 minutes kulo nkarhi na umaorage na 70 minutes avangani va mina lava kempela ni tlanga ku na vona hi lava ku ni xengetela va ni koka ka mukhuva lowu wa ku biha kempela kambe na wena wu loko ti nga riwa hinkwatsi u ta tshuka kempela u ya lava ku va wu khumbukelo la ku tlhelela ndzhaku ku veke kempela swi onhekile famba khwatsa swo gwanyina hi lava leswaku wa mundzuku kumbe ko nyamuntlha ri ku sitele ku dye hi huwelela timhaka ti lanaku timhaka ta movha hi ha swi laveki leswa swi laveki ku va kempela swi va swi phinta ri swi humelaka masiku ndzhaku kula ku ti khoma khwatsi kula ku va kempela loko u swi vona leswaku a swi ringana wu swi koti ku va u tikhoma loko ni vanghana u tshama ka yo etlela so swi na risima ngopfu swinene wena u kumeka ku na u tirha hi lava leswaku va kempela hikokwa ku hela ka vhiki vona vanghana va famba va titlangelana se wa wena hetela ntirho wa wena hi tirha kwatsa swo na ku vona wena mungiseti wena u kumeka ku ri na mina ku lo nkarhi u tlavangela ku va kempela u ta tsutsuma undlhela vanghana a hi ya swi lavekile swi ku va kempela u va ni fambelo lerinene leswi kempela u dyondzeke swona lweyikiluwa rafael a lava nga ndlanga na vona yena vo mxengeta.

0: Nklakova chupu nangalte kelana na sauce notice ngana tikolo konkempela mna ta ipagalatsa mtsetora dzekwa radio msebik ivash tsongel katiko kusukela a tlatukwa dropa la kanje nja i kampunzo wa nyamutlena mara shina 30 minutes itava ramba joakina vilankulu shina nokorok shondla chamatrala ya vusiku ya loselam.
1: Oi, oi, Alejandro Vencete, vai em sou provincial de Maputo, cante já está no Maputo Gaza na Inhambani, caxengue leixa mentejo no Sico, e no mamãe na mão, ele está com a blaca na Enaleno, com o Vaha e Clam Xela Xanchumo. Oi, oi, caxengue leixa no Comba Lavito, nem diz Lola no Sacaon.
2: Oi, oi, ao Pelene, enquanto o Munito Aga Catipo, e mina, a vida também é mina Ana Maria, como é que a Nani tirou o Sico, e Nani lhe guarda. Então, logo só chegou a tirar o circo, chacarrata. Eu sa aí só o tirar o circo, o suco nem mexeu, caia. O tatira a coisa gradicha até a circo não há nem lixa. Então, nani lhe mamana, nani lhe uansati, ninguém lhe o catini, ninguém nivana. Então, achei fácil, mas como inteiro, logo ninguém o comaone. Eu falei lá com o que me suportara, me aguenta o. Ako na umwa ya nintiro, olu nga na uwa.
1: Ja, nga yi chamshela shashitongu, shaya shwa kwa au nadzalanga wakashata. Inti zulu nga tisha ulela kusikela utzongwa nini kumbi, au ni mapimu mawane ya kuwa uyencha shanchomu kumbi, loku ukula, ungali, andika kuwa uwe poisa.
2: Mini kama nalilu mtzongwa nini, aku navila kwa nga, anna vili kwa mba, enfermera o mediko. Manshi, higukula kankama, higuchinja, loko ukulile kono shivana ka shako auto maile shi tsana u shinavela ka ntsena kunde shako u lava leso shilavaka mahunga swi konsigiri nda u kumini konsigiri lintirlo wono nga na wone na u zanza ku jantira ka wona na zanza ku jantira ka wona manje epa achi fasini achi vukanga u suka ni mishu u tantirweni na unga switisha ku futhi ko donga tlheni kusa kuni masiku kombela nge hi sho hi le nkari ka ma problema la mashapa nda swinga kotaka swa ku va kolega la nga para vangena munzuku va nga swi koti ku vangena nda wena unga la ja u fanela ku tshama la u tiza u tlhela u duplicara ku tiza na swi vukanga.
1: O que é isso que eu vejo kanga? Te vale só que chasam isso é no segundo na cone lele enche o cuvai o etela. Entende isso? Eu vini isso isso enche a mais engolou mais enche a ganzer nica cuva. Unga cume o zongo cuva. O segundo o carata o segundo quando fazendo cuva o vonelela. O enonga o ansadi. O suka kana o shake ilo tendera batongo ana vai a minha a escola papai a antijoni. O enonga mulula mis. Já o chasala o casali ele também fazendo cuva lanza antijo. O enonga mais engolou enche a cuva unga etela. A kuva vonela kompanya
2: para ni kota ku vonela kompanya ku fanela ku sungula loko ni fika mina ntirhweni ni tivekisa swa ku mina seni le ntirhweni ni fanela ku ntiza akusa alandira ka kona a xifanele ku ni etlela ntawu ni nga xikota swa ku loko ni vona swa ku a wazungwa ni one pesa no se in poli ni darama volta ni nyimanyima kumbe loko u ni kafe wa khweva kafe para ku yini u nga etlela ku a swi sindzisi ku etlela ku a ku vonelela ku humelela munhu a xivese a lava ajuda wena ten ku va pronto para ku yini u mutendela ntawu ni mpoli ni etlela na kambe swa ku kumi xo vevuka na karhala ku ni kaya ti ni ntirha. Loko ni fika landijeni kambe ni tirha maxi a landijeni a va lava swi tiva swa ku mina ni va hekana ni karhaleni ni tenge ni tirha.
1: Okay. Swa pfumela leswaku hambileswi u vonelaka kompani yo kaza loko ku ni mhaka lomu gangeni u suka u ya tendela mhaka leyo?
2: Normalmente a swi pfumeleki kota nawu maxi loko a humelela munhu hi ku a tivaka swa ku laya ni tirhaka ko kona ku na phoyisa ntawu wa humelela kumbe ra xuda. Loko ni swi vona swa ku swa nga dala ku ni mpfuna na mpfuna maxi loko ni vona swa ku a swi dali ni kota ku ni fonela a vakulu para van'wanyana va kolega va tsutsuma para va ku yini va ta mu vonelela ma loko i le swa kolanyana kusuhi la ni fanaka swa ku swa dala na swikota ku ni ya swihlomela para ni ya kalmarisa hinkwanto na vitana lava va nga pronto para sukuxa a ni nge swi endli por exemple loko ni nhlikanini loko yi usikwini xa ni nge swi endli hi wom leswaku a va nyimeli ni ligarela lava va nga kusuhi va taka kotaka ku va vuya va ta mpfuna.
1: Okay, I mhaka ya nkoka leyo hi kombisaka yona. Hi nga hi tlhamuxela swin'wana swirhalanganyo. Ha tiva leswaku wansati hakanyingi a tiku misava hambi vavanuna ni nga hlaya swaku i discrimination va le wansati a nga na matimba. Hi swini swirhalanganyo leswi mi hlanganaka na swona, for example ku humela ka mhaka yo karhi u ya wa khoma u nga va jaha wanuna na hi le wena wansati hikwalaho ka ku va a va ive ni xihoxo. Hi swini swirhalanganyo n'wina vavasati mi hlanganaka na swona?
2: A swirhalanganyo swinyingi hikusa a xivezi loko munhu a ku vona ku ta wansati a ni a loyi a nge ti ni endla nchumu manjhe wena loko se u fikile hala tenke u ti tiyisa u komba munhu loyi swaku mini ni wansati manjhe mini ni nga swi kota swaku wene mina ni preparad swaku wene tenke u ni hlonipha ka ntirho wa mina wena wanuna manjhe mini swoswi mina ni nga yini u fanelaka ku u ni hlonipha wena nchumu swi endlaka ku nyika xivezi u huma mi famba hi tiza loko ku ni muyiva ku ni confusion ka n'wani ndhawu loko u tlhasa hala loko a ku vona ha sinyora u ta ni endla yini wa vona u nga ni endla yini wena sinyora wena u gama mukoma swa ku mini ni sinyora manje ni preparado pura nini ni tisisana na wena a hi swankani manje sini u kuma swa ku leswi wena u swi endlaka swerado ku fanela ku u endlisa leswi ni leswi a va cinca mimpimiso leyi yena a nga li na yona a ka nhloko wa yena hi loko ku xa vona swa ku a leswi yena a nga pimisa swona a hi swona leswi wena u manifestaraka swona ka nkarhi lowuya.
1: U na woni nkama ku va u pasiyara ni vatsongwana u tshama ni vatsongwana hi to swa ku tirha undiya si undiya nawu swa ka zata a vana a va hlaya swa ku mama useni u fika hi nkaza
2: va hlaya va hlaya va kumeka jesu masiku mambe o mama a wu tshami la ni kaya mhaka mona manje ni va byela na va xipilikari vananga a ntizo wa mina a wu vevukanga nitanompodi mina ni lova loko no lova va ta ni tsema muholo loko va ni tsema muholo swi ta mi kumana na n'wini swi mi kazatela ku ni mi kumela mali ya ku mi xavela makadeno hi ku yena na yemulumuzana mbeni wa khale masume ni tshama ni etlela swanga la ni kaya manje epa epa ntizo wa mina hi wo lowu tenke u tolovela a swi fasi manje tenke u swi tolovela a ku pasiyara swa karhata ku pasiyara na vona swa karhata ku hambi hi gresha ka kunene swi kumeka xivezi xi kazata a wuyi wa huma lani ku namuntlha tenge ni famba hi gresha wa u tlhasa wa etlela u kazaleni a wa ha konsikeli ni ku famba hi gresha manje pa hinkwaswo swi fanela ku hi si reconciliara loko u ta swa ku epa namuntlha ku dara leswi mundzuku ku dara leswi leswi daraka siku lebyi u swi endlelo swi nga dari kambe hambi hi maxaka a xivezi n'wani ka ma reclamara ku wena u participari ka maevent u vona yini ma a yi kuma hi swi lava i matizelo lawa ni nga ka wona
1: tani mamungopfu swinene hi tlangele loko mi tinyingeni kama ku va hi bula xin'wana lexi u navelaka ku va hi siyela kumbe siyela va yingiseti va ku yingelaka
2: ni nga byela va yingiseti lava ni tshaya swaku va mamani hini vavasati hini matimba hi nga desistiri a loko wu kuma ntizo hambi i lowu ntizo wa wusiku kumbe wa ku tiza nhlikani kumbe ku xavisa bazara kumbe i ncini wena leswi u xi kumaka ku swi tiza u nga tshiki ku tiza ku wengwete gwenta loko lihala u ta swi kota swo kazata ku swi sungula ma loko swi sungunini a swi kazati entao no nyika vavasati lava va kumekaka va ku mina leswi va swa ku i ni nge swi koti swa ku u nga desistiri lana ni mahlweni hi ya hi kurisa tiku bya hina.
1: Kan mamungopfu swinene hi tlangelile ku va u tinyikele nkama ku va hi bula ka xiyenge lexi xa mintirho navusiku kutani hi tlhelisela zito wa xitudio kusukela Imso Provincial de Maputo kantirhisani Maputo Gaza na Inyambani.

Ivunanga kelta kulana na bujibuji loko wako tandu wami kasim ranzi wa wami na kempela kusaita lranzi kwa laka viki na kuna kempela shinyingi shutaku na shilanzi wa shweli na kunita lranzi ama bula wa kemi kiseti na mela ukuvaa itana wana kusikala kulunga ringa na duwa zora shmusambik na wana kema ilana ni mvateka ni kola ka njalele kempela ya lranzi ilava kuvaa itiva mkiseti waranzeka so kwa kempela mpela ni maendlela mangwani ya masangu ke nga matirisa ku handle kala ya xena handle kala ya ntoloveto eku kulu ku mamana ku mina nyamhla hi ni karele nyana kambe wena baba ku vota kuma ti to tsakile a hinga yindlisi xile swi swa koteka kempela ke 8700501333 a endlela hi ha kona ke loko swi koteka mngsetsi ikunge le bula mabulu ke kuva iveka mavondela ya vundota ni vusungukatsi eka pintula leyi lumba kho mgqubela ai buleni nje hi khululekile kuna endlela yin'wani ke ya masangu a fambu lowu wa masangu lowu kuna endlela yin'wani loko hi vona leswaku va leswa xihena mpelampela e nyamuntlha a swi koteki hi swini hi nga endlisaka swona na kona wona mabulu ma fanele ku va ma sungulisa ku yini ke ku va ku ta ve ni ma cincela ka maendlela 8700501333

0: Kuba kuba ina mngisithu ko ranga lo se blena mani kusikala kweni.
1: Awusheni.
0: Awusheni blena mani?
1: Hayi jala kandabeni.
0: Ehhe, koyini ndabeni?
1: Hayi ukhuluma la ka maputu la ka mashakeni, la ka mashakeni kahle, ha la va kuyela ka wona va tsaka ka tsala.
0: Ehhe. Kambe va tsake tsakeni le inene.
1: Hayi ke twa nguwa.
0: Ehhe, swa tsakisa leswi. A kula veki huwa.
1: A huwa.
0: Ehhe. Kambe ke ngena makhene ni kutshambulisa kwa nhloko makho hi kumi khwatsi.
1: A tsamba ka. Ke hi ba hi masiku. To ku ila ku ba hi masiku.
0: A hi la ko ze hi goxo metiwa ke.
1: Yeah,
0: yes, sir.
1: Then I look at him.